0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
7: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
8: Okay, kumusta po mga kaibigan? Good morning! Magandang umaga po sa inyo lahat at ito po ang inyong programa, Tara na sa Quezon, dito sa Radyo Pilipinas Lucena, Kendi Glorioso po sa pangalan ng pamahalang palalawigan ng Quezon. At syempre ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office hanggang 9 o'clock. Samahan nyo kami. Ano, tayo ay magkumustahan. Araw ng Huwebes ngayon, no? Medyo hindi pa tayo nakakapagbago ng ating intro. Gayon man, tuloy-tuloy kami maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng broadcast. At tayo po ay mapapanood rin ng live sa ating pong traditional o mapapakinggan sa ating pong traditional AM band, the 1017 kHz. Ano po? Magandang umaga sa ating mga partner At samantalahin natin itong panahon na ito, mainit-init pa, peak season for tourism, no? Maraming mga lugar na ang inaasahan ay ganda ng panahon para bisitahin ng mga turista. At habang maganda pa ang panahon ay talagang ika nga ay puspusan ang ating mga kapartner sa industriya ng turismo, no, sa pag-offer ng mga bago, no, something new, no, laging ganon ang offer, no, new experiences. Kung may dating experiences, mayroong hindi mawawala yung fusion, no, yung ika nga ay attach of something new, no, laging may ganon, lalo na git at kung ang destination ay mga nature driven, alang alang man bago-baguhin mo. Kung halimbawa ang destination ay mga beach resort, no, siguro mababago mo yung mga man-made structures, pero pagdating po doon sa ika nga ay nature driven, no, aluy-uy ng kalikasan, eh palagay ko po ay magiging ito po ay nakabase sa mga tinatawag natin na kung ano yung trend at nananatili doon yung physical feature pag mga nature driven. Hindi pa pwedeng sabihin natin na bago-baguhin natin. Okay? So malapit na rin daw po ang tag-ulan. Baka bago daw matapos ang Mayo ano na tag-ulan. Pero malimit maulan na ngayon eh, di ba, no? Malimit may pagkulog at pagkidlat, no, sa bandang hapon. At ito po ay napapansin din na natin na kapag hapon dumidilim, kumukulimlim, pag minsan natutuloy umulan, pag minsan naman ay hindi, no? Ganun man ay ika nga po ito'y pagpapaalala sa atin, ha, na talagang tumatakbo ang mga araw, tumatakbo ang mga oras at nagbabago ang trend, no? Kumbaga ang summer, ang panahon na peak season ay summer, ibig sabihin paunti ng paunti yung opportunity ng pagdagsa ng mga turista sa mga lugar, no? Lalo't higit pag pumasok na yung tag-ulan, no? Ang Quezon Province, bisitahin dito ng ano eh, ng ulan, no? Tayo ay isa sa gabay sa ating turismo ay yan pong tinatawag natin na panahon ng tag-ulan. At ito ay nakakapagbawas ng bilang ng mga turista. Siyempre, lalo na yung mga tawid-dagat, no, na mga destinasyon, kapag landtap, okay lang, no? Talagang dire-diretso ang biyahe, dire-diretso ang bagsagsa ng turismo. Pero kapag dumating na yung panahon ng tag-ulan, na naapektuhan din ang lagay ng panahon, ang alon sa dagat, no? Eh, siyempre, yung iba hindi na pupunta, no? Maghahanap sila ng mga ika nga ay ibang mga destination. Siyempre, yung safety kasi, isa yan sa mahalagang bahagi ng paglalakbay o ng pag-travel. At ito'y epekto, no, ng mga kalalagayan, topography, no, kalalagayan ng isang destination. Oh, kapag tatawid dagat, yun ang medyo talaga ito may season, no. Kapag tag-alo na, no, kahit hindi bagyo kasi, eh may mga dagat, no, nadadaanan yung mga magbabangka na talagang super ang alon. Oh, may babala ang mga kinaukulan na bawal nang magbiyahe, kung hindi man ay talagang risky, no? Kaya nagdadalawang isip dito yung mga turista. Yun lang naman eh, yun lang ang mga nagpapahina, no, sa bilang, pagdagsa ng bilang ng mga turista. Kapag ang destination ay sabi nga ay gagamitan ng bangka, no? Gagamitan ng bangka, yung mga isla. Ang dami pa ng mga magagandang mga isla tayo, island municipalities, na talagang ika nga po ay magaganda ang feature na kailangan may tumaan sa dagat, no? Nung una kasi dito sa atin sa Quezon, yung Humalig, eh merong airport dyan, no? may flight, no? Chartered flight, no? Hindi kalaking eroplano, pwede maghatid sa inyo sa isla, no? Pero ewan ko ngayon kung ito'y aktibo pa o ginagamit pa, no? Pero hindi eh, kasi siyempre doon tayo sa patipid ng konti. Bangka pa rin, bangka pa rin. Ang ating kadalasang ginagamit ng marami, lalo't higit yung mga naghahanap ng magandang pupuntahan sa affordable, no? Na cost, no? Kaya dagat at dagat pa rin. Kasi pati yung experience, eh, no? Iba yung experience mo na sakay ka ng bangka, no? Naranasan ko nung una, no? No, pagtawid-tawid natin sa mga isla, it takes 5 hours, ganon, or 6 hours, pinakamatagal na yata yung 4 hours, eh, may video okay doon sa bangka, no? Habang nananakbo yan, eh, may, basta may 5 peso coin ka, hulog lang ng hulog, no? Pwede mag-video okay. Yung iba naman, eh, nagsisitulog, no? At mga bangka, kapag mahaba ang biyahe, patanghalian ng pasahero. O, patanghalian ng pasahero. No? Nung una, nagluluto doon sa bangka ng pantanghalian ng mga pasahero, pero itong huli kong sakay, aba, ay nakapak na, no? Na parang ano na ito, catering na rin. Oo, bibigyan ng tigigisang box or pack ang bawat pasahero. At yun yung kasama siyempre doon sa bayad, no? Ng pasahero sa kanyang pagsakay. Oo. Eh, matagal talaga ng biyahe, especially kapag abutin talaga ng lunch time. No, yung biyahe ay talagang patanghalian, ha, ng management yung mga pasahero. Ayun, nakaranas na ho ba kayo ng pagtawid sa mga nasakay ng bangkan sa medyo matagal-tagal na oras po ang biyahe. Ayan eh, pupunta kayo ng Humalig. Oh, pupunta kayo ng Pulilio, ayan, yung mga isla na municipality na talaga namang ikay nag-o-offer din ng worth experience, worth experiencing mga destination, no? At syempre, bahagi ito ng ating lalawigan ng Quezon. Mm-mm. At kaya, sabi nga, we have a lot to offer, no? Ang dami natin pwedeng i-offer, sa iba't ibang larangang panturismo, no? Pag sabi nga sa pagkain, aba, ang dami rin, no? Ang dami, no? In fact, ay meron po tayo mga pagkain na kahit sa ibang, nadadala na rin sa ibang lugar, no? Pinifeature, no? Ng mga mall, no? And at the same time, ay dinarayot laging kapag galing dito ang mga panauhin, eh lagi pong bisita ang bibisitahin yung mga tindahan, no, ng pasalubong. At itong isa sa very common na pasalubong, no, talagang affordable, ay ito po mga pagkain natin, no? Ang dami natin kasi mga pagkain na talagang ika nga ay talagang tamang-tamang pampasalubong, no? Hindi nakakahiya na ipasalubong at makapagbibigay talaga ng touch of Quezon province, no? Ika nga pag natikman. Ayan, pag ang pag-uusapan natin ay itong mga faith tourism, ayan, ang dami rin natin destinasyon dito na ito'y siyempre, ito'y pinangungunahan on top pagdating sa faith tourism, no? Ay ang kamay ni Jesus. Ayan, ano, diba, no? At siyempre, na ito din ang ating shrine, no, ng Birhing Dolorosa, no? Sa Dolores, no? Kaya ika nga po ay pagdating sa faith tourism, eh marami na pwedeng pagpilian, no? Ang ating po mga magiging bisita upang bisitahin at maranasan po yung kapaligiran at karanasan, no? Karanasang ika nga ay pwedeng i-share sa iba, no? I-share sa iba. Pagdating po naman sa mga nature-driven, eh, dami natin lalo, no? Mga unang-una dito ay di syempre, yan, yung mga beach, no? Yung streets of white sand, no? Or yung mga dikit-dikit halos na mga beach resort, yan po sa Real Quezon, Impanta, no? Nakar, ha? Diyan pa lang po, eh, mamimili na kayo ng mga resort at diyan din sa may Real, no, yung isang medyo kinikilala na, no, na surfing, no, at dahil sa biniyaan ng malalakas na alon yung isang lugar doon, eh doon ho nagdaraos nung pasaripoy na tinatawag. At isa yan sa attraction na rin dito sa lalawigan ng Quezon. Ito'y parang masasabi na rin extreme sport, no? Experiences. Gayun din ang White River Rafting ng Rial, no? Ito po ay ito do sa mga mahilig sa adventure talaga, eh yun ang inyo dapat tunguhin, okay? At pagdating naman sa history, talaga din naman meron ho tayo dito mga Spanish era, oh, na mga structure, no? At syempre pagdating po sa kasaysayan ay ito ay pinananatili natin, no? Pinananatili ng mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa kanila, lalo na kapag ito may marker na po, no? Pag sinabihan may marker, hindi na po basta ito makikibo, no? Hindi na pwede ditong applyan ng mga pagbabago, no? Sa halip ay restoration. Ayan, no? Pananatilihin yung original na kaanyuan nito. Kung mayroong mga damage na, kung i-repair, restoration. Kung ano yung original na kaanyuan niya at kalalagayan, ay yun ho ang gagawin, no? Much ay pag-iingat, protection, no? Doon po sa mga establishmento o mga istruktura na nagkaroon na ng marker ng National Historical Institute, no? At ito po ay para ma-preserve natin, kasi sabi nga po natin, ito po ay isang attraction sa turismo. Oh? Attraction sa turismo, yung mga sinaunang bagay. Kaya may mga museum na makikita nyo mga display, mga artifacts, kasuutan, mga kagamitan, or kahit yung mga panulat, no? Mga writings, no? Na ika nga ay ang sumulat ay mga kilalang personalidad. Oh, tulad nung ano, isipin nyo kung mapapanood nyo sa YouTube o kaya sa anumang social media platform, yung ano, no, yung declaration ng Amerika, no? May mga original copy, mayroong iilang kopya lang daw. Aba, ay milyon ang presyo ng isang kopya kung kayo'y meron. Isipin nyo, no? Yun ay panulat po yun. Yun ay ika ngay manuscript, kumbaga. Hindi ho isang material na bagay na katulad ng mga figurine, o anumang mga likhang kamay, no? Yun ay panulat. Pero nagkakahalaga ng ganun. Bakit? Sabagat unang-una ay tala po sa kasaysayan yung pagdideklara ng independensya, kung anumang taon, no? Kasi yun ay kalayaan. Ikalwa, ito'y tumagal na po ng napakaraming panahon. Alam nyo dito sa atin sa Pilipinas, kapag more than 50 years old na po ang isang bagay, no, maiituring na po ito na sa mga items sa dapat pong pangalagaan na. Ingatan, no? Sa tourism, yung 50 years po na edad ng isang istruktura, halimbawa po ay yung Kapitolyo, no? 50 years, more than 50 years na po yung kanyang pagkakatayo, no? Aba, ayan po ay nilalagyan na ng marka. No? Nilalagyan na po ng mga marker na nakalagay, nakasaad ho doon ay yung taon, panahon ng pagkakatayo sa ilalim ng ganito mga ng administrasyon o mga sa panahon ng mga Kastila, kumbaga panahon ng Hapon, kumbaga, at yun po ay nagsisilbing paalala na ang istruktura na yon o ang gusali na yon ay isang yaman, no, ng bansa o yaman ng isang bayan, no. Dito sa atin ang Kapitolyo po, itan nyo talagang nagsimula sa yung gitna lang ho niya, no? Dagdag lang naman yung left and right wing niya, eh. Kaya malaki ngayon. Nung una, yung gitnang-gitna lang po ang Kapitolyo. At ika nga, ito po ay nilatagan phase by phase. So, ilang mga taong ginawa ang restoration nito. Ibinalik po sa dating kaanyuan, dating disenyo. Sapagkat kahit yung mga nagdisenyo nito ay mga prominenteng tao na kasama na po sa kasaysayan. No? Yung disenyo, no? Hindi basta dinisenyo na basta na lang, ito po ay may pinagkunan, pinaghugutan na uri ng disenyo, yung mga art deco na tinatawag na yan, na ito po ay interesting, no? Sa mga nasa sa larangan ng arkitektura o disenyo. Lalo ng mga estudyante, di ba, no? Dapat very familiar sila sa lahat ng klase ng mga disenyo. Tayo ay meron po sa kasaysayan din ang mga tulay na maaaring yung iba ay hindi na po pinadadaanan pero nire-restore, kung hindi man ay iniingatan, pinoprotektahan na. Kasi yun po yung mga palatandaan, no? Oh, napakaganda kasang alalahanin nung una. Napakaliliit ng kalye nung una, no? Kasi karwahe lang, kabayo, no? Dumaraan, no? Ngayon nga eh kahit sang katerbara kaliwat kanan ng widening ho ng ating kalsada, ginagawa naman parking. No? Ako tuwan-tuwa diyan pagdadaan diyan sa Mayaw eh. Tigkabila ang parking ng mga magsusulit ng kopra. Kaya walang saysay ho yung widening natin, no? Walang saysay. Eh, nung una ho, eh, lalo nang hindi magkakaigay doon sa kikipot ho ng mga unang disenyo ng ating mga tulay at mga kalsada. Kasi nga, eh, kalesa, karwahe o mga kabayo lang ang dumaraan, paragos, no? Hindi kalalaparang sasakyan. At hindi na ito ngayon, sabi nga, ay advisable na gamitin dahil sa katagalan na rin po ay may kahinaan na may karupukan. Kaya ang ginagawa, ha, bilang pagkilala sa kasaysayan at ito po ay palatandaan ng nakaraan, eh, may effort, no? Ang mga kinaukulang tanggapan tulad ng National Historical Institute, no? Kahit ang NCCA o National Commission for Culture and the Arts, no? At iba pa na mga kaugnay na mga ahensya, eh may mga inilatag ho na pag-iingat tungkol sa mga yaman, no? Yaman ang maituturing ho yan kasi pamana eh, no? Pamana kapag yan ay more than 50 years old, aba ay pag-isipan po natin kung kayo meron sa inyong mga bayan, no? Kaya yan ay private house halimbawa, no? Katulad po ng sa Sariyaya. Eh, magkaroon kayo ng magandang ugnayan sa may-ari nito kung talagang ito po hindi na ginagamit at nananatiling nakatayo, kumbaga may caretaker lang. Magandang ugnayan ho siguro sa may-ari, no? At ng inyong lokal na pamahalaan ang kailangan mamagitan upang masiguro natin na yung isang gusali na yon na nagpapaalala ng 100 taong nakalipas o 50 taong higit na nakalipas, eh manatili po itong nagbibigay ng pagkakataon na masilayan ang ating pong mga kababayan. At syempre, pagdating sa turismo, attraction po yan. Mm-hmm. Mayroong mga gusali tayo dito sa lalawigan ng Quezon na nagpapatunay na ang lalawigan ay isang mayamang lalawigan, no? Nung una pa man, may mga bilya na, no? Ang mga kababayan natin dito sapagkat tayo ay nagsimula at tamang hanggang sa ngayon naman ay isa pa rin malaking hanap buhay ang mga produkto ng niyog. Ano, hasyendero nung una, no? Ang ating mga kababayan. Kaya nakikita nyo, nagtutumayog, naguhumindig yung mga lumang tahanan na ngayon ay may preservation programs at sabi nga ay nagiging pang-akit doon sa mga sektor na nangangailangan ng kasaysayan. No? Hindi na mga estudyante, meron tayo mga kababayan na nais din na makapunta doon sa mga historical sites. Kasi para pag nandoon ka, no, parang may nafe-feel ka na parang kang bumalik sa panahon. No? Sa mga nakaraang panahon, di ba? No? Kumbaga, sabi nga ay, yung mga loob na simbahan, mga lumang simbahan, no? Yung mga daan taong simbahan, na iba daw eh, ang aura eh, pag pumapasok ka eh. No? May kakaiba kang nararamdaman. Ito po ay pwedeng sabihin natin na dahil sa kayarian, dahil sa architectural design, kung mapapansin nyo, matataas ang ceiling ng mga lumang tahanan sapagkat ito po noon ang air conditioning unit. Air conditioning, no? Yung matataas sa ceiling sapagkat ito po ay nagbibigay ng malamig na klima sa loob ng gusali. No, yun po hindi basta dahil gusto lang na mataas, no? May purpose po yan. Katulad ng ating Kapitolyo, ang taas po ng kisame, sapagkat nung una hindi naman uso ang air conditioning unit, ni ang electric fan, wala pa nung una halimbawa, no? Eh, yung pong taas ng ceiling ay isang uri ng disenyo na nagje-generate ng cool temperature sa loob, no? Sabi nga po, ay di ba nakakamangha, no? Sabi nga ay medyo interesting na maranasan yung mga bagay na yun. Punta kayo dito sa Kapitolyo, sabihin nyo, yung ating pong sinabi na high ceiling is a sort of design na sabi nga po ay pangalis init do sa loob. No? Tayo ngayon kasi iba eh. Kung hindi aircon, may exhaust. O kung hindi may exhaust, ang dami pong ventilation. No? Ha? Ay nung una wala po, very bare, no? Kundi yung disenyo lamang ang makapagbibigay sa iyo ng malamig na klima sa loob ng gusali. Eh subukan nga ninyo na obserbahan 'yan. Pagpunta kayo sa Kapitolyo, pakiramdaman ninyo, ha. I-compare ninyo ito do sa mga normal sailing na mga gusaling pinupuntahan ninyo, no? Alam ninyo ngayon, may madalang na yung sasabihin natin matalang gagamiting disenyo ay mataas ang ceiling. Dagdag costo yan sa infrastruktura, no? Mapapansin niyo yung mga houses sa mga subdivision, no? 'Di ba? Ang bababa ng mga kisame, lalo pag low-cost housing. Eh kasi titipirin, no, ang materyales, no? Kapag sa paglaki ng design kasi, paglaki ng ng cost ng materyales, no? Kaya madalang ang gagawin na lang. Maglalagay ng abang para sa air conditioning unit. Di ba, no? Nung una kasi, wala namang choice. Wala namang air condition nung una. Walang electric pa nung una. Kaya, kailangan talaga magkaroon ng kalamigan, no? Klima, yung loob ng gusali. At ayun, isa sa napakaganda po na disenyo, yung pagkakaroon ng mataas na kisame. Sailing. Yun po yun, ha. Hindi po dahil gusto lang maging mataas. At yan po yung istruktura na nagbibigay po ng idea, no? Kung paano ang buhay nung una, no? Na wala pang mga ganari, wala pang mga ganaring ginagamit, no? Para din yan, nung una ay wala namang maraming sahog ang mga pagkain natin. Diba, no? Tayo ay nakadepende lamang kapag nagluto tayo, ano lang baga ang mga luto nung una, no? Eh di adobo, prito, nilaga, bulang lang. 'Di ba? No? Yung prito lang kasi mantika ang kailangan. Ayos na, tsaka asin. Lalo na pag inihaw, 'di ba, no? Hindi katulad ngayon ay sa isang sachet o isang pouch lamang. Eh, pwede ka nang mag-completos ricados ng kaldereta. O, bumili ka lang ng kaldereta mix, di ba? Oo, ngayon. Ang dami na. May mga food enhancer pang tinatawag. No? May mga pampasarap na tinatawag tayo. Kaya, ngayon, ang mga luto, ay napakarami chichiburetse. No? Pero nung una, very simple lang. Asin lang, bawang, sibuyas. Ay nagkaigi na, nagkakaigi na. Pero hanggang ngayon, masarap pa rin kumain, no? Kainin natin 'yung mga putahe na hindi nilagyan ng enhancer, no? Hindi nilagyan ng mga kung ano-ano pulbos na pampasarap, no? Natural pa rin 'yung ikangang paraan ng pagluluto, 'yung may bawang lang, kung sa bagay lahat naman disabaw, kaya mga ginigisa, 'di ba? Lagi may bawang at sibuyas. At yan po ngayon ang mga offer din. Isa sa yan, ino-offer ng mga tourist destination, lalo na kung agritourism destination, may mga farm, no? Na pwede kang kumain, mag-harvest, at iba pa mga common tasks sa mga bukid, no? Ang ipinipicture ng mga ganong destination, Ayun, mag-o-offer sila ng sinigang na talaga kumisan pa nga. Nakalagay doon sa buko, sa ano, sa baon ng buko, no? Oh, kita nyo yung mga presentation na gano'n. Attraction po yan. No? Attraction yan. Pagkatapos kaya, ha? Ay yung niluto po ay sa, anong tawag doon? Yung lutuan na minolde na parang palayok. Ayan, ika nga. O may mga ganong restaurant o mayroong mga ganong kainan na yung sinigang ay isiserve sa inyong nasa palayok. Nagpapakita ito nung unang panahon, nagbabalik alaala, no? Mga feature kasi yan. Kailangan may gimmick tayo sa tourism. At yan ay part, no, ng new experiences. Isipin nyo, ngayon ba, ha? Sino pang mga bahay, oh, ang merong tinatagong palayok at ginagamit sa pagluluto? Wala na eh, panay kasirola, no? Tipal. Oh, ngayon, di ba, no? Aba, ewan ko rin kung totoo, no? Kapag niluto daw sa kumpara, no? Bigyan natin ng comparison. Kapag daw ang sinigang ay luto sa palayok, eh mas masarap ito, feel na feel ang original na lasa nito kumpara do sa niluto sa tipal. No? Sinan sticky or sa mga kasirola. No? Totoo ba 'yon? No? No? May epekto pa rin yung texture nung lutuan. Hmm? Eh, palagay ko wala na ho ngayon. Nag-iingat ng mga palapalayok. Maaari pa siguro mga mangkok, yung mga bowl, no? Ganon. Oh, tulad ng tapayan. Alam ba niyo yung tapayan, no? Yung mga tapayan na imbaka ng tubig at alak nung unang panahon na pagkalalaki. No? Yung iba ay sinasalok ang laman. Yung iba naman ay may gripo na. Yung mga tapayan na yan. At antik na ho itong matatawag, no? 18 jars, yan, tinatawag. Imbakan ho yan, kahit ng pagkain, di ba? Sa ibang lugar, kahit sa mga panahon na ito, yun parang ang ginagamit nilang imbakan ng mga karne, no? Sa Baguio ba yun? Merong mga area doon, mga katutubo, or mga gumagamit pa rin ng mga paraan ng pag-iimbak ng mga karne, no? Nung una, binibitin lang po yung mga karne, patulo, no? At nagtataka ka nga naman, hindi nabubulok, no? Tayo ngayon lagi refrigerator tayo. Maglalagay tayo sa freezer. Oh, lahat ay tayo nakadepende, pati tubig na malamig. Oh, nakadepende lahat tayo. Pati yung klima sa loob ng, yung temperatura sa loob ng tahanan, nakadepende lahat tayo sa mga appliances, no? Sa pagluluto, lahat. Oh, sa paggawa ng mga home chores, no? Yung paglilinis ay lahat, no? Mayroong mga ginagamit tayo, mga gadget, yung mga ginagamit tayo, mga appliances. Eh, nung una lahat ay manumano, no? Nung una ay manumano. Walang kuryente nung una, kaya walang ginagamit na appliances. Pero sabi nga po ay from there, eh, na-invento na nga po at na ito tayo sa panahon na ika nga ay punong-puno tayo. Oh. Ng gadget. Kasi yung mga lahat ng kakulangan nung una, wala electricity, nag-isip sila paano magkakaroon, no? Nag-invento, yung mga inventor. Nung una, eh, manual ang pag-sasaka, no? Nag-invento na machineries, ha? Na magpapagaan. Pero ang epekto nito ay nagbabawas ito ng employment. O, di ba? Lalo na yung computer, eh. Hmm? Yun ang disadvantage po ng innovation. Yung disadvantage ng innovation ay napakalaki pong bagay, oh, sa ating kasalukuyang panahon. Yung una, tulad ng pagsasaka, ewan ko dito, pero hindi pa gaano dito sa ating bansa, pero yung mga napapanood po natin, no, sa mga post, no, ng ibang mga maunlad na bansa, pati yung pagtatanim, pag-aani, ha? Isa na lang ang gumagalaw gamit ang makinarya. Ha? Wala na yung magtanim ay di biro. Oh, nakahanay. Oh, tapos yuyuko, ibubugsok yung palay. Ganun, no? Ngayon, machinery na rin ho ang ginagamit, pati sa pag-harvest. At ito po ay ibig sabihin, kung ang 10 katao na tumatalok ha, sa inyong tubigan ay nung unang panahon, sampu yan. Ngayon, sa paggamit ho ng inobasyon, ng makinarya, makabagong mga kagamitan, eh, isa na lang po yung magpapatakbo, eh, magagawa na yung gawa nung sampu katao. Eh, isipin nyo, ha? We're not creating employment. No? Eh, itong turismo, nagki-create ito kasi nakadepende po ang empleyado ng isang destination sa dagsa, ha, ng mga tao. Kapag dumami ang bisita sa isang destination, abay, alam nga namang yung dati mong empleyadong lilima ay lilima pa rin. Siyempre, sasabayan mo ito. Magkakaroon ka ng ratio. Kumbaga sa atin, sa tour guide, 20 tourists per one guide. Yung magkakaroon ng ratio. No? Ha? Nangangalat dapat ang mga tauhan mo kapag napakaraming bisita. No? Para yung kanilang expectation ay maibigay natin or mahigitan pa. No? Kaya tourism is creating opportunity for all, no? Nagki-create ito ng employment, no? Kahit pasabihin natin na may innovation tayo, no? Kailangan pa rin yung workforce, no? Kasi iba yung dating po nung kayo ay magkadaw pampalad, eh. Sa tourism may ganyan, eh, no? Alam nga naman na sa pagdating po sa customer side, online ka lang ng online, no? Dapat gusto pa rin ng turista na makakausap ng personal. O, ang mga crews ng isang destination. Hmm. Hindi pwedeng lagi yan naka, ano, yung mga recorded conversation or responses, no? Kailangan pa rin ito na may personal touch. Yan ang kagandahan sa turismo. Kaya tuloy-tuloy ito nagki-create ng job opportunities, no? At sa pagdagsa pa rin ng mga turista sa isang lugar, no? Halimbawa, dito sa lalawigan ng Quezon, eh, ito yung pagdagsa rin ng pagkakataon para sa ibang sektor. Hmm? Aba, eh, syempre, pagdagsa, doon sa terminal pa lang halimpunang sakayan, eh, pagdagsa ng, ano, ang pasero at hindi na kayang isakay ng agad-agad po nung miyembro ng TODA, kumbaga tricycle yan, abay, aangkat baga, kumbaga tayo ng iba nating mga kapwa magta-tricycle sa ibang lugar, o, pila na mula kayo sa amin. O, ang dami, hindi namin maservisyon, naiinip ang mga pasahero. O, ang tagal bumalik nung, ano, maghahaul sa amin, no? Ganun yun. Yun is transportasyon. No? At sa iba naman, eh, syempre, dagdag ho ng pamimiling sangkap sa mga pagkain sapagkat maraming kakain. Hmm? Oh. Ayun ho, ang epekto ng creation ng job opportunities. At syempre, kadikit na nito, sa dami ng binibili nyo ng mga sangkap o mga pangangailangan sa pagluluto ng mga pagkain, aba, ay kailangan magdagdag na rin yung farmers ng kanyang mga tauhan upang makapag-produce at makapagtanim hanggang sa pag-harvest ng sasapat doon sa pangangailangan ng merkado. O, ganyan. Mm-hmm. Kita nyo ha, hindi lang ho natin napapansin ito at pinagukulan ng pansin na kapag ang turismo ang pinagsimula natin ho ng economic growth, aba, yan po ay pababa. Dire-diretso yan hanggang sa ugat, no? Hanggang sa pinagmumulan, eh, dire-diretso itong magiging may epekto, may chain reaction po ito na tinatawag, no? Ha? At pagdating din, ha, siyempre, sa ating pong mga accommodation establishment, siyempre, hindi na kaya accommodate ng dami po ng rooms, eh, di siyempre, magdadagdag ka ng building. O kaya, may magtatayo ng panibagong hotel or accommodation. Yun ho yung pinag-aaralan po at tinitingnan, ha, ng mga investors, no? Kaya naman, pagdating diyan, eh, napakahalaga ng tourism statistics, no? Kailangan na ba, no, na magdagdag tayo ng ganito, ng ganon, ng ganari, ha, do sa ating destination? Hmm? Pag hindi pa naman kailangan, naman nababase rin po sa statistics, eh, di syempre, kailangan pa rin na mayroon po tayong come on or panggulat, ha, new experience para tayo dagsain. Ayun naman ang kailangan. Bakit hindi tayo dinadagsa? Halimbawa, kayo ang may destination, kayo yung nadudoon, ano? Bakit kaya? Ano ba ang wala sa atin na hinahanap ng mga turista? Abay, lagi po tayong sumakay sa bandwagon na tinatawag, no? Ano yung trend? Baka naman wala sa inyo pagkahinahina ng wifi. Wala kayo kayang ano man laang, no? Wala man lang kayong kiliti na pag dumating yung bisita ay may pre ano kayo drinks o kaya merong pa akong pinuntahan na ano hot towel eh. Bibigyan ka ng hot towel pagdating na pagkadating mo bukod sa free drinks, no? O, may hot towel na puting-puting towel, no, na umuusok-usok pa para refreshing nga naman. May mga ganon, no? Baka kulang ho kayo. O kaya naman, ay medyo hindi kayo naghahanda ng mga pagkain na doon lang pwedeng kainin. No? Mayroong mga ganon eh. Dito lamang, yung kumbaga, ninyo matitikman. Mm-hmm. Halimbawa, tulad nung ganisang lukban, ang daming gumagawa ho sa ibang region na rin. No? Ginagamit din nila ho itong attraction, no? Pero yung longganisang lukban, eh, kaya nga longganisang lukban, ito eh, siyempre, kung talagang gusto natin yung mga pagkain longganisang lukban, eh di pupunta kayo ng lukban, hahanapin ninyo yung longganisang lukban. No? Kailangan ho ay merong pagkakakilanlan. No? Ipipicture ninyo yung mga karanasan, yan, number one. Ngayon, kailangan ho, meron pong ano, activities na ang destination, hindi na basta sige, tanggap tayo, check-in, mag-swimming sila, maglakad sila dyan, maglaro sila, sumakay sila sa zipline, kung may zipline. Hindi ho ngayon, tayo nagpuproduce na ho ng interactive na mga gawain sa loob ho ng ating pong destination, no? Na mai-experience po ng ating mga bisita. Hindi na basta nag-o-offer tayo ng very very basic na accommodation, pagkain, no? At mga amenities, no? Kailangan ay mayroon pong hindi malilimutan na karanasan sa loob ng destination ang bawat pagpunta. Kasi dapat laging matatandaan 'yan eh. Meron tayo doon na pinupuntahan, magtataka kayo, no? May isang isla dito sa atin sa lalawigan ng Quezon na yung puno laang, na pipicture natin yan dito sa isang video natin dito na ipinapalabas. Isang puno, no? Eh lahat dadaan doon pag pumisita, ang mga bisita doon, ang mga turista. Isang puno lang, no? Kasi yung puno may istorya. Hindi dahil siya lang ay puno na sa buong mundo ay doon lang meron, no? Kundi may istorya, may kwento. No, ay magpapa-picture, may sasampa pa may aakyat, no? Yun ho ang kagandahan kapag tayo ay lumilingon sa ating pinanggalingan. Magagamit po natin 'yan na addendum o added attraction, additive doon po sa isang bagay na wala lang, no? Nagigitong malaman. Oh, di ba? Kami mga news reporter pag nung unang panahon, alam nyo, kahit yung butas ng kanal. Butas lang ng kanal. Nakaangat yung takip. Wala lang, no? Sa pangkaraniwan nating pangunawa at sa pangkaraniwan nating mga kababayan, wala lang. Pero kami, gagawa namin ng istorya yan. Lalagyan na namin ng safety, lalagyan na namin ng mga katanungan, no? Eh, magkakaroon ho ng istorya, balita na po yan, no? Kaya napakahalaga na may kwento ang isang destination, no? At hindi ho maaaring mawala ng kwento. Ang mga bagay na yan, lalo tigit umiiral na siya ng napakaraming taon. Humuhugot tayo yung Kapitolyo, yung istorya. Yung itsura ba ng Kapitolyo, yung struktura ba ang nagbibigay ng atraksyon? Ha? Hindi lang po yun. Yung malalim na istorya nito, yung kwento, no? Yung kwento, aba, eh, sino ba naman nga ang nag-design? Eh, mga kilalang, mga arkitekto. O, ay, sino na ba yung mga naging gobernador diyan? O, sabihin pa niyo yung istorya, tinamaan ito ng bomba, ng eroplano ng Hapon. O, di ba? Ni-restore ito, no? Yung mga ganun ho ang bibigay ng halaga sa isang destination. Kaya walang masasabi pong bayan na walang tourist destination o maaaring gamitin anuman sa tourism development, lahat po tayo ay mayroong kasaysayan, no? Maging isang bayan na lang, yung pagiging isang bayan tulad ng bayan po ng Pagbilao. O saan po pagagaling yung bayan ng po ng pangalan ng bayan ng Pagbilao? Papag at Bilao. Noong una daw kasi, no, ayon po sa tala ng kasaysayan, kung hindi ko lang matiyak kung ito po ay isang official na tala o merong archive na kwento tungkol dito, noong una ay may isang pamilya, eh, syempre magubat pa eh, no, noong una ang mga lugar, no. Eh, yung babae ay naglalala ng papa, ng bilao, no? Nung una kasi, gawa-gawa lang din natin yung ating mga kagamitan sa bahay, pati mga higaan natin, no? Mga papag, no? Ginagawa lang ng mga tatay-tatay natin, lolo natin, no? Hindi, wala naman nung mga tinda-tinda nung unang panahon, panahon ng Kastila. O, di siyempre, yung nanay daw, nasa labas ng bahay, o na doon, si baba lang ng kanilang tahanan sa labas, eh, naglalalaho. Nilalalaho yung ano eh, kawayang niyas-yas, kumbaga, para makagawa ng bilao. Tapos yung tatay naman, nagagawa ng papag. Ito yung mga Kastila soldados. Dumating, eh, magkaiba ng lingwahe. Ang tanong nito mga Kastila, que se llama esta pueblo? Oh, tinuturo yung papag. Ah, nakaturo. Oh, pero alam niyo mga Kisilyam is the pueblo, ang ibig sabihin po nito, anong pangalan ng bayan na ito, ng lugar na ito? Eh, kung mo nakaturo doon sa papag, akala nung Pilipino, ha, nung pagbilawin, ayun ang tinatanong kung ano yun, eh, hindi nagkakaintindi, sumagot ng papag. Oh, tapos, hindi nasihan ho itong mga Kastilaloy na ito, oh, Kisilyam is the pueblo, doon naman nakaturo sa babae, sa na ginagawang bilao, akala din ng babae, yung kanyang ginagawa naman ang tinatanong. O, ay di bilao ang sagot. O, ayun, napagkasunduan ng mga Kastila, hindi naiintindihan na ang pangalan pala ng lugar ay Papag at Bilao. Nakalaunan ay naging Pagbilao. O, kita nyo? Ay, interesting, no? Parang nakakatuwa na malaman natin ng mga simple-simple na pinagmulan. O, diba? Yung bayan ng Sampaloc, ah, sa ating mga pakikipagkwentuhan doon, sa ating pakikiragang doon sa ating mga kababayan na malayo ng panahon. Eh, bakit ba Sampaloc? Mayroon daw doon puno na Sampaloc, kumbaga, na laging pinagpapahingahan ng mga manlalakbay. O mga ganun ba? No? O, ang Tayabas. O, yung iba, Tayabas siguro maraming bayabas. No? Marami po tayo na kwento sa likod ng mga pangalan ng bayan. O bakit may santo ang pangalan na bayan? No? No? Di ba? O, bakit na ika nga may mga bayan naman na pangalan po ng mga bayani? No? Isa sa mga maaaring dahilan po, alimbawa bayani, baka dumaan doon o tagaroon yung si bayani. O, halimbawa tulad ng Malbar, o Batangas. Tama kaya? O, tagaroon si Malbar, no? O, so, napakaganda po ng pagbaliktanaw. Kailangan natin yan. No? Kailangan yung lumilingon tayo. Eh, kasi doon nga po, nalilikha ang inobasyon. Doon nagkakaroon tayo ng inobasyon. Maring ang dahilan ay para mapagaan, or mapadali, o mas ikaka po ay maging daan upang lalong bumilis, oh, ang pag-unlad. Halimbawa, no, tama nga rin naman, no? Halimbawa ay mas mapagaan ang biyahe. O di syempre, oh, nung una makikipot ang daan, naging malawak na ngayon. Nasabi ko nga kanina, eh, nasayang naman yung widening at ginawa lang parking tingkabila. Oh. Di ho ba, napapansin nyo, nagiging parking lang. Ah, gumanda pa ang parking. Yun, no, yun lang, hindi maganda, no? At yung iba naman ay dahil gustong maging magaan, no? Ang gawain, no? Kaya naiimbento nung una ay mano-mano ang pagtatahin ng damit. Oh, habi, no? Napakatsaga nung una na mano-mano, ha? Handcrafted talaga ang mga kasuotan nung una. Walang makina, no? Isipin nyo bago makalikha ng isang damit. Kapag mano-mano ito, no? Mula sa paghabi at sa pagtahi na tinatawag, no? O, gustong mapagaan, o, hindi na imbento. Siyempre, wala namang masama doon, no? Ha? Kasi innovation kailangan natin, kahit sa turismo. No? Pero, mayroon pong attraction na iniwan yan. Tulad po ng bayan din ng Sampaloc na binabanggit natin, laging ipinifeature po yung natanging nabubuhay na tagapaglala po ng mga bag, sombrero, out of buri, no, buli, no? Yan po sa ano, Sampaloc, no? At sa Mauban. Kaya nga po may libro ang Mauban Quezon ng nilala. Ha? Sapagkat kita nyo, kung kayo kung susubukan lang ninyo na buy our own product, no? Oh, bumili, gamitin nyo yung mga bag na lala po sa Sampaloc at sa Mauban. Ang gaganda, no? Ang gaganda ng kanila pong mga disenyo, no? Mayroon pa rin po. At attraction yan. Ha? Despite na mayroon na po tayo makabagong pamamaraan at makinarya na mapabilis, oh, at mas parang nagipang, sabi nga, sophisticated ang product, no? Kapag ginamita ng machine, computerized lalo na, eh, hindi ho nawala yung original na pamamaraan, yung proseso. Nagsilbing attraction. Ayun, no? Ika nyo, wala kayong magagawang turismo, no? Meron. Basta lingon tayo, balik tayo. At gawin ninyo ho itong makaturismo ang ambience, eh palagay ko ho, hindi kayo mawawala ng attraction sa inyong lugar. Kailangan lang talaga medyo masusing pag-aaral at pagsasangguni sa mga eksperto at sa mga kinukulang ahensya ng pamahalaan para ang maging bunga po nito ay talagang satisfying, no? Both on your clients. Sabi nga ay para sa inyo ay talagang ito ay magsilbing socio-economic engine. Yun, okay nga. Napakaganda ho ng turismo. At ang Quezon Province, ang lalawigan ho ng Quezon ay isa sa magandang lalawigan na sagana dito sa ating mga binabanggit na ito. Mahusay ho kasi ang naging programa ng ating Governor, Dr. Helen Tan, no, tungkol sa nature and tourism, no? At sinuportahan ng ating pong mga kababayan, kung kaya't sabi nga po ay eto, kumbaga napaltan ang punong tanggapan po ng Department of Tourism, hindi na po ngayon si Prasco, no? Matay na po, no? At isa sa naging dahilan ay yung lag, no? Mabagal na progreso sa larangan panturismo. Eh, bagamat yan po, eh, dito naman sa Quezon ho, ay dire-diretso naman po tayo sa ating upward momentum, no? Ang kalalagayan, no? Bago na po ang ating pong secretary, syempre, ha? Baka akala pa rin natin eh si Secretary Prasco ngayon na po ay bago na ang ating punong panturismo, at iyan po ay sa katauhan ni Dita Angara Matay, no? Ayan. Anyway, hindi po siya bago sa larangan, ha. Dati na po siyang nasa makaturismong mga gawain. At nanggaling din siya sa isang panig ng Department of Tourism, no? At isa nga po sa naging dahilan ay sa ilalim po ni Secretary Prasco ay naging mabagal daw po ang progress o ang ang progreso, no, sa larangan panturismo sa kanyang administrasyon. Kaya siyempre para din tourism 'yan, no. Hindi na ano, mapira lang yung ano, ha, history at saka yung mga heritage, no, nananatili po 'yan na ganun, walang pagbabago, pero marami sa tourism po na lagi rin na may mga pagbabago because we are coping up, we continuously coping up with the trend, oh, kung ano yung bandwagon, no? The latest bandwagon, laging sakay tayo ng sakay, kaya hindi ho maiwasan na magkaroon ng pagbabago, lalo't kung ang magiging dahilan nga ng ganyan, kumbaga sa mga namumuno, ha, o namamahala nito, ay halimbawa, nakita ng mabagal na pag-unlad, eh, syempre, babagal.

0: Tourism Secretary na si Maria Bernardita Dita Angara Matay. Ayan, okay? So, abangan po natin. At siguro ang kailangan lang natin kapag talagang sa ating paglalataghan ng Department of Tourism ng mga programang pang kaunlarang pan-turismo, eh, sasabay tayo, makikisakay, gagamitin ho natin yung mga opportunity, eh, hindi tayo may iwan, ano? Ha? At ito'y tama lang pong pag-ugnayan at laging nakamasid, ika nga po, kung ano yung trend, no? Pwede naman kasing halimbawa meron kayong sariling initiative, eh, no? Sariling mga plano, no? Basta't yung sa party lamang po na kailangan may pakikisangguni, ha? Sa mga kinukulan, eh, atin pong isagawa at nang walang maging problema, no? O, kasi kung kahit maganda ang idea natin, kayang-kaya nung ating pansariling idea, tapos meron namang yung idea mo naman ay mayroong nalisya na isang panuntunan na pinatutupad, ay magkakaroon ng problema, no? Yung ating inisyatibo, yung ating magandang panukala, idea sa pagpapalad ng turismo, eh atin pong isulong ng mayroong pong pakikipagsangguni, ah, sa mga umiiral na mga panuntunan at mga regulasyon na piniiiral, no, sa kasalukuyan ng mga kinukulang ahensya. Yun lang po naman, eh, no, para tayo happy lahat at the end of the day, no, both sa inyong mga turista, sila po'y satisfied, well compensated sapat gumagastos sila, at para naman sa atin, nagpo-promote at lumilikha ng pag-unlad ng turismo, tayo mga directly involved in the tourism management and development, eh, makinabang, no, sa industriya na ito. Oh, napakarami ho kasi na kinakailangan nating gawin at pagsamahan. Okay? Tayo po'y pansamantalang namamaalam na, mga kaibigan, sapagkat oras na naman ng ating pamamaalam dito po sa ating programang Tara Na sa Quezon. Sa pangalan po ng ating pamanampalalawigan ng Quezon at ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga naging kasama. At hanggang sa susunod po na edisyon ng programa na ito. Ito po si Candy Glorioso. Hindi pa weekend, no? Tayo nga pala yung Webes na. Okay, may isang araw pa tayo ng pagpasok sa ating mga trabaho. Kung bagaman ay tuloy-tuloy tayong magkakasama at lagi yung mag-iingat tayo. Panahon ng tag-init pa rin. Ingat at ingat pa rin ho laban sa matinding sikat ng araw ang ating po mga kababayan, lalo tigit yung mga namamasyal. Ha? Huwag kakalimutan pa rin ang iba yung pag-iingat. Huwag yung sabi nga ay ura-urada ho. Ha? Bagamat maganda ang inyong pinuntahan, ay lagi pa rin isaalang-alang po ang kaligtasan laban sa bunga ng sobrang init na panahon. Okay? Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang uso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga

0: text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
3: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway. Baya GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan lang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
6: Nakagat ako ng aso, inay!
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
10: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air fans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
12: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
13: Maganda umaga po sa inyong lahat. Today is Thursday, May 28, 2026. Nako, huling linggo na ho ito para sa buwan ng Mayo. At tingnan mo nga naman, nasa kalagitnaan na ho pala tayo ng taong 2026. Ito po ang palatuntunan ng Government Online. May Formaran po ang inyong makakasama hanggang mamaya pong alas 10 ng umaga. Kasama po natin ngayon sa bahaging technical, Maring Josie, Maring Otoy, sa transmitter side, si Rodel Perlas. And of course, mga kaibigan, ibabahagi rin naman natin ang atin pong lagay ng panahon. Sobrang init kahapon, ano? And maybe today baka ay mainit pa rin ang atin pong mararanasan kasi hindi naman po talaga nagsusubside ang init na nararamdaman po natin ngayon pong panahon ng summer. Mabuti na lang at nakapag-desisyon po ang atin pong Department of Education as well as ang atin pong mga legislative officials kasi na ibalik na sa atin pong dating pagpasok, no, yung atin pong yung buwan kasi dati ay ang month of May ay nasa school pa ang mga bata, no, so May tapos di ba ang bakasyon nila ay June, July, and then August ang pasukan, so yan po ay kaya naman ng move noon eh dahil na rin po sa mga bagyo na maaga nang nararanasan ngayon. But then noon pong last year, no, parang nakaranas po ang atin pong ilang mga estudyante na yung sa sobrang init po ng panahon, alam nyo po yung pasensya na sa kung may kumakain or nagmimerienda, yung sila ay nagbi-bleed ang ilong, nagbabalingoy-ngoy. Kasi yung pagbabalingoy-ngoy is either mainit, sobra yung init, saka yung sobra yung lamig. And then, nandun na din yung pagkakataon kung saan naranasan na nakita yung pagiging mauwi do ng ating mga guro. So, 'di ba, nung last year, may mga guro ang ginawa ay yung mga estudyante tinuturuan sa ilalim ng puno kasi mas mahawas. And then meron ding pagkakataon na yun po kasing mga school ngayon na ibinibigay, especially yun po mga edinodonate, pinapagawa. Eh, high rise na, may first floor, may second floor, 'di ba? May third floor. Eh, naalaala ko nung ma-interview ko po itong nasa bahagi ng Kalawag ba 'yon. Eh, kay Ma'am Edna Soriano nung siya po ay nasa Guillermo, sa Kalawag 'yun eh, no. Yung palang school nila dahil ito po ay medyo nasa second floor, third floor. Eh, malapit ho sila sa dagat, yun sa Kalawag, okay? And then ngayon, yung hulab po ng dagat, at saka yung hulab po ng ibaba, yung pagkasementado, no? Yan po'y tumataas. So, yun po mga nasa second floor, mga third floor na mga bata, sakap na sakap po nila yung init. So, sa halip na makaramdam ng ginhawa, makaramdam ng anuman ay hindi kasi ho mainit. Okay? So hindi na rin ganon ka-conducive na kapag ka meron pong idinodonate na mga building or pinapagawang building, eh ang ibibigay ay hanggang fourth floor. Pag habang pagtaas po ng gusali, habang yun din yung taas na nararamdaman mo, yung init ng panahon, di ba? Kahit nga ho tayo na sa ating tahanan, ano, di ba ang init? Kaya nga, alam mo, dasal ko kahapon pa, dasal ko, sabi ko nga, sana naman umulan, kailan kaya uulan? Pero ang sabi nila, meron hong bagyo, Doming ba yun? Mamaya alamin po natin sa DOST Pag-asa kung meron nga. Tapos ang sabi, hindi daw tatama sa lupa. Ano kaya ibig sabihin nun? Although, sa nakalipas, meron naman po talagang hindi ho tumatama sa lupa. Pero alam mo yon, yung ito yung panahon na kung kailan gusto nating makaranas na umulan sana. Para medyo umayos po yung ating pakiramdam. Kasi alam nyo yon, yung pakiramdam na napakainit. Na kahit ikinasa banyo, habang hindi ka pa naliligo, mainit pa rin. Maliban na lang kung ikimagbuhos na ng tubig, saka mo mararamdaman yung ginhawa. Then after mo, di ba, yung halimbay kakatapos mo lang maligo, lalabas ka, ang init na naman. So ngayon, kung init na init ho tayo sa panahon ngayon, mas lalo na ho ang ilan nating mga kababayan. Lalo na ho yung mga hindi makabili ng electric fan. Sa halip na ibibili ng electric fan, magkano ba electric fan ngayon? Napakamahal. Eh, syempre, ibibili na lang nila ng pagkain nila. Mag-aagwanta sila sa init. Lalo na yung wala hong kisame. Lalo na po yung walang, let's say, yung kanila pong bahay ay pinagtagpi-tagpi lang. So, maaari silang magpahinga, eh, di dun sa mga puno. Okay? Mas maigi pa yon. Makakaramdam ho sila ng ginhawa. So yun pong panahon, iba-iba ho ang dating sa atin, iba-iba ho ang experience na ating mararanasan. Yung mga may aircon, maswerte. Paano yung mga wala? Di ba? Paano yung mga iniisip ko rin eh, halimbawa di ba alas 4 ng hapon ay binubuksan na itong Changian ba, itong Quezon Avenue, kasi nakita ko sa picture, sabi mga tao sa Lucena, nandito ba kayo? Gusto ko mag-comment, eh kayo lang. Ayun naman mga namimili kasi makakabili ka nga naman ng mura sa gitna eh, di ba? Nang hindi mo na kinakailangan gumamit ng magbayad ng shipping fee kung kayo ay doon sa mga app, di ba? Doon naman talaga may mabibili, let's say, may mabibili kang mga murang case ng cellphone, parang 100 pesos. Tapos may mabibili ka ng mga punda, mga shorts, mga medyas, na-appreciate naman natin na meron pong ganung mura pa rin na itinitinda. Kaya lang yung mga nagtitinda doon, nagtitiis din yung mga yan ng ano, nagtitiis yung mga yan ng init. Oo. Nagtitiis yung mga yan yung hulab. Diyos ko, alam niyo ba yung hulab ng simento? Ay, nakakadangdang po yan. And, isa pa doon. Ay, pasensya na kung may kumakain. Eh, paano kung doon umiihi lang sa basta tabi-tabi? Yung palot po nun, di ba? Kaya naalaala ko nun, pagkakatapos po ng fiesta, alam mo itong Antigua, City Antigua, nakikita ko, tinatap nila ang, ano nga ba ito, Bureau of Fire? O Bureau of Fire, or kung alin man yon, pinapalinis nila, pinapaskuba nila yung kanilang harapan. Kasi nga, marami ho ang mga tao na may mga mapalot, alam niyo yon. Ewan ko kung open po yon. Hindi ako nakakapunta masyado ho sa gitna ngayon eh, no? Kasi nga ay sobra ang dami ng ano. Ako ho ba'y nahahagas, no, sa kanila na ang init-init, nagtsatsaga sila, kawawa naman, ano, lalo na yung pagkahusanting na santing ang init. Nakakasakit po ng ulo yan. Okay, so sana nga ay umulan na agad. Okay, sing init po! Sing-init po mga kaibigan ng issue ngayon. Ito ho ang kinakaharap po sa Senado. Ay, nasa na yun? Ayan. Isang nakakatawang pangyayari mga kaibigan. Diba nung isang araw ay nag-walk out ang minority na pinuna ng Mayorya. Eh, kasi ba naman, ang gusto naman ng Mayorya, mag-online. Ito para nga naman si Senator Bato ay makapag-online din. Eh, ipinupush po nila na mag-online kasi nga lahat po ng mga senador na nasa mayorya ay may mga kasong kinakaharap. Actually, kinuha ko yun eh. Sabi ko nga mga isang araw ay aking ipopost. Eto ho yun ah, no? Majority senators, lahat po ay may kinakaharap na uri ng katiwalian. Una, si Senate President si Alan Peter Cayetano ay ang charge sa kanya ay adding and abetting a fugitive. Ito yung si Senator Bato. Ito namang si Escudero ay meron siyang kinakaharap na blunder and bribery. Ganun din si Senator Amy Marcos, plunder and bribery. Si Mark Villar, plunder and bribery. Kagaya ng kapatid niya na si Camille Villar, plunder and bribery. Si Senator Bongo ay fugitive from the law, ICC. Si Robin Padilla ay na-charge siya ng aiding and abetting a fugitive. Eto hong si Senator Bato ay isa pong fugitive from the law, ICC. Eto hong si Marcoleta ay na-charge din siya ng bribery and plunder, as well as Loren Legarda, Joel Villanueva, and Jingoy Estrada. So halos lahat sila, meron po silang kasong kinakaharap. Okay? So ano yung pinakabagong episode po ng National Tutorial sa Secondhand Embarrassment? Alam nyo, ito yung nangyayari ito sa Senado. Sa tingin ko, baka may magtanong ha, na bakit hinahayaan ito na mangyari? Okay. For me ha, it's my own opinion, mas okay na ho sa akin yung nalalaman natin yung kawalan nila ng sapat na kaalaman. Like, ito si Robin Padilla, no? At least nakikita ng taong bayan, ito pala'y talagang ano. Alam mo yon, yung kaya lang naman siya na naiboto na senador. Alam niyo na, artista kasi eh. Dan ikalawa, dinala ho ito ng mga Duterte, di ba? So, anong bago doon? Anong nakakapagtaka? Wala eh. Alam niyo naman, marami ho pa rin sa ating mga botante ang talagang hindi ho marunong. Alam niyo yon, yung lalo na yung mga nasa linang, hindi na yung mga yan. Hindi naman yung mga yan nanonood ng mga balita eh. Mas papanoorin ng mga yan ay mga sine. Kasi gusto nila na mas ma-entertain sila. Iisipin pa ba nila yon na halimbawang sila ho ay kumakayod sa araw-araw? Sila ba ay bibigyan mo pa ng isipin para pag-aralan kung ano-ano ba itong mga senador na ito? So, syempre, hindi. Kung ano yung pangalan na may recall para sa kanila, at kung ano ho yung sino yung artista, di ba? Ibinoboto na nanalo. Okay. So, itong si Robin Padilla, again, ginawa hong reusable grocery bag ang force majeure. Yung kapag bagyo, force majeure, kapag lindol, kapag El Nino, kapag may gyera sa ibang bansa, kapag may gustong pagbigyan sa Senado kahit ang tunay na problema ay ang legal at ang political accountability, force majeure pa rin. So para anong nangyari, pati daw yung law dictionary binili na lang sa palengke, sabi ni Nutriban Republic. Parang force majeure fits all or one size fits all. Pwede mong gamitin hanggang sa constitutional crisis. Alam ho ninyo, yung force majeure, bakit ba ito naging quote-unquote, ito po yung pinakang term na ginamit nitong si Senator Robin Padilla na hindi yata naiintindihan kung ano. Hindi naman daw ito parang isang magic syrup na basta iwiwisik mo lang para magkaroon ng panlasa ang isang pagkain. Di ba? Para lumasa ang isang kalokohan na pinagagagawa ninyo sa Senado. This is not an escape, no? Ito po ay hindi cheat code, hindi rin agimat, Hindi ito yung tinatawag na open sesame. May legal content po ito, context, I mean. May dahilan kung bakit po kinagamit ang mga salita sa batas ng maingat. Ayun ang mahirap pagka walang alam, no? Basta-basta na lang gumagamit. Dahil kapag daw po ang senador ay ginawang rubber band ang legal concepts, buong bayan ang tinatamaan kapag pumitik. Pero dahil siya po isang action star, action movie ang ginamit na logic, no? Parang eksena sa pelikula ang batas. Para bang basta may putukan somewhere in the world, eh pwede na nating i-stretch ang rules, no? Parang geopolitics by Google Maps. Constitutional law by vibes, no? Hindi na para siya isang interpretation, ito'y isang legal yoga na pine-perform ng isang tao who should not be left alone with Latin terms. At ang sakit tanggapin na itong si Robin Padilla ipinwersa ang 26 million plus na boto sa Senado. When you say, alam niyo yung manure? Yung manure, ano ba, ang spelling, ang manure ng spelling ay M-A-N-U-R-E. Yan po'y pataba. Ano ba yung ginagamit na pataba? Di ba yung ano ng ano? Pupo na hayop? Di ba yan yun? So, manure, okay? So, yung ginamit naman na word, no? Itong, itong si hindi ko masabing first, ano eh, senator eh, no? Yung force majeure, no? Ito pa yung French eh, no? Yan yung tinatawag na superior force. Superior force, okay? And, yun nga lang, pwede hong, yung mga clause na pwede nga i-include dito, yung mga trigger events also known as acts of God, acts of man, no? Ayun yung mga pwede natin gamitin sa mga, typically yung mga natural disasters na, or yung mga human-induced na, yung bang we cannot, ano, yung bang we cannot, hindi natin may inevitable, hindi natin maiwasan, hindi talagang darating at mararamdaman. Eh wala, ginamit, no? Ginamit. So, hindi nila naiintindihan, no? Yung parliamentary procedure, hindi nila naiintindihan ano ba yung proseso. Pag nasa Senado ka, ano ba dapat? Yun ang wala sila, eh, no? Pag nasa, ito na lang, kahit sa konseho na lang, no? Sa isang city, like city government of Lucena, pag ikaw ay nanalong konsehal, okay? So, sino ba dyan ang ilalagay na majority floor leader? Ang majority floor leader, yung pong number one councilor. Especially kung ikaw ay kaalyado ng administrasyon. And then, kung sino yung kakaunti at ang nire-represent, yung kalaban, sila yung minority. At kapag ka ikaw ay majority floor leader, kasi number one senate, councilor ka. Ito sa level na lang muna ng municipality or city, ha? Hindi na yun sa Senado. Yung mga yan, bago ho sila, magsesesyon yung mga yan, pero they're going to present the internal rules of regulations or IRR. Yung IRR na yon sila yung gumawa. Hindi ho to yung standard na, kukunin natin yung kung ano yung IRR nung nakalipas na council, 19 Congress, or 19 council ng Sangguniang Panlunsod, yun ang kukunin natin. Hindi, babaguhin pa rin nila yan. Meron pa rin na kahit pa paano na revisions, okay? And then kapag ka majority floor leader ka, nasa iyo yung committee on appropriation, yung mga magagandang committee ba nasa iyo? appropriations usually ways and means, or minsan ang ways and means, depende kung sino yung hahawak. And then, diyan, ang inaasahan pagka ikay nasa isang legislative body, of course, merong debate, no? Of course, may scrutiny. Of course, may interpolation. Of course, may policy language and legal precision and procedure. Hindi ito yung basta accessories lang. Talagang ito yung nangyayari. Like for example, ako naalaala ko no, nung panahon ni dating Ramon Talaga. Kasi ako po yung bit assignment ko sangguniang panlalawigan ng Quezon and sangguniang panlansod ng Lucena. And it's really very interesting to cover such an event, yung mga proceedings. Kasi you will notice the parliamentary proceedings, how it goes, no? Yung alam mo yung, ano yung proseso? So, unti-unti na kakapag-aral ka ba na, ganun pala yun, okay. So, syempre, nakadepende pa rin yun sa IRR, sa internal rules. Sa internal rules ng isa pong konseho. Eh doon, halimbawa, naalaala ko nung panahon ni Mayor, dating Mayor Ramon Talaga, meron siyang urgent letter. Yung urgent letter na yun, yun ay nasa first reading. Or maybe in the information hour or sa first reading. Ngayon, kaya yung kahalagahan na kinakailangan ay kakampi mo yung majority if you are the mayor. Kasi kung yung may ipapasok mo doon, eh susuportahan ng mga konsehal. Ay halimbawa si Mayor, gusto ko itong gawing urgent bill. Kasi mangungutang. Ipapasok yan ang isa sa mga kakampi at yan ay sisigundahan. Pag yan ay nasigundahan, pasok yan sa second reading. Yan po ay, kung saan mapaparefer na committee ba, yan po ang magsasagawa ng tinatawag na committee hearing. And sa committee hearing, tatawagan po ang lahat ng mga stakeholders. Yung mga dapat tatawagan, like for example, mga legal officers, budget officers, etc., etc., especially kung yan po ay maglo-loan. Okay? Halimbawa, isang urgent bill na asking for the authorization for the mayor to enter into a legal, into a MOA, etc., etc., para sa pag-utang for the amount of in Land Bank of the Philippines or in DBP. Mga something like that, no? Na kunyari may project o kunyari may mga bibilihin o kung anuman. Ngayon, saan papasok yung yung scrutiny? Doon pa lang po sa pagpasok yan sa committee, pwede na dyan na may mag-manifest, no? May mag-manifest na isang konsehal halimbawa na gusto niyang alamin, tanungin. Pero dahil na-refer na yan sa isang committee ba, doon sa committee hearing, doon kayo pupunta. Doon kayo magkakaroon ng pag-i-scrutinize. At saan papasok yung interpolation? Usually minsan sa second reading, approve without batting an eyelash, approve into nasa second reading na. Ay, pag halimbawa sa third reading. Ay, sa second reading, doon po nagkakaroon ng interpolation. Debate, interpolation, and scrutiny. Doon ho papasok halimbawa na urgent bill ito, pangungutang, eh bakit nyo nire-railroad? O yan, dyan nagkakaroon ng hindi ho pagkakaunawaan. So ngayon, sa third and final reading, pag majority ay pabor at na-approve yung pangungutang, the minority, walang magagawa. Ay sa Senado, ganun din eh. So pag nasa Senado ka, natural, may mga may mga scrutiny, may mga debate san. Alam nga naman. So, kumbaga sa ang isang, kapag yung batas po ang pinag-uusapan, hindi pwedeng, ay, gets ko na siguro yung standard. Hindi ho ganun, mag-aaral ka. So the reason why I really appreciate the Vice Governor, Anacleto Alcalaway, kasi may staff siya, yung chief of staff niya, former dati, no? Si Attorney Grace. It so happened na kakilala natin personally. So si Vice Gov. Third Alcala, during his first term as the Vice Governor, may dala siya lagi, pinag-aaralan niya ang local government code. Kasi, siya yung presiding officer na eh. As yung pagpipreside po mga kaibigan, hindi yan ganyan kadali. If you're the vice mayor, if you're the vice governor, automatic, you're the presiding officer. No? And then, kinakailangan alam mo yung proseso. Kinakailangan alam mo yung ano yung katangi mong magagawa. Like for example, ito, totoong nangyari ito, no? Nung gustong mangutang, nung panahon na magkalaban po, magkalaban ng Alcala at ang talaga ang Mayor Alcala, ang Vice Mayor, si Dondon, ano? So, nagsisession ho dyan sa may dating, yung DLL ngayon, sa dati yung City Annex. Eh, syempre, alam nyo naman, politika talaga eh, pagdating sa council. It's the majority, no? Sila yung mananalo. Eh, ngayon, very crucial yung number na isa para ma-i-add kung sa majority o minority. Eh, naalaala ko noon, there was a time, meron isang issue na pangungutang na gustong hadlangan ng minority. Lagi kasing nagpapa-urgent bill itong si talaga noon. Lagi nagpapa-enter into an agreement, parang always asking for the authorization of the Sangguniang Panlunsod to enter into an agreement or MOA with, no? For a proposed loan, mga ganon, amounting to, mga ganon, sa may land bank or DBPT, ganon, ano. Eh, very crucial yung ano, kasi tabla eh. So there was a time, bumaba si ano, the presiding officer can vote, especially kung siya ay para sa minority. Of course, he can cast his vote. So ang gagawin niya, kung sino yung senior councilor or the majority floor leader, mag-akyat siya, umakta siya as the vice presiding or as the presiding officer, then the presiding officer himself, the official, bababa siya so that he can cast his vote. Eh, nangyari nun, bumaba nun si Dondon, nag-cast ng vote, so nanalo sila. Hindi natuloy yung gusto sanang pangungutang nun ni talaga. So dito, kahit saan yan, kahit saan po ay sa Sangguniang Bayan, kahit yan ay sa Sangguniang Panlunsod, sa Sangguniang Panlalawigan, of course, sa Congress at saka sa Senado, kasi puro legislative po yan eh. They are creating laws, no? So, sa Senado, ganun din. They need to debate, they need to scrutinize, no? Merong interpolation, merong policy language na tinatawag, meron ding legal precision, meron ding procedure na sinusunod. Hindi ito pwedeng nire-railroad lang kasi it's a parliamentary procedure. Ngayon, kung kulang yung kaalaman mo diyan, abay mag-aral-aral ka at magbasa-basa ka. Eh, itong si umimik yata si Marcoleta, ano sabi niya, kaya daw kailangan marunong daw sa batas. Eh, sinagot ni ano, itong si Congressman Attorney Chell, sino nga ba yun, lalaki, nalimutan ko yung kanyang pangalan, eh, no? Si Jokno, sabi niya, oo naman, mahalaga naman talaga na may alam sa batas. Pero ang masama doon, kapag yung batas, ginagamit mo para baluktutin ng isang bagay na hindi naman dapat na binabaluktot. Like for example, yung gusto nila, gawin nila, magkaroon ng online, eh kasi pinayagan naman daw ng pandemic, etc., etc. Tama yung mga kaanuhan nila, ano yung kabugukan, ano, hindi sila nag-iisip. Kasi ano sa kanila eh, makikinabang sila doon eh. And then, they can also ask Senator Bato to attend online. Oh. Eh, alam nila na ano, sila ay puro mga, may mga charges na sa kanila against sa bawat sa majority. Oh, di ba, alam mo yun, nililiko talaga nila. So, para sa akin, ano, it's a good thing na nangyayari ang lahat na ito. Bakit? For us to know, for us to determine what is really happening in the Senate at kung anong klase talaga sila ng mga mambabatas. So, doon mo mag-guess. Ngayon, kung marunong ka, gumagamit, critical analysis ka, then malalaman mo kung ano talaga. Eh ngayon, kung ikinag-iingot-ingutan at talagang ikaw ay sarado, troll ka talaga, talagang ikaw ay, I mean, as in, ikaw talagang wala kang pinakikinggan, basta ito, kailangan ito maigit, ay di, hindi mo talaga mauunawaan kung ano. Pero sana, marami naman ng mga tao, naniniwala pa rin naman tayo, no, na we can educate people by means of ito ay mga ganito na i-explain natin sa kanila at nakikita ng mga tao na ba, parang may mali na sa kanilang ginagawa. Diba? Eh, parang ano eh, ang nangyayari, itong si Robin Padilla, itong si Alex, si Peter Cayetano, itong si Marcoleta. Alam mo, may isang nadamay na nga ang religion eh. Bihoy Marcoleta, kayo nga sa sekta ninyo, ayaw nyo nga naa-attend sisimba ng online, tapos ngayon magpapa-online ka. O diba? So pag para pabor sa kanila, pwede. Pero pag hindi, hindi. Di ba pangit? Sino ang napapahiya? Sila lang ba? Tayo, napapahiya rin po tayo. Sino ang nagmumukhang parang, ito, ba't nyo ibinoto to? Tayo ang taong bayan. Parang ang anong nangyayari, siya lang yung mayroon tinatawag na blogger feel, or real, pero tayo, or blooper reel, pero tayo, tayo yung nagbabayad ng production cost. Kasi bakit? Through our buwis. Ewan ko, pero yung naalis na tong parang inalis na. Ang kabebohan na isinasalaksak ng Senado, ang force manure ng bayan, alam niyo na kung sino, no? So sana matuto tayo, no? Hindi nakakatuwa itong nangyayaring ito sa Senado. Unti-unti po nilang inilulubog pang lalo ang Senado, no? Imagine yung force manure. Uwan ko ba? Mag-aral din naman sila, no? Kasi kung nouna ang si Robin Padilla talaga yung tinuturing dyan ng force manure, eh, no? Ito yung kaanuhan na talaga ipinipilit sa taong bayan. Anyway, so naglaladlad talaga siya ng ano, ng yun. Hindi ko masabi. Nilaladlad niya kung ano talaga sila. O, diba? So sana yung nakikita ng taong bayan ito, it's a negative situation, but at least kunin natin yung positive, no? Ano nakikita natin dito? Nakikita natin yung kanilang kabobohan, yung kanilang kawalan ng sapat na kaalaman. Itinataktak nila mismo yung kanilang sarili sa tao. So sana yung mga taong ipinipilit na ay sila pa rin, sana naman matuto na sila. Alam niyo, masarap kasi pag-usapan yung mga gantong bagay, talagang sinasabi kasi naman talaga na na force manure is basically legal term po ito. Acts of God, acts of man, and then ginagamit din yan doon sa mga tinatawag na disaster, no? Yung bang talagang hindi mo na siya mapipigilan. Human induced man yan or natural disaster. Basically legal term naman po talaga ito. Anyway, ito po naman ay yung ginagamit kapag ka sobrang na daw pong uncontrollable. Like nga kapag kayo sa human, yung mga human disaster or human-induced disaster o kaya ano. Anyway, mga kaibigan, ewan ko ba? Parang nakakatawa na ho talaga itong Senado natin ngayon. So, walang tigil po ang hiya na ibinibigay, idinudulot sa Senado, no, ng mga nasa majority, mula sa kanila pong pag-aagaw ng liderato, mula sa kanilang mga pagkupkup ng pugante, yung kanilang drama, yung kanilang iyakan, may mga fake news pa sila knowing them at halos lahat ay may mga kaso ng korupsyon. Wala pang one month, diba? Pero kita mo, wasak na ang paningin ng taong bayan at maging ng international community sa Senado po, o sa Senate, and sa Senado o yung atin pong Senate in the Philippines, di ba? Wala na, paano pa babawi? Siguro palitan na lang natin sila. Anyway, mga kaibigan, alas 9:44 na po pala. Magbe-break lang po kami, and then right after our break, ay bibigyang daan naman po natin ang lagay ng atin pong panahon. Kailan ho ba uulan? Eto ho bang bagyong Dominga ba? Tatama ba to sa lupa? Or mararanasan ba? Matitighawan ba yung pong sobrang init na nararamdaman po natin ngayon?
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko
14: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
20: Alam nyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
21: Simula sa unang oras matapos si panganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
22: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
23: Mas matalino, mas malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang tsansang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
24: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
25: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
26: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
27: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
28: Ako si Maria Edita Yumanuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
13: Okay mga kaibigan, binabasa ko yung ano yung thoughts ng ating mga legal minds. One of them etong si Attorney Dino Singson de Leon. Sabi niya, recidivist na si Robin Padilla, which means paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na nagkakasala. Recidivists, ayan. Ito po yung taong paulit-ulit na nagkakasala. Okay? Convicted na po si Robin Padilla before. Pinagbigyan lang kaya nakatakbo. Pero mukhang repeat offender. So dapat daw talaga perpetual or absolute disqualification. Kasi kitang-kita mo nga naman po kung ano yung contribution niya sa Senado. Binababoy niya ang plenary. Hindi katalinuhan at hindi karapat-dapat sa opisina. Okay? And then si Senator Erwin Tulfo, sabi niya na uubos na daw yung oras nila sa diskusyon na walang kakwenta-kwenta simula nang maupo sila. Ayan. Anyway, simula daw sa pag... Yung nga naman naupo na sila, simula sa pagtatanggol kay Bato Barilan hanggang nung isang araw, hanggang sa, ayun na nga, parang laging yung ang pinag-uusapan ay aresto at karapatan, PRO, etc., etc. Wala silang napag-uusapan na ano, na matino dyan po sa Senado, no? And ang nakakalungkot pa nito, ay talagang yung mga bagay na alam naman nating tama, eh para sa kanila po ay mali ang kanilang paningin. And then isa pa, ang kanilang paniwala ngayon, especially itong si Attorney Dino De Leon, ang majority ngayon eh mukhang nangyayari daw ay coalition ng mga sindikato kasi ang dami talaga doon mga makukulong. So, kaya nila kailangan gamitin ang Senado. Kailangan nilang gamitin ang Blue Ribbon Committee to try to extricate themselves. Pero based on the evidence so far, eh lalong-lalo na doon po sa kaso ni Mark Coleta, eh mag-intay na lang po tayo. So hayaan na lang natin na mabulid sila at makita ng taong bayan ang kanilang ugali. Mga kaibigan, narito po. Sino nga ito? Si Laurelyn De Galicia mula po sa DOST Pag-asa.
0: Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather system ang nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ng Visayas, maging sa Kapalawan Province. Yun yung southwesterly wind flow na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Kabisayan at Mindanao at yung trough naman ho o yung buntot nitong bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. So, malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ho ng Visayas at maging sa Palawan, asahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dahil po sa mga weather system na ito. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon ay maaliwalas o ibig sabihin sa natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, generally po ay localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan any time of the day. So, asahan natin mas magiging frequent na rin po yung ating mga thunderstorms any time of the day dahil sa transition na po tayo papunta po sa tag-ulan o sa nalalapit na tag-ulan season sa bansa. Samantala, update dito sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na meron pong international name na Zhang Mi. Nasa tropical storm category ito at taglay ang lakas ng hangin umuabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Huling nakita natin yan sa 25 kilometers silangan ho ng Eastern Visayas. So as you can see po, may kalayuan pa po ito sa ating landmass at ang epekto niya sa atin ay yung traffic ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particular sa Eastern Section at inaasahan natin sa mga susunod na oras sa araw na ito ay magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa Caraga, ilang bahagi ng Northern Mindanao at even sa Davao Region. Ang kanyang pagkilos sa ngayon ay north-northwestward at 20 kilometers per hour. At base na rin sa track na ipinalabas ho natin kagabi sa ating Tropical Cyclone Advisory, mabagal ho yung naging pagkilos niya over the past few hours at sa mga susunod na araw ay medyo may kabagalan pa rin ang kanyang magiging pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito at lumalakas pa po ito. At lalo na't malakas din ng high pressure area na andito po sa area na ito at nakakahadlang po sa kanya upang ito po ay kumilos pa northwestward. Pero most likely po ay papasok ito ng ating area of responsibility, likely between tonight o kaya naman ay bukas ng umaga. So posibleng pumasok yan ng ating area of responsibility as tropical storm or typhoon category na po. As tropical storm or severe tropical storm category. At habang nasa Philippine Sea siya, maaari pong ma-reach niya na yung kanyang peak intensity habang nasa Philippine Sea at maging typhoon yan bago yan lumabas ng ating area of responsibility by Monday pa ho. Ang nakikita po natin dahil nga po mababa naman yung chance na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ang scenario po ay ma-enhance nito. Likely ma-enhance nito yung southwesterly wind flow at yung southwesterly wind flow yun po yung magdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, sa ilang bahagi ng Mindanao at maging lalong-lalo na po starting by weekend hanggang early next week. So ngayon may mga pag-ulan na po dahil sa southwesterly wind flow pero inaasahan natin dadagdag pa yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga pag-ulan lalong-lalo na by weekend hanggang early next week dahil po sa enhanced southwesterly wind flow. At dahil din po yan sa presence nitong sa ating area of responsibility. Once na pumasok po yan ng ating area of responsibility, ay bibigyan po natin siyang ng local name na Domeng. Para sa ating pagtayo ng panahon sa araw na ito, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon except for Palawan. So asahan natin ang mga localized thunderstorms o yung mga dagli ang pagbuhos ng ulan, mga isolated cases po at hindi naman widespread. Pero asahan natin at patuloy pa rin makaranas ng mainit at maalinsang panahon ang malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat na ating temperatura. Sa Baguio, 19 to 25 degrees Celsius. 27 to 33 naman ho sa Lawag, 27 to 40 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City, 27 to 34 sa Legazpi City at 24 to 33 sa Tagaytay. Samantala dito naman sa Metro Cebu, asahan natin ang temperature na pwede pong umabot sa 32 degrees Celsius, 32 din sa Tacloban at 32 sa Calayan Islands, 25 to 32 naman sa Puerto Princesa City. Magiging maulap ang papauri na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkilat-pagkulog sa halos buong Mindanao dito sa Western Visayas, sa Negros Island Region at maging sa Palawan Province dahil sa epekto ng southwesterly wind flow at maging yung trough o extension nitong Tropical Storm Jiangmi na nasa labas ng ating area of responsibility. Para sa pagtayang temperatura dito sa Cagayan de Oro, 26 to 31 ang inaasahan. Sa Davao ay 25 to 33. At sa Zamboanga naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Kahapon nga po ay nakapagtala po tayo ng umabot sa 44 degrees Celsius na maximum heat index or apparent temperature dito sa Kamaynilaan. So ang ating range ng maximum natin dito sa Science Garden ay 42 habang sa Naiya ay 40, Naiya Pasay City ay 44 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index na naitala kahapon ay sa Dagupan City, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan at Sangli Point, Cavite na nakapagtala po ng 46 degrees Celsius na maximum heat index at nasa danger level ho itong mga numero na ito. Ibig sabihin, mataas ho ang tsansa, mataas ang banta against heat stress, heat cramps and even yung mga heat strokes. For today naman, sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index, lalong-lalo na po doon sa Naiya Pasay City, habang dito sa Science Garden, pwede pong umabot sa 42 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, Cagayan naman, ay pwedeng umabot hanggang sa 46 degrees Celsius at mataas pa rin ang ating apparent heat index o apparent temperature, samantalang sa Sangli Point, Cavite ay 47 degrees Celsius. Patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa ganitong klaseng init dahil pwede pa rin po ito magdulot ng mga heat cramps, heat stress, and even sa mga worst case scenarios, pwede po magdulot ng heat stroke kapag babad na babad po sa ganitong klaseng init ng panahon. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating baybayin dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin is 5:26 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:21 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
1: Okay mga kaibigan, nako with that, papaalam na po tayo. Ang itaas ng heat index, ano, dangerous na po yung 41 up to 52. So ingat po tayong lahat mga kaibigan. Rehydrate, okay? So, with that, maraming salamat po sa ngalan ng ating mga nakasama sa bahaging technical. Ito po ang yung lingkod, May Farmeran. Magandang umaga po.
2: Region. Ang naturang pagbisita ay isang oportunidad para ma-assess ng Department of Energy ang mga pasilidad, operasyon at safety systems ng naturang storage facility upang masiguro na maayos ang fuel security at supply resilience ng petrolyo sa buong Pilipinas. Patuloy naman ang ginagawang pagtatrabaho ng DOE upang masiguro na sapat ang supply at pag-distribute ng naturang mga petroleum products sa iba't ibang bahagi ng bansa. Joy, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat AJ Ignacio. Sa iba pang balita, House Leader pinayuhan ni Congressman Kiko Barzaga na huwag gawing content game ang trabaho sa Kongreso. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan diin ni Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo na hindi dapat gawing social media spectacle o content game ang trabaho sa Kongreso. Ginawa ni Garin ang pahayag habang patuloy na dinidinig ng House Committee on Ethics ang mga reklamong inihain laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga na ilang beses nang nasangkot sa mga usaping may kaugnayan sa asal at mga social media posts nito. Binanggit ni Garin bilang halimbawa ang naging pahayag umano ni Barzaga na inuugnay ang pagkamatay ng isang vice mayor sa Iloilo sa mga flood control projects kung saan nadawit pa ang kanyang pangalan. Ayon sa Deputy Speaker, labis umanong nasaktan ang pamilya ng nasawing opisyal dahil sa naturang akusasyon. Dagdag pa ni Garin, tila mas nakatuon umano si Barzaga sa pag

0: night case tiniyak ng Philippine National Police laban sa lahat ng tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Jay Magdagala sa kanyang balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kumikilos na ang Philippine National Police para sa pagkakasalang airtight ng mga kaso laban sa mga grupo individual na umano'y tumulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa para makatakas sa Senado. Ito'y kahit pa may kinakaharap siyang mandamiento de arresto buwan sa International Criminal Court para sa mga kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs na nakalipas sa administrasyon. Ang KPNP Chief Police General Jose Melencio Nartadas Jr. bagaman sinasabi ni Senador Robin Hood Padilla na nakasabi lamang sa kanya si de la Rosa no Mayo 14 na tuklasan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na planado ang naturang biyahe. Una rito, sinalakay ng magkasani ng pwersa ng CIDG at NBI ang mga lugar sa Pampanga at Metro Manila na posibleng tinaguan ni Bato mula na makaalis ito sa Senado. Kasabay niyan, pinabulanan ni Nartate sa mga alingas-ngas na nabulilyaso ang operasyon dahil sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, sa Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Amerikanong child predator arestado ng Bureau of Immigration. Yan naman ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi umubra ang pagtatago sa Pilipinas ng 59 years old na Amerikanong kinilalang si Matthew Cole Calhoun na may kasong pangmumolestya sa dalawang bata sa Florida, USA. Noong May 16, naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng Amerikano sa Mangaldan, Pangasinan, sa tulong na rin ng National Bureau of Investigation and Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, nakakulong na si Calhoun sa Warden Facility ng Immigration, pero agad namang nakipag-ugnayan ng BI sa US authorities at nakatakda ng ipakansela ang kanyang pasaporte at ipadeport. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, patunay ito na hindi taguan o kanlungan ang Pilipinas ng mga foreign national na may kaso sa ibang bansa, lalo na ang sangkot sa pang-aabuso at pananamantala sa mga kabataan. Dahil agad silang aarestuhin, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higpitan ang border control ng bansa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa pangwakas na balita, National Commission of Senior Citizens o NCSC at Commission on Human Rights o CHR Region 1 sanib puwersa para palakasin ang proteksyon sa senior citizens. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may report si Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagtulong kumakainan ng National Commission of Senior Citizens Region 1 at ang Commission on Human Rights Region 1 upang palakasin ang ugnayan sa pagsusulong at pagprotekta sa kapakanan ng senior citizens sa rehiyon. Pinangunahan ni NCSC Region 1 OIC Attorney Glyza Bernadette Pinto Tadeo at ni CHR Region 1 Director Attorney Harold Cubaro na ang courtesy call na tumalakay sa mas pinaigting na pagtugon sa mga kaso ng pang-aabuso, kapabayaan at abandonment laban sa mga nakatatanda. Sa pulong, nagpalitan ng mungkahi ang dalawang ahensya hinggil sa posibleng joint programs, information campaigns at referral mechanisms upang mas maging mabilis at epektibo ang pag-aksyon sa mga reklamo at suliraning kinakaharap ng elderly sector. Binigyan din ng NCSC at CHR ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa LGUs at community organizations upang mas mapalawak ang proteksyon sa vulnerable senior citizens, lalo na ang mga nakararanas ng diskriminasyon at kawalan ng suporta mula sa pamilya. Ayon sa dalawang ahensya, layunin ang kanilang pagtutulungan na makabuo ng mas ligtas, makatao at senior-friendly na lipunan para sa lahat ng nakatatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification.

0: Facebook account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
8: Magandang umaga po! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. May po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Masta po kayong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Ang ngalan po ni Kuya Kiko Flores. Ako muna ang inyong makakasama sa ating palatuntunan.
5: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
8: 11 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, narito ang ating mga headlines sa umagang ito. Pilipinas at Japan nagtutulungan sa kakulangan ng energy supply dulot ng krisis sa Middle East ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. House Trial Spokesperson Zia Alonto Adiong hiniling sa Senado na reconsider ang July 6 timetable para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Danger level na heat index inaasahang mararanasan ngayong araw sa Maynila. Dalawang babae na sangkot sa extortion at illegal na droga timbog ng CICC at ng QCPD. Ang DSWD naman na mahagi ng umaabot sa 20 milyong pisong cash assistance sa mahigit 3,900 na jeepney drivers sa Ilocos Region. Tugnay pa rin ang pagpunta ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Sa state visit ng Pangulo, Japanese investors sa Japan nagpapakita ng interes na mamumuhunan sa Pilipinas. Japanese business community positibo ang pananaw sa Pilipinas. Sa ibang mga balita, airtight case, tiniyak ng PNP laban sa lahat ng tumutulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Sa namang Amerikanong child predator, arestado ng Bureau of Immigration. Japan at Pilipinas, pinalakas ang ugnayan sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership. At Vietnamese President Tho Lam nakatakdang bumisita sa Pilipinas para sa isang state visit sa Mayo 31. Ang po mga balita sa umagang ito.
5: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
8: 23 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon sa buong bansa. Nakasama natin mula DOST Pag-asa ang maghahatid sa atin ng balita. Charmaine Barilla ang ating pang weather specialist.
5: Rancho Pilipinas Weather!
9: Yes, magandang umaga Sir Al. Maging salat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin yung southwesterly wind flow sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdadalangayan na maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soccsaryen, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,135 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, kumikilos kaya ng Pahilaga, Hilagang Kanluran o north-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At meron na nga ito ngayon, international name na Tropical Storm Jiangmi. At yung trap nga nitong nasabing bagyo ay nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Nagdulot din yan na mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan lamang natin yung tsansa ng mga pulo-pulo at panandali ang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Yung na-mention nga natin kanina na bagyo sa labas ng ating par ay posible na nga yung pumasok mamayang gabi o bukas ng madaling araw at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Domeng at inaasahan nga na pagpasok nito ng par ay maaari pa itong tuluyan na lumakas habang kumikilos Pahilaga o Hilagang Kanluran sa mga susunod na araw. Hindi naman natin nakikita na maaari itong maglandfall sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit dahil nga sa direction nito na pataas, maaari itong humigop o humila nitong southwest monsoon na kung saan magdadala ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan, particularly na nga sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at manggilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil sa maaaring peligrong dala na malalakas ang mga pag-ulan sa paparating na hanging habagat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Yes po, Sir Al.
8: On another note po, yung heat index na binomonitor natin, maaari ba tayo makaranas ng nasa danger level at saang area ito ng bansa?
9: Yes po, Sir Nos. So far po kasi sa malaking bahagi pa rin po ng ating bansa, wala pa naman nararanasan ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, kaya may marirecord pa rin po tayong matataas na heat index. Pinakamataas po for today, aabot ng 47 degrees Celsius. Dito po yan sa Sangley Point, Cavite. Susundan po yan ng 46 degrees Celsius sa may Tuguegarao City, Cagayan, at dito din sa may part ng Subic Bay, Olongapo City. At dito naman po sa Metro Manila, yung heat index natin, papalo ng 42 to 44 degrees Celsius. At kung susumahin nga po natin ngayong araw, yung mga areas under danger level ay maaari pong umabot up to 53. So, ibig po sabihin na malaking bahagi pa rin yung ating bansa ang nakararanas ng extreme caution to danger level ng heat index. Kaya iba yung pag-iingat din po, especially nga dito sa Luzon at Visayas, kung saan na itatala ngayon yung matataas na heat index.
8: And with that, maraming salamat, Ms. Charmaine Varilla, ang ating weather specialist.
9: Okay po, maraming salamat.
8: Magandang umaga po, ma'am. Nakasama natin mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, ang ating pong weather specialist.
5: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
8: Grabe no, mataas, 47. Sa Sangley Point, Cavite, sinundan ng 46 degrees. Diyan naman po sa may Tuguegarao sa Cagayan, sinundan naman dito sa may Olongapo po, sa may Subic. Ano po? Bayong pag-iingat pa rin ng panukala ng atin pong mga weather specialist, mga kababayan, especially dito sa mga nabanggit nating area that could reach as much as 53 degrees Celsius, mga kababayan. Ako, mag-iingat po tayo. Iwasan nating lumabas kung hindi naman importante yung atin pong lakad. Ano po? Iwasan po natin na lalabas tayo sa ating mga bahay para maiwasan po yung heat stroke. And always, as always, mga kababayan, syempre, paalala po namin sa ating lahat, syempre, always be hydrated. Lalo na ngayon, ang taas. Bagamat meron tayong minomonitor na bagyo, na si, in my international name, na Jiangmi. Pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay pangangalan ng Domeng. At kalat pa rin ano, yung pag-ulan, so hindi pa tayo nakakakita ng pagliit o yung pagbaba ng temperatura na nararanasan natin, yung heat index, yung damang init. Ano po? Always, lagi po namin paalala sa inyo, mga kababayan, tayo po ay mag-iingat, iwasan po natin ang heat stroke. Anong oras po natin? 18 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Habang inaantabayan naman natin ang lagay ng atin pong mga pangunahing lansangan na dito po sa Metro Manila. Oras po natin, 19 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. We'll take a short break. Magbabalik po ang ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo.
5: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko. Serbisyo.
7: Radyo Publiko. Serbisyo.
8: 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, and we're back. Nagbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo at sa punto pong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating pong mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin mula sa MMDA Metro Base, Ms. Fe Carinan.
7: Radyo Pilipinas Traffic!
11: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisahan po natin yung southbound ng EDSA. Yun, pagsapit po natin dito sa may Kaingin, moderate traffic na po tayo. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may U-turn slot ng Quezon City Academy. Then, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Kamuning. Hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora, patungo na po dito sa may area po ng split ng Ortigas flyover. Then, pag-akyat naman po natin, mabilis na po yan. Makakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa pagbaba po natin ng flyover. Hanggang dito na po sa may split po ng Shaw Boulevard. Moderate traffic naman po tayo dito sa may Cloverleaf ng Guadalupe. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Moderate traffic naman po tayo dito sa may split po ng Loading B ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis na po yan. Magkakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may tramo. Tuloy-tuloy na po hanggang dito sa Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA, FB Harrison, moderate heavy hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Loading B ng Magallanes hanggang dito na po sa may intersection po ng Ayala Avenue. Then moderate heavy naman po tayo dito sa may area po ng Pioneer hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Show, patungo na po dito sa may split po ng flyover ng Ortigas. Pero pakakyat natin, mabilis na po yan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may White Plains. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may intersection po ng Aurora Cobao. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may North Avenue hanggang dito sa may U-turn slot ng Quezon City Academy. Then punta naman tayo sa C5 southbound o Katipunan southbound kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balara. Medyo may pagbabagal po tayo patungo na po dito sa may area po ng CP Garcia. Then after po niyan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Canley Industria patungo na po dito sa may Green Meadows. Moderate traffic po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas C5, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may market. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, Livio Mariano, moderate heavy hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may market. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Bagong Ilog hanggang dito na po sa may area po ng Lanuza Avenue. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas, mabilis na po yan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Levis flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Boni Cirano. Then moderate traffic naman po tayo, palapit po tayo dito sa University Avenue or Ateneo. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes. Bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po niya ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area, 7 ng umaga mag-uumpisa pero tuloy po ang holding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga encounter sa kalsada, pwede ko kayo tumawag sa hotline MMDA 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
8: Maraming salamat, Ms. Fe Carinan, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan dyan sa MMDA Metro Bay. 25 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Dredging sa mga baradong daluyan ng tubig sa Paranaque, sisimula na bilang paghahanda sa Tagulan. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kasunod ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa mga flood-prone areas sa Paranaque, agad nang sisimulan ngayong Sabado ang dredging operation sa mga baradong daluyan ng tubig bilang bahagi ng flood mitigation projects ng gobyerno. Anya agad na ipinadala mula Tarlac ang amphibious excavator matapos ipag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsisimula ng dredging operation sa Villanueva Creek, isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa kahabaan ng Dr. Santos Avenue o dating Sukat Road. Hindi na umano siya nagulat sa mabilis na tugon ng kalihim dahil kilala ito sa agarang aksyon sa mga problema ng gobyerno. Inaasahang magsisimula ang dredging operations ngayong Sabado ng hapon bilang bahagi ng upland kontrabaha ng Administrasyong Marcos Jr. Maglalaan ang DPWH ng paunang 50 million pesos mula sa kanilang savings upang masimulan ng proyekto ngayong taon, habang isasama naman ito sa panukalan 2027 national budget para sa karagdagang pondo. Plano rin ang DPWH na magsagawa ng dredging sa Don Gallo Creek sa Barangay Moonwalk dahil sa matinding pagbaha, dulot ng naipong basura at putik. Samantala, nanawagan si Amsuan sa kanyang mga kababayan na maging disiplinado sa basura upang tuluyang masolusyonan ang problema ng pagbaha sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Higit 2,000 informal settlers sa Negros Occidental makikinabang na rin sa rental housing sa ilalim ng Pambansang Pabahay Program. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Sa tuloy-tuloy na pagpapalawak ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH Program ng Administrasyong Marcos, sinimulan na rin Department of Human Settlements and Urban Development ang konstruksyon ng Victorious Residences sa Victorious City. Pinangunahan ni Secretary Sir Ramon Alilia ang concrete pouring ceremony para sa 4-5 palapag residential buildings na magsisilbing pabahay para sa mga kwalifikadong beneficyaryo, kabilang informal settlers, minimum wage earners at mga agricultural workers. Ayon sa DISUL, aabot sa 2,400 na informal settler families at farm workers sa Victoria City sa inaasahang makikinabang sa rental housing project na ito. Ayon din kay Mayor Bantu, malaking tulong proyekto para sa mga pamilyang matagal na naghihintay ng ligtas at disenteng matitirhan. Mula sa DISUL para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Bumbo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 28 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo.
7: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
14: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
15: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
8: 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Rito pa ang mga karagdagang balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Presyo ng produktong petrolyo inaasahan na sa susunod na linggo ay niyan sa pinakahuling trading sa world market. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Balikan natin ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio. Kanina, si AJ ay abogado. Ngayon, siya naman ay isang petroleum engineer. A multi-talented na aking kinakapatid. Ito po ay may kaugnayan pa rin ano, sa pagbabantay natin dun sa mga fluctuations ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.

0: Sige, bigyan natin ng pagkakataon. Ito si... Okay, ready na. Ready na si kasamang AJ Ignacio. Presyo ng produktong petrolyo inaasahang bababa sa susunod na linggo. Ayon yan sa pinakahuling taya sa ating world market. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid.
2: Yung mga kapatid, mukhang maganda-ganda ang sinag ng araw para sa ating mga motorista ngayong susunod, sa darating na susunod na linggo, Bossing Alian, dahil inaasahan nga no, ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga, Bossing Alian, sa pinakauling tala sa world market, posibleng bumaba ang diesel ng 7 pesos and 70 centavos sa kada litro nito. Habang good news, ano, pakikalabit mo na lang dyan na kinakapatid na Alian, ang ating Ninong Rolly Bumatayon.
0: Oh, nakangisi na nga eh.
2: Oo, oh, nakangisi na ba? Nakangisi na? Oo, oh, bababa ang gasolina ng nasa 4 pesos and 30 centavos ang kada litro ng gasolina. Bossing Alian, ito ay liliwanagin natin ha. Trading pa lamang ito, pinakauling trading, pero malaki ang chance ang bumaba ng petroleum products sa susunod na linggo. Gaya nga nitong gasolina, 4 pesos and 30 centavos ang ibababa kada litro. Habang sa kerosene naman, Bossing Alian, ay 8 pesos and 80 centavos ang posibleng ibaba. So magandang indikasyon ito, Bossing Alian, dahil sa napakalaking numero na inilabas ng world market na posibleng ibaba nito ay malaki-laking indikasyon na ito na talagang bababa ang singil sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bossing Alian, ito ay ang pinakauling trading. Ano? Antayin pa natin yung fourth day ngayong araw at yung bukas ang ikalamang araw na trading. At sa darating na linggo, Bossing Alian, huwag niyong kakalimutan yung mga tagapakinig natin sa radyo na inaanunsyo ko ang pinal na price estimate nito sa aking programa sa Mabuhay Pilipinas. At sa Lunes, iaanunsyo na ito opisyal ng Department of Energy. Bossing Alian, mula pa rin dito sa DOE para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Petroleum Engineer AJ Ignacio. Yan ang tabayanan po ang pinakahuling price estimate sa araw ng linggo. Inaanunsyo po yan ng ating kasamaang si AJ Ignacio sa kanya pong palatuntunang Mabuhay Pilipinas tuwing linggo. Bayanan po natin yan. Samantala, dalawang puno ng nara na binunot sa Quirino Avenue ililipat at muling itatanim sa loob ng Hidden Garden sa Ermita, Maynila. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itatanim na nga sa loob ng Hidden Garden, Manila ang dalawang puno ng nara na tinanggal o binunot sa kahabaan ng Quirino Avenue. Batay sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, ito na ang 18 puno na na-earthbold o ililipat ng pagkakatanim sa loob ng Hidden Garden. Pero mula sa 245 na puno na binunot mula sa Quirino para sa South Access Link Expressway o SALEX Project, ito na ang 4 na muling itatanim sa Maynila dahil meron ng nauna sa Intramuros at meron din sa post office sa Maynila at iba pang lugar sa lungsod. Gate naman ng DNR, ang inisyatibong ito ay upang matiyak na napoprotektahan pa rin ang mga puno na apektado ng mga infrastructure projects sa bansa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe. Narito naman ang ulat mula po sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mobile solar water pumps ibinigay sa Sustainable Livelihood Program Associations sa Pangasinan sa gitna ng nararanasang mataas na gastusin sa gasolina at dahilan ng dahil sa tagtuyot. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinagkalooban ng local government unit ng Alcala, Pangasinan ng mobile solar water pumps ang 7 Sustainable Livelihood Program Associations bilang bahagi ng Project Convergence Budgeting na layong palakasin ang umiiral at planong livelihood project sa bayan. Ayon sa LGU, ang bawat mobile solar water pump ay nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso at inaasahang magiging malaking tulong sa mga benepisyaryo, partikular sa pagpapabilis ng supply ng tubig na kailangan sa kanilang mga proyekto at kabuhayan, lalo ngayong panahon ng tagtuyot. Layunin din ang programa na mabawasan ang gastusin sa gasolina ng mga asosasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabago, epesyente at environment-friendly na kagamitan. Sinabi pa ng LGU na ang paggamit ng solar-powered water pumps ay hindi lamang para sa modernisasyon ng kanilang mga operasyon, kundi para na rin sa pagsulong ng sustainable at environment-friendly na pamumuhay sa mga komunidad. Patuloy naman ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang masuportahan ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga samahan at residente sa Alcala. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo, Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, ang PSA Open House matagumpay na naisagawa ng Philippine Statistics Authority Region 10 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na naisagawa ang PSA Open House activity ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ng Regional Director Dr. Janeth Aves sa lungsod ng Cagayan de Oro nitong Mayo 25. Naging daan at bukas sa kanilang mga kliyente bilang pagkikiisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026 alinsunod sa Memorandum Circular No. 119 mula sa tanggapan ng Pangulo na gaatas sa lahat ng ahensya ng gobyerno, GOCCs at iba pang instrumentalities ng pamahalaan na makilahok sa taunang selebrasyon ng Open Government Week. Kabilang sa mga serbisyong binigay ng PSA 10 Open House ay ang Civil Registration Services, National ID, Statistical Products, Free Legal Assistance at PSA Career and Employment Opportunities. Hangad ng inisyatibang ito na itaguyod ang transparency, accessibility at pagpapahalaga sa paghahatid ng malapitan sa mga serbisyo ng PSA sa publiko at palawakin ang kabalayan ng publiko ng mga programa at mandato ng PSA. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Pangangalaga sa mga Pangasinenseng nakakaranas ng mental health issue ay sinusulong ng Pangasinan First Spouses League. Ang ulat na yan mula kay Verna Beltran Adaba ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyang diin ni Pangasinan First Spouses League Chairperson Ma Angico ang kahalagahan ng mental health bilang bahagi ng kabuuang kalusugan ng bawat Pangasinense. Kahapon lamang May 27, 2026, personal na binisita sa Barangay Tulnak ng unang ginang ng Pangasinan, Ma Angico, ang naulilang pamilya ng 3 taong gulang na batang umano'y hinampas sa ulo ng kanyang lolo sa barangay ng Tangalan, Puzo Rubio, Pangasinan. Nag-iisang anak ng mag-asawang Oliver at Jennifer Liktawa ang nasabing bata. Kung matatandaan, lumabas sa ulat na iniwan ng mag-asawa ang kanilang anak sa pangalaga ng lola nito habang sila ay nasa trabaho noong May 14 ng maganapang insidente. Napag-alaman ding posibleng dumaraan umano sa depresyon ng suspect na lolo batay sa mga naobserbahang kakaibang kilos nito bago ang insidente. Yun man, hindi umano ito na ipatingin o na isailalim sa anumang medical o psychological check-up. Ayon pa kay FSLP Chairperson Giko, hindi sana napagdaanan ng pamilya ang trahedya kung naagapan ang dinaramdam ng suspect at nalapatan ng kaukulang atensyon bago pa man nangyari ang insidente. Bagamat nailibing na ang biktima at nasampahan na ng kasong parricide ang suspect na ngayon nakakulong, nanatiling mabigat ang dinaranas ng mga magulang dahil sa trahedya. Dahil dito, isinailalim sa psychological debriefing ang mag-asawa sa tulong ng mga consultant upang matulungan silang unti-unting maiproseso ang kanilang matinding pagdadalamhati. Bukod sa psychological assistance, nagpaabot din ng tulong pinansyal si Giko para sa pamilya ng biktima bilang bahagi ng suporta ng pamalang palalawigan sa kanilang pinagdaraanan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Total assessed value ng Lucena City, Quezon tumaas ng 10%. Ang ulat niyan mula kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tumaas ng 10% ang total assessed value o TAV ng Lucena City na nagresulta ng karagdagang 18.8 million pesos sa real property tax collectibles o RPT ayon sa City Assessor's Office. Ito ang ibinahaging accomplishment report ni City Assessor's Head Maria Florentina Josephine Ederon sa regular flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan noong Lunes. Ang pagtaas ng total assessed value niya ay dahil sa maigting na pagpapatupad ng assessment and appraisal ng mga ari-arian sa lungsod. Dahil dito umabot sa 204.6 million pesos ang kabuuang RPT collectibles noong December 2025. Sa first quarter ng 2026, nadagdagan pa ng 2% ang TAV na katumbas ng mahigit 4.2 million pesos na dagdag collection. Kaya't umabot sa 208.8 million pesos ang kabuuang RPT collectibles noong March 2026. Ang lahat ng ito ay mula sa kabuuang 122,814 real property units sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 2 milyong pisong makinaryang pang-agrikultura ay pinamahagi ng Department of Agriculture sa 7 Farmers Association sa Central Luzon. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagkaloob ang DA Special Area for Agriculture Development ng mga makinaryang pang-agrikultura na nagkakalaga ng halos 2 milyon pesos sa 7 Farmers Association sa Central Luzon. Ang pamamahagi ito ng mga corn seeder at fertilizer applicator ay bahagi ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Fox Month 2026. Layo din ang aktibidad na magbigay ng patuloy na suporta sa mga benepisyaryo ng SAD program upang mapalakas ang kanilang produksyon at mapabuti ang sistema ng pagsasaka sa rehiyon. Bawat isang unit ng corn seeder at fertilizer applicator ay may halagang 298,000 pesos. Inaasang malaki ang maitutulong ng mga makabagong kagamitang ito upang mapabilis, mapadali at maging mas epesyente ang pagtatanim ng mais pati na ang paglalagay ng pataba sa mga bukirin. Kabilang sa matumanggap na sosyon ay ang Nueva Ecija Kabawangan Corn Farmers Association sa Nampic 1, Campos West Corn Production Farmers Association, Casil Anao Corn Grower Association, Pagdanggayan Timanalon Bantog Farmers Association at Rizal Livelihood Farmers Association ng Anao Tarlac, at nagkaisang magsasaka ng Barangay Toledo at sa mga magsasaka ng Barangay Coral ng Ramos Tarlac. Bukod sa pamamahagi na makinarya, naging tampok din sa okasyon ng pagkilala at pagpapasalamat sa malagang ambag, sipag at dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno. Panibagong exhibit sa National Museum of the Philippines Zamboanga, nagsisilbing panawagan at inspirasyon upang pangalagaan ang kalikasan. Ang ulat niyan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inilunsad ng National Museum of the Philippines sa Zamboanga ang panibagong temporary exhibit sa museo na tinaguri ang Spirit in Nature Celebrating the Biodiversity of Zamboanga Peninsula. Ayon kay Marianne F.K. Misa mula sa Office of the Director ng Mindanao National Museums, nais niya magsilbing panawagan at inspirasyon para sa publiko ang mga artworks na natural exhibit upang mas pangalagaan ang kalikasan. Isaan niya itong paraan para ipabatid sa mga bumibisita sa museo na kakabit ng sine ang kalikasan, at ang kalikasan mismo ang nagsisilbing inspirasyon para sa mga alagad ng sining sa pagbuo ng kanilang mga obra. Kasabay ng launching ng Spirit in Nature na exhibit, isa na gawa rin ng paglagda sa kasunduan sa pagitan ng NMP Zamboanga at ang Universidad de Zamboanga. Dadagpan ni Misa, layunin niya ng nilagda ang Memorandum of Agreement na palawigin ang Zamboanga Encounters Exhibit at magkaroon ng kolaborasyon ang dalawang institusyon sa pagsasagawa ng 2026 Regional Heritage Forum. Ang paglunsad ng panibagong temporary exhibit at ang paglagda ng MOA ay parehong bahagi ng aktibidad ng NMP Zamboanga ngayong National Heritage Month. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: 4:04 makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo matapos ang ilang mga paalala.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
14: Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: 46 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At ito pa ang mga karagdagang balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. 54 na mga empleyado ng NFA Bicol lumahok sa pagsasanay tungkol sa artificial intelligence. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sumailalim ang 54 na mga kawani ng National Food Authority Bicol sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Training on Artificial Intelligence o AI for Government Workforce na pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology Bicol. Layunin ng pagsasanay na mapaigting ang kakayahan ng mga kawani ng ahensya upang makasabay sa makabagong digital technology, lalo na pagdating sa artificial intelligence. Ito ay para maisulong ang efficient, makabago at napapanahong paglilingkod na tumutugon sa pangangailangan ng publiko. Sa kanyang mensahe, binigyang diin na NFA Bicol Regional Manager Rodrigo Embate Jr. na isang kasangkapan lamang ang AI at hindi nito kayang palitan ang integridad, malasakit at kakayahang magpasya ng isang tao. Paalala rin ng opisyal na ang mga lingkod bayan ay kailangan patuloy na umunlad at sumabay sa nagbabagong teknolohiya. Kabilang naman sa mga natalakay sa nasabing pagsasanay ay ang artificial intelligence, AI tools at workshops, cybersecurity at ang Philippine National Public Key Infrastructure. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Higit 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsala ay pinamahagi ng PCIC Bicol sa mga apektado ng shear line sa Camarines Norte. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Umabot sa mahigit 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasaka sa Vincennes Camarines Norte na naapektuhan na nagdaang shear line na nagdulot ng malalakas na pag-ulan at hangin na sumira sa kanilang mga pananim. Ayon sa PCIC Bicol, nasa kabuuang 225 na magsasaka ang tumanggap ng insurance claims. Dagdag pa ng PCIC Bicol, karamihan sa mga benepisyaryo ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kaya libre silang nakapag-insure sa PCIC. Paliwanag ng ahensya, ang mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay maaaring makakuha ng libreng crop insurance. Dahil dito, patuloy nitong hinihikayat ang mga magsasaka na magparehistro at magpa-insure sa kanilang tanggapan upang maiwasan ang matinding pagkalugi sa panahon ng mga hindi inaasahang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mahigpit na estratehiya sa agrarian reform sa Camarines Sur, iniutos ang ulat niyan mula kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Higpitan ang paggamit ng datos at pagplano sa agrarian reform sa Camarines Sur. Ito ang panawagan ni DAR Bicol Regional Director Rodrigo O. Rialubit sa ginanap na performance assessment. Ayon kay Rialubit, mahalaga ang tumpak na impormasyon para maging tama ang mga plano at aksyon. Lalo't malapit nang matapos ang split project at inihahanda na ang agri-agra program sa susunod na taon. Sinabi niya na pag mali ang impormasyon, mali din ang magiging plano at aksyon. Sa taong ito, target ng speed project na mairehistro ang 50,000 hektarya sa Bicol. Sa Camarines Sur, 9,700 na hektarya ang kailangan iparehistro. Inirekomenda rin ni Rialubit ang paggawa ng malinaw na timeline at maayos na koordinasyon mula municipal hanggang regional level para mas mabilis ang serbisyo sa mga benepisyaryo. Binigyan diin niya na ang agrarian reform ay nananatiling prioridad ng gobyerno para sa kaunlaran sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eastern Samar Provincial Veterinary Office naglunsad ng mass deworming at information campaign upang mapigilan ang fasciolosis at maprotektahan ang mga kalabaw. Ang ulat niyan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
19: Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglunsad ng mass deworming at information campaign ang Provincial Veterinary Office o PVO, katuwang ang Office of the Municipal Agricultural Services sa Dolores, Eastern Samar, upang mapigilan ang pagkalat ng fasciolosis o hilas sa mga kalabaw. Ito'y matapos maitala ang mga kaso ng parasitikong impeksyon at ilang pagkamatay ng mga kalabaw sa Barangay Hinulaso na nagbunsod sa pagsasagawa ng disease investigation ng PVO. Batay sa pagsusuri ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory Field Office 8, natukoy ang presensya ng liver flukes at rumen flukes na sanhi ng naturang sakit. Ayon kay PVO Chief Dr. Melanie Usita, maaring magdulot ang fasciolosis ng anemia, panghihina, kawalan ng ganang kumain, pagtatae, at maging pagkamatay ng mga hayop kapag hindi agad nalunasan. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority PSA, nangungunang Eastern Visayas sa bansa sa produksyon ng kalabaw kaya patuloy na isinusulong ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ang pagpapalakas ng veterinary services at suporta sa livestock farmers sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
19: Radyo Pilipinas. Report.
0: Salamat, Penelope Pumida. Samantala, pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Butuan City naging matagumpay. Ang ulat niyan mula kay Dayanara Sumapadhake ng Radyo Pilipinas, Butuan.
19: Radyo Pilipinas. Report.
20: Matagumpay ang tatlong araw na pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAF sa isinagawang distribution caravan ng Department of Agriculture o DA Caraga para sa mga magsasaka ng palay at mais sa Barangay Pigdaulan, Butuan City, simula nitong Lunes hanggang Miyerkules. Ang bawat magsasaka ay tumanggap ng 2,325 pesos kung saan mayroong 4,736 na mga benepisyaryo na magsasaka sa Butuan City. Ang natanggap nilang cash assistance ay makakatulong sa pag-iwas sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga agricultural inputs at gasolina na kasalukuyang kinakaharap ng bansa. Ang naturang distribusyon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng Butuan City Agriculture and Veterinary Department. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
19: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Dayanara Hake. Mga magsasaka at mga mangingisda ng Misamis Oriental nakatanggap ng higit 2 milyong pisong ayuda mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat niyan mula kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
19: Radyo Pilipinas. Report.
21: Dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa lokal na produksyon ng mga magsasaka at mangisda, namigay ng ayuda ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Ang pamimigay ng cash assistance ay isinagawa sa gymnasium ng Balingasag at Kinugitan, mga bayan ng Misamis Oriental. Sa ilalim sa nasabing programa, ang bawat magsasaka at mangisda ay makakatanggap ng cash assistance na nagkahalaga ng 2,325 piso bawat isa bilang tulong sa kanila sa epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, mga kailangan sa pagsaka, gastos sa transportasyon at iba pang gastusin. Sa paunang rollout ng ayuda ng DE10, umabot sa 2,013 mga individual ang nakatanggap ng ayuda na may kabuang halagang umabot sa 4,680,225 piso, layunin ng DE10. Na matapos ang pagbigay ng ayuda sa buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon, ang programang ito ay nakaangkla sa pananaw ng kasalukuyang administrasyon na masaganang Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
19: Radyo Pilipinas. Report.
0: At sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po tayong magpapaalam. Sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako po ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating palatuntunan ngayong umagang ito. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side. Kay Ninong Rolly Bumatayo, kay Boss Arnel Villamor, kay Ma'am Tess Ramirez, siyempre kay Christopher Tirambolo at kay Glory Fe Bagon. Sa buong palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo, nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita, personal at negosyong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef sa ating housekeeping mga OFW, ngayon, dating seaman, mga negosyante chef, na at housekeeping staff. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na pagpagagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW ng mga Pilipino na katapusan. Ang pag-uwi para sa mga OFW na hindi para sa ating mga gunting isang bayan. Para sa ating mga bagong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos isinusulong ang mas malalim na parliamentary cooperation ng Pilipinas at Japan. Pangulo humarap sa roundtable meeting kasama ang Japanese stakeholders. Partisipasyon ng stakeholders, pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ayon sa punong ehekutibo.
0: Headlines.
4: Vietnamese President Tho Lam darating sa Pilipinas para sa isang state visit sa May 31 hanggang June 1.
0: Headlines.
3: Mga miyembro ng gabinete, pinakilos na ni Pangulong Bongbong Marcos para paghandaan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon.
0: Headlines.
4: Aligasyon na pakana umano ng administrasyon ng mga kaso laban sa majority block ng Senado, pinabulaana ng Malacanang.
0: Headlines.
3: Kopya ng precautionary hold departure order laban kay Senador Bato de la Rosa hawak na ng Bureau of Immigration.
0: Headlines.
4: Unang araw ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinakda sa Nobyembre at 30. Panibagong pag-usuri sa kalusugan ng dating Pangulo, ipinag-utos ang ICC.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, umakyat na sa 5.
0: Headlines.
4: At halaga ng maximum housing loan itinaas sa 10 milyong piso ng Pag-ibig Fund.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, May 28, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, puno at inaasahang magiging produktibo ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng nagpapatuloy pa rin niyang state visit sa Japan. Unang sasabak si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang pulong kasama ang iba't ibang top companies ng bansang Japan, partikular ang Furukawa Electric Corporation Limited, Sumitomo Electric Industries Limited, Minebea Mitsumi Incorporated at Chunichi Group Corporation. Inaasahang magiging mabunga ang mga pagpupulong na ito ng Pangulo sa Japanese companies na magbibigay pa ng mas malaking oportunidad sa bansa sa iba't ibang larangan at sektor. Dadalo rin ang punong ehekutibo sa pulong kasama si dating Japanese Prime Minister at ngayon Supreme Advisor to the Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community na si Honorable Kishida Fumio. Susundan ito ng pulong ng Pangulo kasama si Mr. Sasakawa Iyohei, ang chairman ng Nippon Foundation at honorary chairman ng Sasakawa Peace Foundation. Dadalo rin si Pangulong Marcos Jr. sa National Diet ng Japan para ihayag ang kanyang President's Address na susundan ng summit meeting kasama si Japan Prime Minister Takaichi Sanae. Pinakahuli ang working dinner ni Pangulong Marcos Jr. kasama si Prime Minister Takaichi Sanae.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League o JPPFL sa Tokyo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito, lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Ang pinaplanong pag-angat o pag-aangat ng Philippine

0: US-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership. Sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulo ang anyay proactive role ng Tokyo sa pagusulo ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation at supply chain.
1: This moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa roundtable meeting kasama ang Japanese stakeholders. Naging partisipasyon ng mga stakeholders sa naturang pulong pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang high-level roundtable meeting kasama ang Japanese business executives ng Tokyo. Binigyan din ni Pangulong Marcos sa dialogo ang economic agenda ng kanyang administrasyon na dito ay ipinresenta din ng Pangulo ang bansa bilang isang matatag, competitive at mapagkakatiwala ang katuwang ng mga Japanese investors sa mahalagang sektor. Sa remarks ng punong ekotibo ay sinabi nitong isang pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ang naging pagdalo sa naturang meeting ng mga tinaguriang most respected leaders tara sa iba't ibang larangan gaya ng trading, manufacturing, financial institutions at iba pa. Sa remarks ng Pangulo ay pinahayag nitong isang matagal ng partner ng Pilipinas sa Japanese companies na may mahalagang papel na ginagampanan sa ekonomiya ng bansa. Nakatanim na anya sa Philippine Development Journey ang Japanese enterprise mula sa larangan ng infrastructure, manufacturing, energy, mobility, logistics, trade, tourism at iba pa. Hindi lamang anya mamumuhuna ng mga Japanese businessmen sa Pilipinas kundi nagsilbiring builders ng ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lalo pang sumidhi ang interes ng Japanese business community at stakeholders sa Pilipinas kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa state visit. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano, na maraming Japanese investors ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maari makapaglagak ng kanilang negosyo sa bansa. Ayon kay Ambassador Albano, marami mga investor ang natutungo hindi lamang sa Philippine Embassy sa Japan, kundi pati na sa trade office at doon ay inaalam ang detalye kung papaano mapapalawak pa nila ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Noong paman sabi ni Albano ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa bansa. Nakita naman anya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok na pumumuhunan sa Pilipinas mula sa Japan.
5: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
0: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo sa Japan, sinaksihan niya ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at ang mga nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa Digital Finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mint, GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng Intelligent City Initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility.
6: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city, which according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. So maganda yung naging MOU signing. This is a partnership between Ayala and the Japanese firms that we signed.
3: Yan po ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mainit na tinanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Imperial Palace itong Miyerkules, May 27, bilang bahagi ng apat na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa kaganapan, ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na pagkilala na iginagawad ng Japan. Habang iginawad rin ng Pangulong Marcos ang Order of Lakandula na mayroong ranggong supremo o Grand Collar para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito sa kapwa commitment ng mga Pilipino at Japanese sa pagusulong ng kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa kapwa pag-unlad ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Darating sa bansa ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Lo Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan ng mga migranteng Pilipino sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia, naligtas na nakalabas ang karamihan sa mga Pilipinong seafarers na dumaan sa Strait of Hormuz at Persian Gulf. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Yusek Olalia na batay sa kanilang real-time monitoring data, may 1,834 na Pilipino mandaragat na matagumpay na nakalampas sa mapanganib na ruta at halos 60 vessels na may mga Pilipinong seafarer ang opisyal na nakalabas dito. Sinabi rin ng DMW official na tuloy-tuloy ang pagkikipagtulungan ng ahensya sa manning agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga natitirang mandaragat sa rehiyon. Pansamantala namang pinapayagan ng DMW ang crew change o pagpapalit ng mga marino sa mga barkong malapit sa Strait of Hormuz upang mailayo sila sa panganib.
7: Tuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga licensed manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers at syempre yung kanilang mga employers, no? Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating sekretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan. Ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change. Diyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka diyan sa mga ports, no? Mm-hmm. So yung ating crew change, ibig sabihin pwede silang bumaba at sumampa, no? Mm-hmm. Pero pansamantala lamang yon.
0: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 10,000 toda at jeepney driver sa Metro Manila target ng DSWD special payout ngayong Huwebes. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Tuloy-tuloy pa rin ang Department of Social Welfare and Development sa kanilang special payout para sa mga natitira pang TODA at JODA sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Ngayong Webes, ongoing ang special payout ng DSWD sa Taguig, Parañaque, Marikina at Pateros. Ayon sa DSWD, target nila mabigyan ng tulong ang mahigit 10,000 drivers mula sa apat na payout sites sa Metro Manila. Kasabay nito ang payout din para sa mga service delivery drivers sa Metro Manila at distribusyon ng cash aid para naman sa mga drivers ng transport network companies at PEMEDE sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinuukulang membro ng gabinete na paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ng mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nire-repaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo. Matatanda ang una ng inanunsyo ng PAGASA ang pagpasok ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
9: Nagkaroon kami ng pagtutulong ang Pangulo. Pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. Like you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigpit nang binabantayan ng National Water Resources Board o NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam lalo't paparating na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo na posibleng tumawid hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng programang Boses kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., sinabi nitong nananatiling nasa normal ang level at operasyon ng Angat Dam, ngunit nagsasagawa na rin sila ng iba pang mga hakbang para maiwasang bumaba pa ang level ng tubig bunsod ng naitalang below minimum operating level nito. Kaya naman, prioridad ngayon ng NWRB ang supply ng tubig sa Metro Manila na kinakailangan hindi lang ng mga kababayan kundi ng iba't ibang establishmento at pasilidad. Magkakaroon lang ng posibleng adjustment sa alokasyon ng tubig oras na pumalo na sa 170 hanggang 160 mark ang level ng tubig sa Angat Dam.
10: Sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila no, tuwing buwan ng Mayo, wala akong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala ko munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level. Kasi nga po, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng alokasyon o release para sa irrigation, ay kailangan din po nating i-sustain yan.
3: Yan po ang tinig ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtatakda ng iba pang energy source bukod sa solar energy na magiging alternatibo o sasalo sa electricity generation oras na magkaaberya ang mga planta o kaya'y sumapit na ang gabi para sa solar dependent facilities. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan, mataas din ang demand sa kuryente kapag gabi na kaya kailangan pag-aralan kung ano ang magiging reserba at kung gaano kabilis ang generation capacities na makakasalo oras na may mga nawalang planta sa hapon. Isa rin itong paraan upang kahit papaano ay maiwasan ng biglaang pagnipis ng kuryente sa power grid at masuportahan pa rin ang mga kabahayan, pasilidad at establishmento.
11: At gabi, mayroon din tayong malaking gamit. Big din tayo, lalo pat ang mga kababayan natin nag-uuwian na sa kanilang bahay at gumagamit na ng kuryente sa kanilang households. So kakailanganin na pag-aralan kung ano yung nararapat na reserba at kung ano yung nature ng mga capacities na yan, kung gaano sila dapat kabilis makakapasok at makakatakbo para masalo kung mayroon mang mawawalang mga planta sa maghapon.
0: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling itataas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid ngayong araw. Ito po'y dahil sa patuloy pa ring manipis na supply ng kuryente sa naturang grid dahil sa pagbagsak ng 13 planta sa rehiyon. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bagamat mayroong 14 na plantang gumagana, sinabi ng NGCP na ito'y nasa derated capacities at kaya lamang makapagsupply ng mahigit 1,000 megawatts na kuryente. Mas mababa ito kumpara sa 2,532 megawatts available capacity at 2,388 megawatts na peak demand.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handang-handa at nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 na milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa pag-asa, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pang umabot sa typhoon category. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ng higit 361,000 ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ang ahensya. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na maipaparating sa mga maapektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalawang puno ng nara na tinanggal sa Quirino Avenue itatanim ulit at ililipat sa Hidden Garden sa Ermita, Maynila. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Matagumpay na itanim ng Department of Environment and Natural Resources sa Hidden Garden sa Maynila ang dalawang puno ng nara na tinanggal mula sa Quirino Avenue. Ito na ang ika-apat na pung puno na muling itinanim sa Maynila sa 245 na tinanggal o binunod sa Quirino dahil sa South Access Link Expressway o SALEX. Pero may higit 5 pupa na target na itanim sa buong lungsod at ipapakalat na ito sa Intramuros, Philippine Post Office at iba pang lugar. Ayon naman kay DNR, ASEC, NOR, NRAN, pagkatanim ng puno, patuloy nila itong babantayan para siguradong mabubuhay at hindi mapapabayaan. Ang direktiba din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay masiguro na kung basta mamatay na puno at ang mga maaapektuhan ng mga infrastructure projects ay agad na mapapalitan. Inaasahan din kasi na 600 puno ang tatanggalin sa Quirino Avenue pero papalitan naman daw ito ng higit 50,000 seedlings na ipapakalat nga sa Maynila. Sa ngayon, suspendido naman muna ang pagpuputol ng puno sa Quirino pero tuloy pa rin ang earthballing sa mga naputol na nitong mga nagdaang araw. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:25 na po ng tanghali, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:27. Sa iba nating mga balita, itinuturing ng palasyo na isang oportunidad para mas kilalanin pa ng publiko ang mga senador ang naganap na eksena ng walkout sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang naganap na walkout ng minority bloc ay isang uri ng refleksyon para makita kung sino nga ba ang totoong naglilingkod sa sambay ng Pilipino at kung sino ang nagsisilbi lang para sa kapakanan ng iilan.
13: Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
3: Yan po ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Samantala, pinabulaanan ng palasyo ang mga aligasyong ipinupukol sa administrasyon na ito umano ang may pakana ng paglutang ngayon ng iba't ibang kaso na ibinabato sa mga miyembro ng majority block ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13-man member ng kasalukuyang Senate Majority Block, ay gumugulong na mga kaso ni na Senador Jinggo Estrada at Senador Chis Escudero. Gayun pa ni Castro na hindi kailanman minanduhan ng ehekutibo ang Office of the Ombudsman at sarili nitong inisyatiba ang pagtutuloy sa mga kaso ng katiwalian sa ilang mga senador. Ang malinaw sa ngayon, ani Castro ay hindi kailanman manghihimasok sa mga isyu ng Senado at legislatura si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila, hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at limang iba pa na i-refer na sa DOJ ayon sa CIDG. Si J. Mark Tagala para sa Flash Report.
2: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
14: Formal nang naihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang obstruction of justice case laban kay Senador Robin Hood Padilla gayon din sa limang iba pa sa Department of Justice. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico sa pulong balitaan sa Kapokrami ngayong umaga, Mayo 26 pa nila na i-refer ang kaso sa DOJ. Bukod kay Padilla na tumulong sa pagpapatakas kay De La Rosa, kasama rin sa kaso ang anak nito, na anak ng tito ni Padilla na may-ari ng sasakyan ng backup vehicle na umescort kay De La Rosa. Kasama rin sa ang isang babaeng security officer ni De La Rosa, habang ang tatlong iba pa ay hindi naman tinukoy ng CIDG kung ano ang kanilang papel sa naturang pagpapatakas. Samantala, hindi naman makumpirma ni Morico kung nakita ba talaga itong si De La Rosa sa subdivision sa Angeles City sa Pampanga noong Mayo 26 kung saan nagsagawa ng operasyon kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Hawak na ng Bureau of Immigration o BI ang kopya ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay ang PHDO na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at indirect bribery laban sa Senador at kasama rin dito si dating Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, agad na ipatutupad ito at kung mamataan sa mga paliparan ang apat ay pwede silang pigilan o harangin na makalabas ng bansa. Sa ngayon, wala pang itatala ang BI na anumang biyahe ng senador at ng iba pang kasama sa PHDO.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iginiit ng Commission on Elections sa COMELEC na malabong hindi matuloy ang napipintong eleksyon sa 2028. Ayon mismo kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, labag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at walang contingency o kahit anong hindi maaasahang kaganapan na makapipigil na matuloy ang halalan. Giit pa ni Garcia, kung talagang makapagpasa umano ng batas ang Kongreso na layong hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi pa rin ito uubra dahil walang mas mataas na batas kundi ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang, naghahanda na ang COMELEC para sa 2028 elections na katunayan ay may preparasyon na para sa voter registration at nagpapasa na sila ng rules at guidelines para sa halalan. Batay naman sa 1987 Constitution, kada 6 na taon tuwing unang Lunes ng Mayo ay dapat magbutuhan ng panibagong presidente at hindi dapat magpasa ng panibagong batas para labagin ito. Ang tanging paraan lang ay amyendahan mismo ang konstitusyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Panel Chair nagbabala laban sa Monoy Coordinated Demolition Job laban sa House Prosecution Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre sa Monoy Coordinated Demolition Job laban sa House Prosecution Panel sa gitna ng labibintong paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Asidre kapansin-pansin umano ang pattern ng mga pag-atake at mga aligasyon lalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa impeachment process. Bagamat sinabi niyang personal na obserbasyon lamang ito, naniniwala si Asidre na may mga grupong gustong guluhin o i-derail ang proseso bago pa man magsimula ang paglilitis. Pero giit ng mambabatas, handang-handa umano ang House Prosecutors na ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Dagdag pa ng party list Solon sa gitna ng nakaambang impeachment proceedings, nangyari ang noisy political environment. Sa Senado, kabilang dito ang leadership change, kaguluhan sa panukalang remote participation, pag-walkout ng minority bloc at ang pinalulutang na alegasyon ng charter change plot bilang propaganda tool. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senador Rodante Marcoleta iginiit na para sa kapakanan ng lahat ang itinutulak na remote participation sa mga sesyon ng Senado. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinabulaanan ni Senador Rodante Marcoleta na isinusulong nila ang amyenda sa Senate Rules para mapayagan ang online o remote participation sa kanilang plenary sessions para pagbenepisyuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa o ilang kapwa senador. Giti Marcoleta, para ito sa pakinabang ng mga senador kapag nalagay sa sitwasyon na hindi pisikal na makakadalo sa kanilang mga sesyon pero kailangang magsalita o bumoto. Gaya na lang halimbawa kapag nasa ibang bansa o kaya ay may karamdaman. Sinabi ni Marcoleta na nabigyang linaw at napagdebatihan sana ito kung hindi anya nag-premeditated walkout ang mga senador na kasapi ng minority bloc mula sa kanilang sesyon nitong nakaraang Martes. Nauna nang sinabi ng mga taga-minor niya na para kay De La Rosa at ilang mga taga-majority back na posibleng makulong dahil sa fraud control scam cases ang itinutulak ni Marcoleta at ng majority block na Senate Amendment Rule. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Handa makipagtulungan ng Kamara sa investigasyon ng Ombudsman sa umano'y irregularidad at sabotan sa budget kung saan sangkot si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano IV, ang napaulat na pagtanggi ng Kamara na tanggapin ng sabina ay nagugat sa tinawag niyang miscommunication. Tinangka kasi ng Office of the Ombudsman na isilbi ang sabina sa Secretariat ng House Committee on Appropriations hinggil sa pagisiyasat sa umano'y grand conspiracy sa pambansang budget. Gayunman, iginiit ni Clavano na taglay pa rin ng sabinas na inisyo ng Ombudsman ang force of law. Umaasa si Clavano na magbibigay ang Kamara ng minutes, attendance list at transcripts mula sa House Committee on Appropriations at small committee na tinutukoy ng mga investigador.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa unang status conference ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, tinalakay ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino bilang isa sa pangunahing mga lengguwaheng ginagamit sa Pilipinas. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, mahalagang mas maintindihan ng mga Pilipino ang buong proseso ng paglilitis, lalo't masusing binabantayan ng publiko ang mga kaganapan sa kaso. Kaugnay niyan, pabor ang ICC na maglaan ng interpreter para sa mga testigo laban kay Duterte upang maisalin sa kanilang wika ang mga diskusyong nagaganap sa loob ng trial. Sinabi naman ng kampo ni Duterte na hindi na nangangailangan ng interpreter ang kanilang kliyente. Samantala, sa Nobyembre ang schedule ng ICC Trial Chamber 3 ayon kay Presiding Judge Joanna Corner sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni Duterte.
17: Early identification of the real issues in the case, and I emphasize that and will return to it later in the status conference. Proper use of agreed fact between parties. Presentation of evidence, whether disputed or not, must take place in the shortest and clearest way. That is particularly important in this trial.
3: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinag-utos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong pag-usuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung kaya pa nitong humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity. Sa isinagawang unang status conference itong Miyerkules, sinabi ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner na muling susuriin ng mga eksperto ang kalagayan ni Duterte matapos maghain ng mosyon ang kampo nito. Ayon sa depensa, ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Sinabi ni Corner na posibleng agad na iutos ang hukuman ang panibagong pag-usuri upang makakuha ng updated na ulat hinggil sa kalusugan ng dating Pangulo. Dahil dito, ipinagpaliban muna ng ICC ang pagtatakda ng eksaktong petsa ng pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Corner, mahalagang malaman muna ang tunay na kondisyon ni Duterte lalo na't may kaugnay nito sa kanyang edad at posibleng mga problemang medikal.
17: Evidence is kept to the minimum possible. The chamber would not expect to hear from witnesses all saying the same thing. I know Mr. Haynes objects to it, and I'll come back to that, but we'd expect as much use of Rule 68.3 and 68.2b as possible.
0: Yan ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:39 ang ating pong oras, nilinaw ni DILG Secretary John Vicrimulya na wala pang partikular na may kasalanan sa gumuhong gusali hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng pagguho nito. Ayon kay Rimulya, pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding para matukoy ang sanhi ng insidente at kung may naganap na kapabayaan. Magtatalaga naman ng mga qualified engineers para i-assess ang gumuhong gusali. Ipapatawag din ang contractor at owner ng gusali dahil sa kapabayaan nito sa mga empleyadong natutulog mismo sa ginagawang gusali. Hindi naman sila nawawala na pag-asa na may buhay pa sa loob at magpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responders.
18: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts. Okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay? So wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site.
3: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itinutulak ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE na palakasin pa ang visitorial powers ng ahensya sa Angeles City, Pampanga kasunod ng gumuhong gusali sa naturang lugar. Ang kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga kasing matutukan ngayon ng DOLE ang usapin ng kaligtasan at occupational safety ng mga manggagawa at kung may mga regulasyon sa labor code na nalalabag. Ang target ngayon ng DOLE ani Tolentino ay madagdagan ang mga inspectorate team sa bawat rehiyon upang mas maipatupad ang monitoring sa iba't ibang establishmento. Sa sitwasyon kasi ng DOLE Region 3, nasa 38 lang ang inspectorate teams habang nasa 7,000 ang ongoing construction na dapat nilang mabantayan.
19: Yung visitorial powers ng DOLE ay dapat mas tingnan. Under the law, pwedeng bisitahin ng DOLE 24/7 kahit anong establishment kung nagko-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers. So, isa 'yon, siguro pangalawa ay dapat din natin na papalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang.
0: Yan ang bahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkaka-recover ng panibagong labi ng isang biktima kaninang 7:57 ng umaga. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon, nasa 16 pa ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing na rin ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Housing loan program ng Pag-ibig itinas na sa 10 milyong piso para sa mga mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Sa report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, Chad, itinas nga ng Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig sa 10 milyong piso ang housing loan program ng pamahalaan para sa mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Ayon nga kay Pag-ibig President and CEO o Chief Executive Officer Marlene Acosta, ang naturang pagtaas ng Pag-ibig ng 10 milyon para sa housing loan program ay para mas mapalawak at magbigay ng mas disenteng pabahay sa bawat mamamayang Pilipino. Dagdag pa nga ng Pag-ibig Fund na ang kanilang mandato ay pagsilbihan ang lahat ng Pilipino workers maging ang pagbibigay ng mas maayos at disenteng pabahay para na rin sa kinabukasan ng bawat mamamayan. Wala pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, National Capital Region patuloy na nangunguna sa medal tally ng 2026 Palarong Pambansa. Bicolana swimmer, kumolekta na ng 5 gintong medalya. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
21: Hawak pa rin ng National Capital Region ang liderato sa partial and unofficial medal tally ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Umakot na ng 49 total medals ang NCR mula sa 20 golds, 12 silvers at 17 bronzes batay sa huling tala alas 7 kagabi. Nasa ikalawang pwesto ang Calabarzon na may 14 golds, 13 silvers at 10 bronzes para sa kabuuang 37 medals. Habang naagaw ng Central Visayas ang ikatlong pwesto matapos magbulsa ng 10 golds, 9 silvers at 7 bronzes sa total na 26 medals. Pang-apat naman ngayon ang Western Visayas at panglima ang Bicol Region sa standings. Samantala, namumurong maging most decorated swimmer ng palaro ang 12-year-old swimmer mula Bicol na si Riley Madeleine Alindogan matapos manaig sa 5 events sa 12 and under elementary girls. Nilangoy ng tubong Legazpi City ang gold medal sa 200 meter at 400 meter freestyle, 200 meter individual medley, 100 meter breaststroke at 4x50 meter medley relay, gayon din ang silver sa 50 meter backstroke. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi
1: Hashtag Panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
23: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
24: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
23: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
23: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
25: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas!
29: Radyo Publiko!
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang ating oras, 11:49, nagpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita sa Luzon, DOST at LGU Sabtang nang sagawa ng pagsusuri sa solar water pump sa Vuhos Island. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
2: Radyo Pilipinas Report.
30: Nagsagawa ng site assessment ang Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Batanes. Natuwang ang lokal na pamahalaan ng Sabtang para sa planong paglalagay ng solar water pump sa Vuhos Island. Pinangunahan ni Provincial Director Nora Garcia ang aktibidad na layong tugunan ang suliranin ng kakulangan ng supply ng tubig sa komunidad, partikular para sa mga miyembro ng Vuhos Cattle Raisers Association. Tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng tubig sa lugar at ang benepisyo ng paggamit ng renewable energy technology para sa kabuhayan ng mga lokal na mag-aalaga ng baka. Lumalo rin si Provincial Director Bernardo Caringal ng DOST Marinduque bilang technical expert sa renewable energy systems. Nagbigay siya ng mahalagang rekomendasyon hinggil sa feasibility at tamang disenyo ng planong solar-powered water pumping system. Kapag naisakatuparan, inaasahang makakapagbigay ang proyekto ng matatag at sustainableng mapagkukunan ng tubig para sa komunidad at makakatulong sa pangangailangan ng mga livestock at iba pang gawaing pang-agrikultura sa Vuhos Island. Para sa Bagong Pilipinas, May Zeles Toy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tabuk, unang newborn screening satellite continuity clinic sa Cordillera Region, binuksan sa Kalinga Provincial Hospital. Sa detalye mula kay Amelia Bubatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mas pinalawak pa ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang serbisyong pangkalusugan para sa mga sanggol matapos itong ilunsad ang kauna-unahang Newborn Screening Satellite Continuity Clinic sa rehiyon nitong May 26, 2026. Pinangunahan ni OIC Chief Dr. Rinaldo Arangca ng KPH ang pagbubukas ng pasilidad na layong magbigay ng mas mabilis at mas accessible na serbisyo medikal para sa mga sanggol. Ang Newborn Screening ay isang programang pangkalusugan na tumutukoy sa mga sanggol na maaaring may seryoso ngunit nagagamot na congenital disorders bago pa man lumabas ang sintomas. Sa pamamagitan ng continuity clinic, matitiyak ang mabilis sa pagtukoy at agarang gamutan sa mga sanggol. Magbibigay rin ito ng tuloy-tuloy na monitoring, follow-up consultations, nutrition counseling at parent education. Ayon kay Governor James Eduba, malaking ginhawa ito para sa mga pamilya dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa sa malalayong lungsod upang makakuha ng specialized consultation at treatment para sa kanilang mga anak. Dagdag niya, mababawasan din ang gastusin at hirap ng mga magulang sa pagpapagamot. Samantala, bilang satellite clinic, direktang nakakonekta ang nasabing pasilidad sa pangunahing continuity clinic nito na Baguio General Hospital and Medical Center upang maihatid ang kinakailangang serbisyo medikal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa probinsya ng Pangasinan, Summer Safety Camp ng LGU Alamino City, pinalawak ang kaalaman ng mga bata sa emergency response. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City dito sa Pangasinan sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ang kahandaan ng mga residente sa mga sakuna. Sa ilalim ng Summer Safety Camp, sumasailalim ang mga batang kalahok sa iba't ibang pagsasanay na layong palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahang tumugon sa oras ng emergency. Sa kasalukuyan, tatlong batch na ng mga batang kalahok ang naisailalim sa pagsasanay kung saan itinuro ang tamang emergency response procedures, CPR awareness at basic first aid techniques. Nagkaroon din ng teamwork at leadership activities bilang bahagi ng programa. Kabilang din sa isinagong aktibidad ang Learn to Swim program na nakatuon sa water safety awareness at basic swimming skills ng mga bata. Binigyan din na pagsasanay ang kahalagahan ng paglangoy bilang mahalagang life-saving skill lalo na ngayong panahon ng tag-init kung kailan mas maraming kabataan ang lumalahok sa mga aktibidad sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, Puerto Princesa City Mayor binigyan ng authority to negotiate sa planong pangungutang ng 3 bilyong pisong pondo o piso para sa karagdagang 100 infrastructure projects. Sa ulat mula kay Goody Sarsagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kung naturubahan ang sanggunayang palusod ng Puerto Princesa, ang kahilingan ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na mabigyan ng authority to negotiate para sa planong loan na 3 billion pesos. Ilalaan umano ang nasabing halaga sa karagdagang 100 priority infrastructure projects mula sa 66 na barangay matapos ang pagpupulong sa mga ito ng alkalde. Planong utangin ang halaga mula sa Land Bank of the Philippines o LBP at Development Bank of the Philippines o DBP. Kabilang sa mga paggagamitan ng pondo ay ang drainage system, road concreting, farm-to-market roads, mga opisina, traffic signals, rehabilitation projects, pagbili ng mga heavy equipment, electric vehicle, solar roofing sa mga government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng convention center. Ayon kay Regina Cantillo, City Budget Officer, sisiguruhin na ang pipiliing credit financing facility ay may mababang interes at magiging naayon sa kakayahan ng lungsod na magbayad. Ayon pa kay Cantillo, nananatili pa rin nasa loob ng itinakdang credit capacity ng syudad kung saan nasa umigit kumulang 10% pa lamang ang kasalukuyan na gagamit mula sa pinapayagang 20%. Natatandaang umabot sa 6.5 billion pesos ang kabuang pondo ng syudad para sa mga programa at proyekto ng pamahalaan ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Budi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Visayas, 143 mangingisda sa Tacloban City tumanggap ng fuel discount cards mula sa BIFAR Region 8. Ang detalye mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Formal na ipinamahagi ng local government unit ng Tacloban sa pamamagitan ng City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga fuel discount cards sa City Sports Complex para sa mga rehistradong mangingisda. Nabatid ng bawat benepisyaryo na nagmula sa mabaybayang barangay ng lungsod ay tumanggap ng card na naglalaman ng 3,000 pisong halaga ng fuel subsidy na maaring i-redeem sa mga accredited na gasolinahan. Ayon kay City Agriculturist Romilo Annadi, ito ang unang batch ng mabenepisyaryo ngayong taon sa ilalim ng regular program ng BIFAR at nilinaw na hiwalay ito sa mga tulong na ipinamamahagi bunsod ng oil price hike. Binigyan din pa ni Annadi na upang maging kwalipikado sa programa, kinakailangang rehistrado sa kanilang sistema ang mangingisda maging ang kanilang ginagamit na dimotor na bangka. Tiniyak naman ang pamunuan na magkakaroon pa ng susunod na batch ng pamamahagi para sa mga mangingisda hindi pa napabilang sa distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Coastal Cleanup at Isko Basurero. Activity isinagawa ng DENR 9, katuwang ang mga volunteers sa Zamboanga Peninsula. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nagtulungan ang Department of Environment Natural Resources o DENR Region 9 at mga volunteer sa pagsasagawa ng sabayang coastal cleanup at scuba sorero activities sa Santa Cruz Island, Zamboanga City at Triton Island sa Vincenzo Sagun, Zamboanga del Sur. Aabot sa kabang 72 volunteers mula sa iba't ibang mga katuwang na ehensya at organisasyon ang nagkaisa sa naturang aktibidad na bahagi ng pagdiriwang ng Month of the Ocean yung buwan ng Mayo. Nasa 75 kilo ng mga basura sa tabing dagat at 42 kilo ng underwater debris ang nakolekta ng mga partisipante sa Great and Little Santa Cruz Island Protected Landscape and Seascape sa Zamboanga. Samantala, 62 kilo naman ng coastal waste at mga basura sa ilalim ng dagat ang nakolekta mula sa isinagawang scuba sorero operation sa Triton Island. Pinibigyang diin sa inulusad ng mga aktibidad ang kahalagahan ng kolektibong aksyon upang masugpo ang polusyon sa karagatan at papangalagaan ang baybayin at mga yamang dagat ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, May 28, 2026. Ang ating oras, isang minuto na lang bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa

0: meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito ay pakinggan natin ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na state banquet sa kanyang state visit sa Japan.
6: For over 70 years, wave after wave of people-to-people engagement and wide-ranging collaboration have collectively transformed our bilateral relationship into one of the most vibrant and forward-looking partnerships in the Indo-Pacific. Rooted in shared values, strengthened by mutual trust and meaningful cooperation, and guided by a common vision for peace, prosperity, and development. Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region.

0: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Antabayanan po ang iba pang kaganapan kaugnay ng opisyal na pagtungo ng Pangulong Marcos sa Japan. Dito lamang po sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po sa ilang sandali ang programang Bagong Pilipinas Ngayon ng PTV4.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: It is shared prosperity across many generations.
5: Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-Driven Infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion, at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino.
6: They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
7: Samantala, pinalalimpan ng Pilipinas national law, kapayapaan sa Indo-Pacific region at matatag na ekonomiya. Tinukoy din ng presidente ang planong pag-aangat ng ugnayan ng Pilipinas at Japan sa Comprehensive Strategic Partnership na anya'y sumasalamin sa matibay na tiwala at paghahangad ng magkasamang pagtugon sa mga hamon sa rehiyon at sa buong mundo. Kabilang

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagsisimula ng habagat at ang posibilidad ng matinding El Nino phenomenon, ating tatalakayin kasama si Ma'am Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anna, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good morning po, Ma'am Cheryl at Sergeant. So, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning.
0: Ma'am, meron pong mga ulat na posibleng magsimula na ang pag-iiral ng habagat dahil sa epekto ng Tropical Storm Jiangmi. Paano po ito makakaapekto sa panahon sa Pilipinas sa mga susunod na araw?
1: Well, sa ngayon po, sa patuloy na minomonitor natin ang pagpasok ng bagyo, na posible pong ito ang enhance yung tinatawag nating southwesterly wind flow na posibleng maging panimula na rin po itong tinatawag nating habagat at onset ng tag-ulan. And kasabay rin po nung ating monitor na El Nino. And Ma'am Cheryl, usually po kapag habagat season at pre-developing ang El Nino, mataas po ang tsansa na medyo mas magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall events due to enhanced southwest monsoon or habagat, dahil kasama na rin po yung combined effects ng mga ganitong mga bagyo na papasok sa panahon ng ating habagat sa ngayon.
2: Okay. Sa monitoring nyo, Ma'am Anna, aling mga lugar po sa bansa ang posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan at pagbaha kapag lumakas nga po itong habagat?
1: Well, especially po itong mga areas po na nasa western section ng ating bansa, particularly dyan po sa may western Luzon, dito po sa may parte ng ibang bahagi ng Mimaropa at dito po sa may Panay area, dito sa may Visayas, dito sa may Iloilo area. So, Sir Joshua, yan po yung mga areas na tinatawag na nasa Type 1 climate na usually yan po yung naiimpluwensyahan ng habagat. So, yan po yung sa may parte ng Ilocos Region, sa may CAR, sa Region 2, sa Central Luzon, some portions of Southern Luzon, portions ng Mimaropa, and dito nga po sa Panay Island, including po yung Metro Manila. So, yan po yung mga posible po na maapektuhan ng mga heavy rainfall events due to habagat and enhanced southwest monsoon kasama ang mga tropical cyclone na carences natin.
0: Ma'am, sa panahon po ng pagpasok ng habagat, ano po yung mga pangunahing panganib na dapat paghandaan ng local government units, pati na rin po ng mga residente?
1: Well, sabi nga po natin na usually yung mga bigla ang buhos ng ulan, nandiyan pa rin po yung mga local thunderstorm activities na posible pong pagmula ng mga flash flood dun sa mga highly vulnerable or flood-prone areas. And also yung din pong mga floods and landslides kapag magkakaroon po tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot po ng mga malalaking weather systems gaya po niya ng habagat, yung combined effect ng low pressure system o ng mga bagyo po sa panahon ng habagat season. So yan po yung dapat nating bantayan at lagi po nating pag-ingatan at makapag-prepare po tayo sa mga possible na mga ganyang sakuna o hatal.
2: Okay. Pero Ma'am Anna, linawin lang po natin, no? Since nararamdaman pa rin po ang init ng panahon, ito po mga nabanggit natin na localized thunderstorm o yung mga biglang pag-ulan, usually po, gaano po ang itinatagal nito?
1: Ito po yung mga tinatawag na short duration rainfall na nangyayari o yung mga bigla ang heavy downpour that could last mga around 20 minutes up to 1 hour. And then after po nun, posible pong mainit na po uli, mataas ang alinsangan, or magiging cloudy pa rin. And also po, ito po yung precursory sign ng transition natin from dry season to panahon ng ating tag-ulan associated with habagat.
2: Okay. At nagbabala din po tungkol sa posibleng paggala nitong El Nino nga po sa ating bansa. Pakipaliwanag po paano po ito naiiba dun sa karaniwang init na nararanasan natin. At kung magiging yung tinatawag natin very strong itong El Nino, ano po ang posibleng epekto nito pagdating naman po sa supply ng tubig, agrikultura at produksyon ng kuryente sa bansa?
1: Well, sa ngayon po ay wala pa po tayo yung umiiral na El Nino, but then sabi nga po natin, ang unang impact nito, ito pong mga heavy rainfall events and enhanced southwest monsoon during the habagat season. And then eventually, may mga areas na rin po na makakaranas na medyo mariinit yung temperatura, meron din pong mga significant reduction sa tubig ulan. Pero ang nakikita po natin is by end of November, there will be areas na posible pong magkaroon ng mga kabawasan sa tubig-ulan na posible pong magkaroon sila ng dry condition or dry spell. So sa ngayon po ay nagkakaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting with the national government concerned agencies lalong-lalo na po yung mga namamahala din sa agriculture, sa water resources, sa health, sa public safety, at sa energy sector. So, marami na meron na po tayong mga ginagawa, mga strategic action plan and preparations po sakali po na magkaroon po tayo ng mga potential na mga impact sa pagdating ng El Nino.
0: Mm-hmm. Ma'am, paano po nakaka-apekto ang pagkakasabay ng habagat at El Nino sa weather pattern ng Pilipinas?
1: So usually po, kagaya po ng itong potential na darating na bagyo na si Jiangmi, na tatawagin nating Doming sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. So karaniwan po ganyan, nag-re-recurve po siya, hindi masyadong tumatama sa kalupaan. Pero yung certain na location po ng bagyo, yan po yung posibleng magpa-enhance ng ating southwest monsoon or yung ating southwesterly wind flow sa ngayon. And magiging prevalent po yan sa panahon ng habagat. And usually din po, nagkakaroon tayo ng kaunting bilang ng mga bagyo. Pero kapag nagkaroon naman po tayo ng mga bagyo, usually po ay lumhang makapaminsala na pwede maging typhoon at super typhoon category ang mga ito. So yun po yung characteristic ng El Nino sa panahon ng habagat and even sa patuloy na transition up to at least early quarter po ng 2027.
2: Okay. Ma'am Ana, ito nga po, umaaraw, umuulan ang panahon natin ngayon, extreme. So, with that being said, ano po ang rekomendasyon ng pag-asa sa publiko para nga po mas mapagandaan ang posibleng epekto sabay ng habagat at malakas na El Nino dito sa ating bansa?
1: Well, so unang-una po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from PAGASA and mga iba ang mga authoritative po na mga government agencies po natin. And also, makilahok po tayo at lagi po tayong makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also, in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubig-baha kapag meron po tayong mga heavy rainfall event. So, magdala pa rin ng payong, baka nangga sa init at saka po sa ulan natin. And yung pong ating mga go-bag or yung ating disaster kit, lagi po tayong maging ready, lalong-lalo na po kung nangangailangan tayo ng mga evacuation sa panahon ng baha at malakas na ulan. And magtipid ng tubig dun po. And kung meron po tayong mga technologies para dun sa mga rainwater harvesting, ito po yung time na pwede tayo pong mag-rainwater harvest sa panahon ng habagat. At para sa pagdating po ng impact ng El Nino na reduction ng ulan, meron pa rin po tayong magagamit.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Ana Liza Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA.
2: Samantala, sa kaugnay na balita, nakapreposition na sa iba't ibang warehouse ang mahigit 4 milyong family food packs sa Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo na papasok sa bansa. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na may papamahagi sa mga maapektuhan ng kalamidad. Huwag po kayong bibitiyo, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagdidipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: PTV Sports.
1: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
2: Tara na sa masayang mundo ng paglikha!
3: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
4: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
5: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
6: Artsy Craftsy!
5: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
8: Hatid sa inyo ang ringside view ng matitinding ensayo ng mga boksingerong Pinoy para makamit ang Power Punch with Paolo Salamati. Dito lang sa PTV Sports.
7: Health Watch, alerto pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedelirio at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakutin. Lapis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ng sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na animal bite treatment center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumpletuhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
9: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
10: Guys, help natin si Manong.
9: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
0: Lola, paano po?
9: Nariyan din si Aya na malalim ang pananampalataya.
10: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
9: Si Aling Sita na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
11: Come in! Tuloy po kayo!
9: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
12: Ito ka lang! Pilipino ako!
9: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
13: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
14: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
15: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
16: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
17: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
18: Na hindi patas ang lipunan.
19: Leadership starts from the top.
20: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
21: Good governance, because good governance is a matter of right.
22: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
23: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
24: At matuto sa iba't ibang karanasan.
25: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
14: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
26: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
27: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
28: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
29: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
30: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinalalakas pa ng PhilHealth ang mga benepisyong hatid nito, partikular sa mga senior citizen at iba pang benepisyaryo. Kabilang dito ang libreng konsultasyon at libreng gamot sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. May report si Elijah Canlas.
1: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunan ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
2: Malaking bagay. Aside from doon, galing sa veterans, sa halagang 20K ba? Okay. Yung ano, maabing na work ng consultation, lab test, ganun, at marami pang iba. Malaking kabawasan sa gastusin. Aside from siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot sa pension ko.
1: Laking tutuwan naman ni Emelita Libya, kung ani ang kanyang asawa na isang stroke patient.
3: Oo, yun na nga, yung para malisin yung finances, yung gastos, para kumbaga yung para sa akin lang, makukuha ko yung gusto ko. Pero yung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa
1: ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa PTV sa Bagong Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy ang pagsuporta ng Davao City Library and Information Center sa Education on Wheels na tumutulong mabawasan ang bilang ng mga batang Davaoenyo na nahihirapang makapagbasa. Region 11 ang tulong na mabuti sa mga kabataan. May report si Israel Damaulao ng PTV Davao.
5: Today a reader, tomorrow a leader. Ito ang patuloy na advokasya ng Sangguniang Kabataan o SK sa Barangay Tibungko, Davao City sa pamamagitan ng Education on Wheels na nasa ika-apat na taon na. Isang programa na nagdadala ng mga libro at nagtuturo ng pagbasa sa mga bata sa bawat purok ng barangay. Lalo na, kailangan ng tulong sa paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Isa sa mga magulang na sumusuporta sa programa ay si Orpha Ladra na masayang nakita ang kanyang anak na nakilahok sa culmination activity ng Education on Wheels sa pamamagitan ng pagbasa sa entablado. At dahil summer ngayon, ipinasok niya ang kanyang anak sa nasabing programa upang maiwasan na palaging gumamit ng cellphone.
6: Kasagaran puro ng mga gadget ang mga bata para makuha niya yung spare time gani kung tapos wala pa yung klase.
5: Masaya rin ang kanyang anak na si Therese sa mga aktibidad na inihanda ng programa.
7: Happy!
5: Ang nasabing advokasya ay nagsimula lamang bilang proyekto ng kanilang kandidata sa isang pageant sa barangay na sa tagal ay lumawak at nakita ang malaking potensyal na makapagbigay ng serbisyo at beripisyo sa mga bata sa barangay Tibungko.
7: First, nagakuha mi og mga participants from different puroks jud sir nakatong mga nagalisod og basa. And then amo na silang gina-clusterize and then kami mismo ang muadto sa ilahang lugar. So karon na tuig kay natay pila ka venue unom I guess sir na mo ang gipangatuan mga gym na sila sir na venue. Mo among ginatuan niya mo dira mi nagatudlo sa ilaha og basa sir.
5: Malaki rin ang suporta ang ibinigay ng Davao City Library and Information Center upang mas mapalakas pa ang programa ng Education on Wheels sa nasabing barangay. Dalawang sasakyan na may libo-libong aklat ang inihanda upang magamit at mabasa ng mga bata. Layunin din ng Davao City Library and Information Center na maging halimbawa ito upang mahikayat ang iba pang mga barangay na magpatupad ng katulad ng proyekto.
8: If ka nang mo-request sila about ano is willing may mo support tanan, no? Kay tungod sa i-divide lang po na mo among mga staffs na mo. So kay naman may tulog ka ba sa among book mobile. So siguro kung nagkadaghan na ang ato ang sama niya ning programa, i-cater din ato sa tanan po.
5: Bukod sa Education on Wheels, may karagdagang programa rin ipatutupad ng barangay Tibungko para sa misyon. Nakikita ng barangay ang malaking importansya ng edukasyon at naniniwala sila na hindi dapat maging hadlang ang kalagayan ng isang bata upang makatanggap edukasyon. Kabilang din ang nasabing programa sa Summer Aral Reading Program ng Department of Education at DepEd 11 na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga batang hirap magbasa. Ayon sa DepEd 11, bumaba na ng mahigit 9% ang mga kaso ng stage 1 o mga estudyante ng grade 3 na may kahinaan sa pagbasa. Isa ito sa mga ipinagmamalaki at ikinatutuwa ng kanilang tanggapan.
9: Number one, among those divisions, no, in the region, Region 11, na 9% na lang ang high emerging and low emerging readers sa K-Stage 1, Grades 1 to 3. Oh, galing-galing, di ba tayo?
5: Israel Damaulaw para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Update sa search, rescue, and clearing operation sa Gumungi sa Pampanga ating alamin. Kasama si Fire Superintendent Maria Lea Sahili, Hepe ng Public Information Unit. Ma'am Sahili, narinig niyo po kami?
10: Yes, sir. Yes, sir. Magandang pangali po.
4: Ma'am, kumusta na po ang pinakahuling sitwasyon ngayon sa operasyon dyan po sa collapsed building sa Angeles City? Ilan na po yung ating na-rescue at ilan ang kumpirmadong nasawi? Ma'am Sahili? Alright, mukhang nagkakaroon tayo ng konting problema.
11: Nahihirapan ng ating connection kay Ma'am.
4: Yes, sa linya. Pero yun nga yung napag-uusapan natin kanina na director. Naibalik sa search and rescue yung operasyon at binawi ni SILG yung kasi dinikara itong retrieval operation. So, sabi ni SILG, hindi susuko yung mga kinauukulan hanggat hindi nakikita itong mga nawawala. Kasi nasa labing pito pa yung huli yung nating nakausap ng isang araw. Pero ito, nadagdagan lumakit na sa lima yung nasawi. Alright, Ma'am Sahili, nandiyan na po ba?
10: Yes, sir. Yes, sir.
4: Ma'am, kumustahin po namin yung pinakauling sitwasyon ngayon sa operasyon sa collapse building sa Angeles City. Ilan na po yung na-rescue at ilan na po yung kumpirmado na sawi at ilan pa ang pinag-ahanap ng ating mga rescuers?
10: Sa ngayon po, ang kumpirmado ng nasawi ay 5. Yung dati natin 4 ay nadagdagan simula nga po nung ito'y napagpuan kahapon at kanina po ay na-execute natin ito. Estimate po ng ating hinahanap sa ngayon na ay more or less 15 pa na katao at ang bilang ng mga na-rescue natin ay 27. So, para po lang ma-wrap up ang total ng mga victims na ating binibigang pansin ngayon ay more or less 47 po lahat yung total na individual na ating pinag-uukulan ng pansin.
11: Ma'am, sa ground operations po ngayon, ano po yung pangunahing objective ng BFP Central Luzon? Meron po bang specific sectors o portions pa po na mas tinututukan ninyong halughugin para sa posibleng survivors?
10: Sa ngayon po, ang aming priority ay malinisan yung parte ng ating daanan na kung saan itong shoulder strip ay magkakaroon na ng access yung ating mga heavy equipment upang lalong mapabilis yung ating paghahanap sa mga possible na biktima na maaaring buhay pa sa loob. Kasi kung makakadaan na ito ng mas maayos, mas mapapabilis yung ating pag-clear ng mga ibabaw na parte na gumuho para madali nating mahanap yung mga bodies ng victim na hinahanap natin.
4: Okay. Maliban po sa clearing operations na ginagawa po ninyo, Ma'am Sahili, ano-ano naman po ang specialized equipment ang ginagamit po ngayon sa site at paano po ito nakakatulong sa paghahanap na po ng posibleng pa mga survivors?
10: So ngayon po, ang level ng ating operation ay nakafocus muna sa combination ng clearing at the same time rescue operation. So pagdating naman po sa clearing, ang ginagamit po natin dito ay ang mga heavy equipment na nagmula sa mga local civil engineering at sa MMDA. The DPWA, sorry po for the correction. And yung itong mga bako at dump trucks ang pinakamalaking role na ginaganap ngayon para mas mabilis at mapadali ang pagkuha ng mga debris na nakalatag dito sa kalsada ng Sugar Street. Pagdating naman po dun sa mga ginagamit ng ating mga rescuers, mayroon po tayo mga ginagamit na hydraulic arters at saka yung mga concrete breakers at saka yung mga portable na cutting tools kagaya po ng yung mga angular circular cutting tools, ganyan, mga accessoring set, yan po.
11: Ma'am, nitong mga nakaraang araw, mainit po ang panahon. Paano po hinaharap at pinaghahandaan ito ng rescuers? At meron po ba silang rotation system para po mapanatili ang kaligtasan ng responders?
10: Yun nga po, dito po sa ating ginagawang response, ang pinaka-priority po natin din ay panatilihin ang kaligtasan ng ating mga rescuers.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App, eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App, eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App, eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App, eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App.

0: BMW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
1: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid.

0: ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman, o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: So, Doc, ano bang klase?
2: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Webasa po tayo, May 28, 2026. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ako po si Ched Oliva, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Isa na namang mahalagang usaping pangkalusugan ng ating tututukan ngayon, lalo na sa ating PhilHealth members. Ilan sa mga pag-uusapan natin ay patungkol sa paggamit ng ahensya ng 143 billion peso na payment benefits mula January hanggang April ng 2026, ang pakikipagkasundo nila sa Integrated Bar of the Philippines Kamakailan at tungkol sa YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program. Hindi na natin papatagalin pa, makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang President and CEO ng PhilHealth sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado. Magandang hapon po, Dr. Mercado. Welcome po rito sa Doctors on Board at sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang hapon din, Dr. Ched, at magandang hapon sa ating mga... magandang hapon din, Dr. Ched, at magandang hapon sa ating mga...

0: and industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ako po si John Michael from Iligan City. Nakikisa pa ako sa energy conservation po natin dito sa pamahalaan ng ating gobyerno. Kung gabi, kailangan natin i-unplug yung mga outlet po natin para mas makasave po tayo sa energy po. And then, yung kailangan na po talagang like sa refrigerator, kung pwede, pinaalan natin yung numbers ng yung sa refrigerator para medyo mas buwasan yung kuryente. So appliances like sa TV, electric fan. So pagkatapos natin gumamit, huwag nating hayaan na naka-off lang yung TV kasi may power pa yan. So kailangan talaga nating i-unplug yung TV natin para mawala talaga yung power ng TV.

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Himig ng Panahon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling hanggang mamayang alas dos ng hapon. At sa ating technical side, master control katawang po natin, sina Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at Engineer Robin Celis. Sa ating transmitter site, nandyan si Kuya Egay Driz. Ayan. Ang Mayo po no, ay isang golden month ngayong taon para sa OPM dahil napakarami pong mga classic artists and even yung up-and-coming artists ang nagre-release ng kanilang mga kanta. Marami na actually. No? Ito, may bago na naman tayo. The past few days, no, plinay natin yung ilang mga bagong awitin na lumabas sa mga nakaraang linggo. But for now, meron tayong mga bagong maririnig. Ito, sa upbeat genre naman, kina Matthias, kasama si Nadudut, Lonezo at Daypy, yung kanilang awiting Ay Mami. At syempre si Jairi Lim, nagbabalik sa kanyang bagong awiting Sinisigaw. Dito lamang yan sa Himig ng Panahon.

0: Already know. Midas Records.
1: Go.
2: I've been there before.

0: You already know.
1: And it's record.
2: Ay, balik muna sa simula.

And that was, syempre, si Eman kasama si Awi Columna, Kio at Allison Shore. Yan yung ano, no? Yan yung iniwang awitin ni Eman ni Medez bago siya sumakabilang buhay. At dahil sa kanyang sakit na leukemia, no? All those years ago. And si Eman po ay member ng Team Payaman, isa rin sa mga pinakauna na vloggers, no, and influencers at his time. At sikat siya dun sa kanyang mga skits, sa kanyang mga, hindi nga actually skit, yung mga short film. Yan, mga short film na parang K-drama yung peg, no. Sobrang ganda nung cinematography, nung edits. Dun siya nakilala, kasama sina Roger Rocker, sina Kong TV, at iba pa na taga-team Payaman nung mga panahong yan. So, up next, isa pang awitin mula kay Eman, kung pwede lang.

And that was Jairi Lim with the song Magkabilang Mundo. Ayan, oras natin mga kaibigan, 1:52 in the afternoon. Tayo po ay pansamantala magpapaalam sa ating palatuntunan, himig ng panahon, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Sa ating technical side master control, nakatuwang natin sina Ate Josie Gonzalez, Ate Otay Evangelista, at sa ating transmitter side si Kuya Egay Driz. Maraming salamat, magandang hapon. Ingat po tayong lahat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: daan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Paulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinilap sa aming Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding na inasang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo sa Japan ay sinaksihan nito ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at mga nangungunang Japanese company sa Tokyo, Japan. Ang kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mint, GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ng kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng Intelligent City Initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility. Kaugnay nito ay Makati ang target na maging model ng tinatawag na Intelligent City Initiatives. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Nagyaring putukan sa Senado at pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, konektado ayon sa CIDG. May live report si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi sinasantabi ng Criminal Investigation and Detection Group na konektado nga ang nangyaring putukan sa Senado sa upunang pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ganito inilarawan ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico Desayne ng takbo ng pangyayari sa Senado mula gabi ng Mayo 13 hanggang madaling araw ng Mayo 14. Gayunman tumanggi si Morico na i-detalye ang koneksyon ng dalawa dahil saan niya operational matters na ito na hindi namla maaring isapubliko. Una nang iginiit ng CIDG at ng DILG na hindi under attack ang Senado habang coordinated naman o pinagplanuhan ang pagtakas ni De La Rosa. Nanindigan si Morico na hindi naman mangyayari ang pagtakas ni De La Rosa kung hindi dahil kay Senador Robin Hood Padilla. Kaya nila ito nireklamo ng obstruction of justice sa DOJ. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
7: Precisely the reason why we did not want to make this nagkataon na, control of the country, our people are working. There are other areas na sinitest.
4: Maraming salamat sa live report ni J. Mark Dagala. Senador Risa Ontiveros, hindi sang-ayon sa naituring na force majeure ang mga pandaigdigang krisis para sa online Senate sessions. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hiniti Senadora Risa Ontiveros na hindi maituturing na force majeure ang mga pandaigdigang issue tulad ng gera sa Middle East, banta ng tensyon sa China-Taiwan at posibleng El Nino para bigyang katwirang online participation sa mga sesyon ng Senado. Sa isang panayam, tumugon si Ontiveros sa pahayag ni Senador Robin Padilla na maaaring maituring na force majeure ang mga naturang sitwasyon. Ayon kay Ontiveros, ang mga nabanggit na issue ay hindi sapat na dahilan para hindi personal na dumalo ang mga senador sa sesyon. Pinaliwanag niya na bagamat may epekto sa bansa ang gera sa Middle East, partikular sa usapin ng oil crisis, mas lalo anyang kinakailangan na pisikal na naroroon ang mga mababatas para gampanan ang kanilang tungkulin. Pinatikos din niya ang nangyaring tensyon sa Senado nitong mga nakaraang linggo kung saan anya'y tila nakatuon ang pansin sa internal na usapin kesa sa mga panukalang makakatulong sa publiko. Binigyan din ni Ontiveros na madaming nakabinbin ng mga panukala para sa mamamayang Pilipino na dapat ginagawa nila in person. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Walong mamahaling sasakyan ni Saldi Co kasama sa ipasusubasta ng Bureau of Customs. Report hatid sa atin ni DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Marami pang sasakyan ang nakapila na ipapasubasta ng Bureau of Customs. Kabilang na rito ang masakyan ng mga isinasangkot sa flood control project tulad nila Saldico, Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Ayon kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, walong sasakyan ni Saldico ang kasama sa mga ipapasubasta. Samantala, base sa kanyang pagtansya, nasa 40-50 mamahaling sasakyan pa ang kanilang ipapasubasta. Kung masusunod ang plano, inaasahang aabot sa 500 milyong piso ang malilikom na pera sa subasta at dadali ng pera sa National Treasury upang mapakinabangan ng taong bayan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ating panghuling balita, Interagency Oplan Balik Eskwela, pinakilos na ng

0: 8, 2026. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, bahagi ito ng prioridad ng pamahalaan na mapataas ang kalidad ng edukasyon para sa mga kabataang Pilipino. Sinabi rin ng kalihim na katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng DepEd upang masiguro ang ligtas, maayos at walang aberya sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Kabuang 16 na ahensya sa ilalim ng Interagency Task Force ang makikipagtulungan sa DepEd, kabilang dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA. Bukod dito ay gagamitin din ng OBE Public Assistance Command Center ang email at official social media platforms para sa mabilis na pagresponde sa mga reklamo at katanungan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: Na maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni Robin at Kate. 2 PM 'yun. 2 PM? Hay nako, bes. Past 3 PM pa magsisimula 'yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
4: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
3: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
4: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
3: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
4: Osha, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Oh, lumilindol. Gising!
7: Ha? Eh?
6: Maging alisto. Magpabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Inay, inay, itatapon ko na ba ang mga papel, dyaryo at mga kahon na ito?
9: Naku anak, huwag, maaari pa natin yung gamitin.
8: Ha? Eh inay, mga basura na po ang mga ito.
9: Hindi yan basura anak, ang mga iyan ay recyclable materials na pwede nating i-recycle. Pwede mong gawing dekorasyon sa bahay, pambalot, o kaya naman linisin at iproseso upang magamit muli. Ang tawag doon ay pagre-resiklo. Pwede ring ibenta. Kumita ka na, nakatulong ka pa sa ating kalikasan.
8: Wow! Ang husay naman po ng ideyang yun, inay. Gusto ko din i-share ang mga ito sa aking mga kaibigan at kaklase.
9: Mabuti yan, anak. Sabi nga, nagsisimula ang tunay na pag-aalaga sa ating kalikasan sa tamang pangasiwa ng mga inaaring mga basura sa ating bahay. O siya, anak, tatapusin ko muna ang pagluluto ko ng paborito mong sinigang.
10: Matutong magresiklo, kailangan niya ng mundo.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
12: Nakagat ako ng aso, inay!
11: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
12: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
11: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
12: Ano na po ang gagawin natin, inay?
13: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o anumang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
5: Sambil

0: Sae mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Problemado ba kayo sa mataas na bill ng kuryente? Narito ang tips para sa mas mababang electric bill ayon sa Department of Energy. Una, bawasan ang appliances na ginagamit. Pangalawa, gumamit ng appliances na akma sa inyong mga pangangailangan. Pangatlo, limitahan ng oras ng paggamit ng appliances. Pang-apat, maghanap ng alternatibong paraan na hindi gagamit ng kuryente. Panlima, palagi ang linisan ang fluorescent tube. Pang-anim, siguraduhin tama ang kapasidad ng washing machine sa inyong pangangailangan. Pampito, panatilihing malinis at walang dumi o alikabok ang ventilador upang hindi ito madaling maluma o masira. Pang-walo, huwag pabayaang naka-standby mode ang appliances dahil ang mga ito ay kumukonsumo din ng karagdagang kuryente. Pansyam, unahing plantsyahin ang makakapal at mabibigat na damit at ihuli ang maninipis na damit. Pansampo, huwag hayaang kumapal ng labi sa 1/4 na pulgada ang yelo sa freezer. Panlabing-isa, bunutin sa saksak ang mga charger ng gadgets kung fully charged na ang mga ito. Panlabindalawa, kung maaari, limitahan ang paggamit ng TV o computer. At huli, panatilihing malinis ang air filter ng aircon, huwag hayaang sumingaw ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kwartong air condition. Ilan lamang yan sa mga paraan upang makatipid at mabawasan ang electric bill, kaya't ating sundin ang tipid tips na ito. Paalala, kuryente ay tipirin para mabawasan ang gastusin.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Nabigtiin.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang uso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin, so dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
7: Ang ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
8: Tuklas Pilipinas!
7: Umaapaw sa masasarap na pagkain, matatakam ka! Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.

20 minutes after 2 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sumasa inyo po ang ating palatuntunan, ang Tuklas Pilipinas. Hala, nasa soft girl era ata ako. Ngayon lang, tsaring... Huy, ba't parang iba yung kulay ko ate sa line? Or ako lang to? Tsaring, okay. So, it's May 28, 2026, last week of May. Huy, parang kakapasok lang ng May. Pero ito, we're saying goodbye to May and hello to June. And officially entering half of the year. Oh, diba? Parang recently lang ang dinidiscuss natin ay New Year's resolution. Tapos, paano natin magagawa yung mga New Year's resolution natin. And I hope kayo po, yung mga magda-diet dyan, nag-diet na po kayo. Yung mga tatakbot, magwo-walking dyan, nagagawa nyo po. Until now, no? That we're entering half of the year. Oo, Diyos ko, bare months na. Sabi daw nung iba, ang tagal daw mag November 15 noong mga nag-bonus nung May 15. Sabi, yung mga naubos agad yung bonus, di ba? Parang, oh my God, oo, kaka May 15 lang, kaka mid-year bonus. Ay, hindi, mid-year bonus. Oo, mid-year bonus ng May 15. Tapos parang, oh my God, ang tagal ng November 15. We're counting another 6 months no before November 15. Pero hindi, alam nyo guys, sabi ko nga, ang bilis ng panahon. Na parang dati kami lang din yung mga bata. Tapos ngayon kami na yung mga ano, yung mga inaate kuya. Minsan, sobrang nafe-feel kong antanda ko pagka nandito yung mga estudyante. Especially yung mga elementary students last week na nag-campus mic. Grabe, yung tanda ko talaga niyan. Tapos, pero yung height ko mga sis, hindi yan siya tumanda. Hindi yan siya tumaas. Ganyan, oo. Ayun, so... This week, medyo napuno tayo ng interview, no? Nung Monday, we had campus mic with Talipa National High School. At grabe, kudos po sa inyo. Talagang congratulations. This is the second parang episode of campus mic with Talipa National High School. Tapos, talagang ano... Talagang itong second week, hindi mo na maramdaman na kinakabahan sila, na na-pressure sila. Talagang ine-enjoy na lang nila yung episode. And sabi ko nga, guys, hindi na ako uupo ha. Because I know you can do na the one-hour program. And yun nga, true enough, kinulang pa yung 1 hour po sa kanila. Yan, so congratulations to Talipa National High School. To ang Talipenyo. Ayan, hindi pala... Ano nga ang tawag sa kanila? El Talipenyo. Parang ganun. Ayan. Congratulations. And I hope hindi na pressure yung next batch, no? Kasi grabe sabi ko nanonood ako sa online. And I saw the infomercial na grabe pinag-effortan, ano? The infomercial is about fake news, misinformation. Tapos grabe yung graphics, grabe yung... Sabi ko, iba? Iba talagang mag-isip at gumawa yung mga Gen Zs ngayon, the Gen Alphas, no? So, again, congratulations. And I'd like to comment naman the, ano, the brainchild of this, ano, program, of course, our Sir Dick, no? Na, eto, nagmamaterialize na yung magandang collaborations natin with the DepEd, with the different schools, national high schools, elementary schools, no? Na nakikita natin how supportive the teachers and the mentors na parang sila very thankful sila na we are letting the students feel the real world of broadcasting, no? So, yun, sobrang nakaka-amaze lang din yung mga support ng teachers, no? And the parents themselves na nakikita namin sa live na parang, oy, super, super abang sila sa live, no? And with that, nakikita din natin kung paano nag-grow yung Facebook page na amin, kung paano dumadami yung live viewers namin. So maraming salamat po, no? Tuloy-tuloy lang, no? And sana mas marami pang schools yung makakollab namin with this campus mic na, alam mo yun, would help na ma-enhance yung kanila pong mga skills into broadcasting, no? Sabi ko nga parang
Kami nung mga bata kami or nung mga estudyante kami, wala kaming ganyan. But we do the broadcasting ano no, competitions, mga ganyan. But what is different today is ito 'yun. Ito talaga yung totoong buhay sa broadcasting. Walang ano, walang timer, walang script, no? Walang, yeah, may script, may guide, no? But ito, naturally, no? They can experience how to show themselves, diba? So, yun, I'm sharing that because today dapat yung, ano, Talipa National High School, but they moved the, ano, the episode nung Monday dahil na rin po sa, ang mga teachers at ang mga estudyante po, sina JB, yung mga broadcasters nila, is part of the hobby, no? Parang it's an activity, no? Na binuupo for the students na into journalism, no? So, talagang may script writing, ano, seminar, mga ganyan. Ang daming mga, ano, tawag dito, resource person na talagang tinitingala din naman when it comes to broadcasting, ano po.

0: Ayan. Okay. Tapos, ano pa? Tapos nung Tuesday, we also had an interview with the presidents of the original Ugat Lucena Association Incorporated. Again, dapat kompletuhin ko yan kasi kung hindi, pati ako malilito, di ba? Yan, so sabi ko nga puno yung week natin of interviews, no? Tapos, so I wish good luck, no, sa the original Ugat Lucena Association Incorporated dahil 2 days na lang before their benefit, grand benefit ball. So yan, advance congratulations po, ano, at sa mga makikiindak at makikisayo po sa grand benefit ball. Nako, hindi lang po kayo nakiindak, nakisayaw, nakisaya, no, kundi nakatulong po kayo, no, doon sa proyektong isinusulong po ng the original Ugat Lucena Association Incorporated. Ate Mara also had the chance to get deeper details of the photo contest of Bagcor. So, Ate, maraming salamat for interviewing our resource person from Bagcor. Supposedly, it was for Toklas Pilipinas episode, pero dahil nga nakakaya nang i-adjust at i-move ng i-move yung schedule because nag-overlap din yung mga interviews natin. Yan, Ate Mara, we're able to interview them. So, thank you, Ate, sa pagsalo. And good luck dun sa mga mag-join sa photo contest ng Bagcor. Malaki ang ano, ang premyo. So, yun, guys. Kanina, we were able to interview PhilHealth about the PhilHealth Yakap program, no? Itong Yakap program na to, I would not get into deeper details dahil nakailan na rin namang information, interview, information drive ang PhilHealth kasama ang Radyo Pilipinas Lucena. But, guys, malaki pa yung kailangan trabahuhin ng PhilHealth when it comes to the number of beneficiaries or number of registrants dun sa PhilHealth Yakap, no? So let's help them na ipakalat, no, yung pagpaparehistro sa PhilHealth Yakap. Kasi again, hindi po ito basta lang parang magpaparehistro ka, no? It's for our ano, for our sake na hindi pa man tayo nagkakasakit, eh inaalagaan na tayo ng PhilHealth, no? And I also would like to thank the BJMP Female Dorm, Lucena City Jail Female Dorm, for accommodating our request to interview, no? Kasi last May 19, nagkaroon po ng on-site registration na PhilHealth Yakap doon sa kanila pong PITAN. At pati po itong mga PDLs natin were able to be to register for the PhilHealth Yakap, no? And nakakatuwa kasi even them, they know the value, they know kung gaano kahalaga na sila po i-register doon at napakikinabangan po, no, mga serbisyo pong dapat bahagi din sila, diba? The Quezon Medical Center and the City Health Office, yun po yung service provider ng atin pong PhilHealth Yakap pagdating sa ating mga PDLs. So, ayun, kung sakaling kakailangan nila ng consultation, laboratories, ito pong dalawang health facility na ito ang magbibigay sa kanila ng kanilang mga services. So yun, thank you so much po kay Ma'am Cathy Ranuda and of course kay Ma'am Alain Abastillas for letting us do the interview kanina po, no? So marami kaming nakuha sa kanila. Magandang hapon po sa lahat ng nakatutok sa Facebook Live at syempre sa mga nakikinig po sa atin via traditional radio. So, hindi ko pala na-acknowledge sa technical po, technical side ang ating partner si Ate Otoy, si Ate Josie. Sa transmitter side po si Kuya Egay, Ate. Si Kuya Egay ba? Ayan. Sige po, it's 2:31 in the afternoon. Magbe-break muna po ako. Uy, 2:30 pa lang pala. Sorry, mali yung nasa computer. 2:30 in the afternoon, magpapatuloy po tayo habang kumakain sila ng cake.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ay nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
2: Di pa ako ready. Ayan, we're back to 34 in the afternoon. So, yun. Ano nga ba? Nakalimutan ko tuloy auto yung i-discuss ko. Ikaw talaga. Parang hindi pa ako talaga ready niyan. Ayan, oo, naalala ko na. So, guys, kamusta po ba? Lahat po ba kayo ay nakapag-gitna na? Ate, nakapag-gitna ka na? You have to. Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero hanggang bukas na lang. Hanggang Sabado. Hanggang 31. Oh, so hanggang Linggo pa. Na nag-start ito ate nung 20 or nung ano pa. Kasi dati noon, isasara yung gitna after ng Santa Cruzan. Oo, sarado na yung gitna tapos ayan na yung talagang siksigan na ng mga tao kasi hindi mo na maintindihan. Hindi mo na maintindihan kung paano ka lalakad. Kung paano ka lalakad sa gitna. Tapos sabi ko talaga dun sa pamangkin ko, nung Sabado ba kami pumunta? Sabi ko, oy, mag-ingat ka basta dapat yung kami muna sa harap lang. Kasi andyan yung may mga nananamantala na. Dahil siksikin talagang yung kamay nila. Bes, hindi mo na alam kung saan napupunta din. Na parang naiinis ka na lang na, ano ba to? Nakaganto ka. O, parang gusto mo lang naman mamasyal pero kailangan mo protektahan ang sarili mo. Tapos dati nun ate, parang the whole Quezon Avenue, talagang parang kada kanto may shawarma. Yan talaga yung napansin namin na bago ka makarating sa dulo, that start yan, di ba, sa may parang, sa may Watsons. Dun sa dulo, sa may Coffee Clutch, ate. Tapos hanggang dun yan sa may, ano, sa may OPM pa dati, ganun kahaba yung gitnaan na you have to really have lots of energy para makapunta dulo to dulo. Pero ngayon, hindi siya ganun kasikip. I don't know why, no? Pero yun nga, sabi ko, dati puro shawarma. But now, alam mo ate kung ano yung puro ngayon? Puro kortina. Puro kortina, puro bedsheet. Tapos parang ano bang bibilin mo? San damakmak yung kortina? Parang kung ako, kung nagkukortina ako sa bahay, ma'am, bibila ko ng kortina kasi ang mura. Tapos magaganda naman siya. Pero kasi hindi ako nagkukortina, te. Saan ate? 100 lang, maganda siya. Maganda yung kurtina talaga sa gitna. Promise, ako hindi ako nag-ano ha, pero maganda yung quality kasi tiningnan ko. Okay siya, tas may mga blackout curtains. Ganda, maganda. O buti pa si Ate Utoy nakapag-gitna na, ba? Diba? Yung mga hindi pa nagigitna dyan na, you have to. Wala pa akong porsyento ha. Tapos kagabi, I was with my friends. So sabi ko, kumain kami ng dinner. Tapos sabi ko, uy, tara sa gitna after. Tapos, alam niyo yung reaction nila, ay hindi na talaga be. Hindi dahil sa ayaw nila, pero sobrang init naman kasi talaga. Considering na may mga tinda sa paligid, tapos syempre may mga nagluluto ganyan. Tapos ang isa pa ngayon na parang very notable sa gitnaan. Eh yung mga nagtitinda ng squid. Guys, na-try niyo na ba yung squid na dapat super sandamakmak yung ano, yung anong tawag dito? Yung hindi, yung ano bes, yung fried, dried squid, tapos iniihaw. Tapos dapat maraming sibuyas, oo. Tapos sabi ko, ay, ako talaga hindi ko siya itatry. Kasi be, promise, parang mga 500 meters pa lang. Amoy na amoy ko na yan, yung squid na yan. Pero hindi ko siya tinry kasi, oo. Ay, hindi pala squid, pusit. Ang social. Oo, yung pusit, yung dried pusit, no. Kasi, alam mo kung calamares, go ako eh. Pero siguro kung wala akong ano, braces, i-go ko yan. Pero nakita ko pa lang kung gaano parang katigas yan. Ay, pass muna talaga ako dyan. So, yun. Yun yung mga ganap sa gitna. Ano pa yung mga ganap sa gitna? O, ito, si Sir, kami dito sa Radyo Pilipinas, dito po sa Facebook page namin, may in-upload kami sorry. Wait, sorry, may in-replyan lang po ako. May in-upload ka si Sir D kanina, dumaan daw siya morning. Yung mga nagtitinda ng kurtina, nakasabit sa alambre ng kuryente yung mga paninda. Tapos, ang nagpaalis daw, ang CDRRMO, na sobrang delikado nun, guys. Bakit nyo ginawa yun? Bakit kailangan nyo dong isabit? Eh, kung may bibili sila kahit hindi nyo po isabit yan, no? Kasi siguro ako ha, sa perspective siguro ng mga seller ng mga maninda sa bayan, gusto nilang ma-maximize na makabenta ng marami. Pero guys, kung bibili kasi talaga ang isang buyer, kahit hindi nyo yung isabit at ipangalandakan sa mundo na may tinda kayo, bibili at bibili po sila. Yun. Ano pa yung meron sa gitna? May mga nagtitinda po ng mga keychain, of course, hindi yan mawawala. May mga nagpapahena tattoo. Pero dati, alam mo, ang dami nila. Ngayon, parang iisa lang yung nakita ko. Shawarma, marami pa rin. Pero ito pa ha, ang medyo blockbuster din dun sa iba, yung Ilocos Empanada.
3: Takoyaki
2: and ito, ang daming nagbebenta ng shake. Ang dami, mango shake, buko shake.
3: Fruit shake.
2: Yeah. Na masarap naman. Masarap, guys. Masarap in a sense na pinupog sa gatas at asukal. Ayun guys, alam nyo, alang natutunan ko, wag mo na lang tipirin para masarap. Kesa naman tinipid mo, mura nga, pero hindi naman magugustuhan ng tao. You pay for the ano eh, for the lasa din and the quality, ba? Diba? So yun, ano pa yung mga ano? Guys, kung nakapagitna kayo, please go.

Yun. Ano pinsan sabihin ko? Ang daming ano, ang daming ang init naman din talaga sa bayan, no. Sabi ko nga siguro kung ano, kung hindi ganoon kainit, baka ginabi-gabi ko siya. O hindi, ang binili ko sa gitnaan. Kasi syempre, kapag pupunta ka sa gitna, ayaw mo naman na basta may initan ka lang, malagkitan ka lang. Gusto mo naman may mabili ka na something, diba? So ako, I bought po ano, a cellphone case. Ito, ibibida ko sa inyo. This is the cellphone case I have. Oo, candy colors. Ayan, sana ma-appreciate nyo. Kasi, nung bumili ako, ha? Uy, ano, hindi ko alam. Ang ano nyo, ang iPhone case. Ayun, nakakatuwa nan kasi doon sa isa ko na pagtanungan 150 siya. Tapos nung pumunta ako sa kabila 100 pesos na lang talaga yan siya. Ha? Sa 100, be baka ano na ako niyan talaga. Baka isumpa na ako ng mga maninindi diyan. Tapos nakakatuwa kasi binigay niya lang 100 pesos lang. Tapos sabi ko sa kanya, sige, pag di mo yan binigay sa akin ng 100, ayoko na, hindi na ako bibili. Tapos yung lahat ng kasama ko, ilan kami? Parang 7 kami, lahat kami bumili. O diba, naka 700 pesos siya. Sabi ko, kami ata yung first buyer mo of the night. So sabi niya, grabe naman ba? Hindi naman. So ano pa, ano mga experience niyo sa gitna? Uy, may mga naririnig ako na wala ng phone, na wala ng wallet, no? Minsan kasi, guys, kapabayaan nyo na rin, no? Alam nyo naman na crowded, maraming tao, siksikan. Tapos doon ka pa talaga magdadala ng maraming cash. Kami talaga nung pumunta kami ni na mama, parang wala kaming walang may dala ng cash sa amin. Kaya kapag may bibilin kami, parang, uy, pautang ng 50, pautang ng 100. Sabi ko, ala, ano na itong pamilya na to? Walang dalang cash. Umasa na lang sa GCash. Eh, paano pag walang GCash, no? Ano pa? Ano pa yung meron doon? Uy, may nagbebenta ng sisiw. At saka ng sisiw na may kulay. Tapos, at saka ng isda. Pwede ba yun? Kasi, alam ko matagal na may nagbebenta ng ganyan, ah. Pero, hindi ko alam kung may permit ba yan.

0: Yun. Tapos, ano pa yung mga meron doon? Huwag na kayong bumili ng sisiu. Hindi ko alam kasi kung legal siya. Tapos, ano. Oo, nung isang beses bumili kami ni Ate Mara ng isda. Tapos sabi ko, ay, papangita ko to kay Yuan sa pamangkin ko na baby. Tapos, alam nyo, wala kasi siya nung, wala si Yuan nung umuwi ako ate. With the fish na binili namin ng 25 pesos. Sabi ko, palalakihin ko to, gagawin ko siyang si Nemo, ganyan. Tapos, dinilagay ko na siya ate sa galon. Tapos, may tubig. Tapos, ilagay ko yung isda doon. Tapos, pinakain ko siya. Tapos, yung una kong laglag, ay, parang di ko makain. Tapos, sabi ko, ay, sige, damihan ko kaya. Para marami siyang makain. Uy, ate, namatay yan talaga siya. Lumulutang na siya pagkagising ko kinabukasan. Namatay siya. Tapos, sabi ni mama, hala na pa, sobra ata yung pakain mo. Sabi ko, hindi talaga siya kumain at all. Tapos, yun. Tapos, pinangalanan ko kasi siyang Goldie. Tapos, yun, namatay siya. Kasi goldfish siya. Tapos, hindi na siya naabutan ni Yuan. I was so sad. Tapos, sabi ko, sayang yung 25 pesos ko. Tapos, yung pakain, 20 pesos. So, 45 pesos yun. So, guys, ang sinasabi ko, hindi ko alam kung legal ba na magbenta ng mga ganun. Because, hindi ko alam kung saan din galing yun eh. Tapos, yung mga sisiw naman, wag niyo yung paliliguan yan kasi mawawala yung kulay nila. Ayun, ano pang meron sa bayan? Ate Utoy, nag-ano ka ba? Nagpunta ka sa bayan? Parang kung i-rate ko yung gitna experience ko, sige, give ko yan ng mga 7 over 10. 1 being the lowest and being the highest. Pero masaya naman kasi syempre it's part of Pasayan Festival, it's part of Lasenahin culture. And parang hindi naman kumpleto din yung Pasayan experience mo pag hindi ka naggitnaan. Nga lang itong mga friends ko, sabi nila doon tayo sa may mga tower. Akala ko kung anong tower, yung pala mga beer tower yung hinahanap nila. Eh wala siya this year kasi bawal po no. 'Di ba? We canceled some of the events tapos ito na lang yung itinuloy, diba? Kaso nga lang din, a lot of Lasenahin ay nagre-reklamo na po no, dun sa traffic that this sanggian is causing, no? Pero, hayaan nyo na guys, hanggang Linggo na lang naman na to, no? Sabi ko nga before, pinagtatanggol ko, diba, na parang hindi naman ito buong buong buwan na traffic, no? At saka, whether we have the Pasayahan and the sanggian sa gitna, matraffic pa rin naman, no? Meron akong isang Facebook friend na nag-post, sabi niya, parang shout-out niya pa yung CDRRMO, shout-out niya pa yung traffic division ng city, no? Sabi niya, anong klaseng pagsasara ng kalye yung ginagawa niyo? Walang abiso, walang kahit ano something. Tapos may nag-comment sa kanya na, sinarado talaga yung gitna for gitnaan. Sinarado yung Quezon Avenue for gitnaan. Baka hindi ka aware, sabi niya ganun. Tapos after a while, parang hindi ko na makita yung post. Siguro dinelete na niya kasi baka ikaw lang hindi nakakaalam na sarado yung Quezon Avenue. Diba? Or may announcement. Hindi ko alam eh. Taon-taon it happens yearly, diba? Kaya nga, tapos siguro kasi mas sanay tayo na after the Santa Cruzan or after the ate anong tawag doon sa Flores de Mayo and ate anong tawag doon yun sa parada Mardi Gras yan after Flores de Mayo after Mardi Gras saka siya nagsasarado sa gitna so talagang wala magrereklamo doon kasi sarado na siya for parada tapos diretso na sa gitnaan. Tapos yun, ang hinahanap ko lang this year talaga ay yung sobrang siksikan kasi hindi siya nangyayari ngayon. Kasi nga, I don't know, hindi ko alam ate bakit hindi tayo dinumog ngayon. Kasi dati noon, people from Tayabas, Pagbilao, Sariaya would come to Archanggian. Kasi nga, ayun, masaya naman siya. No? At saka yung iba, I remember, may mga comments tayong na-received na dito na lang din talaga sila bumibili ng mga pampasok sa school ng mga ng mga anak nila. Pero ako never ako binili ni mama ng notebook sa gitna or kaya ng uniform sa gitna. Not because low quality ha, but sabi ni mama mas mura daw kapag kapag nagpasok ka na. So ako, laging ang sinusuot ko sa first week of school ay lumang uniform. Ganun po, yung nanay ko mananahiyan, pero yung damit ko, ako yung talagang ano, luma ang uniform. Tapos I remember dati nun, di ba mananahin si mama, tapos kahulihan yung uniform ko na susuotin. Tapos magkakaiba yung ano, pagka-white nung collar, nung sleeves, kasi parang mga pera, ano yun, retaso lang ng ano, ng mga tinahin ng nanay ko. Tapos parang, ma-okay lang kaya yung anak mo dyan sa ano na yan. So lagay na yan, kasi kahit pa yan ay white, may iba-ibang shades of white. At saka may mga white na naninilaw. So parang minsan pagtingin ko dun sa sleeves ko, ay, ba't iba to? Sabi ko, grabe si mama sa akin. But anyway, yun, no? So back to the people na nag-support naman ng gitnaan. Yun nga, dun daw sila bumibili ng ano nila, gamit ng mga anak nila, no? So, mas mura naman din talaga, no? Tapos, ang maganda pa talaga dyan, makakatawad ka. Unlike sa mall, kung magkano to, ito na yun. Pero sabi nga ng mga ano nanay ko dito, wag nang tumawad. Kasi sa mall nga, hindi tayo tumatawad eh. Oo. Oo naman, ibigay na natin sa kanila yan. 2:49 in the afternoon. Magbe-break muna po ako. Magbabalik po tayo makalipas ang paalala ng himpilan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang uso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
5: Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang natatanging katangian ng mga Pilipino ang sikreto kaya patuloy na lumalago ang turismo sa bansa.
6: The genuine warmth of the Filipino people is indeed our greatest asset. The hospitality that we extend to visitors, both local and foreign, is a unique characteristic that is innately embedded in the social fabric of being a Filipino.
5: Kaya naman hinihikayat ng Pangulo ang bawat Pilipino na ipakilala sa mundo ang ganda ng ating bansa at ipakita na they will really love the Philippines.
6: I call on the entire Filipino nation to allow yourselves to be our country's tourism ambassadors. I enjoin you all to be our country's promoters, advocates, and if I may borrow a coin term, in this age of social media, be our country's top influencers. Indeed, the Philippines will never run out of places to discover, of meals to enjoy, adventures to experience, people to meet, talents to admire.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Ito ang
0: Ayan, we're back to 52 in the afternoon. Yan. Next week is June 1 na. Ang galing, June 1. Sakto sa Monday, no? And start of Brigada Eskwela, no? Sabi ko nga dun sa interview ko with Sir Max noong Monday? Or noong Tuesday? Tuesday. Noong Tuesday, excited ako talaga, no? Kung sadyante ako, kukompletuhin ko yan Monday to Friday. Basta may kasama akong friends, ha, kasi ang hirap maglinis naman ng sa ulo. Tapos, makwento ko lang, before, dahil part ako ng ano, student council, kami yung nag-aasikaso talaga ng Brigada Eskwela. Tapos, we go to Red Cross, doon kami nag... Anong bang tawag doon? Solicit? Hindi eh. Nagre-request kami nung mga ano, nung mga scrap biscuits, no? Scrap meaning ito lang yung mga hindi pumasa sa ano, sa quality control. Pero hindi sila mga expired na. Kunwari, Oreo cookies, yung mga yan. As in, box-box yung mga scrap cookies na dumadating sa amin na pinamimigay namin to all brigada, eskwela, participants. Para nga hindi na namin problemahin yung ipapamerienda sa kanila, no? Tapos we distribute mga fruit juices din para sa kanila. Para hindi naman din sila gutom, no? Habang nililinis sila. Hindi ko alam kung hanggang ngayon meron pang ganun. Mga scrap biscuits, mga cookies. Yun, manghingi sana tayo dyan. Baka naman Red Cross, yun. Tapos, nakakatuwa before, talagang yung mga sudyante, ngayon kasi voluntary talaga yung pag-join ng brigada. Pero noon ha, hindi ko alam kung legal yun ha, or ngayon nyo lang maririnig. Pero yung mga enrollees noon, talagang magre-require muna ng siguro like 3 to 4 hours of service sa school. Kahit magpintura ka lang onti dyan, or kaya magwalis kung saan, no. But basta alam mong nagkaroon ka ng contribution sa brigada eskwela. Sana lalo na for elementary students and even high school, no. Sana high school pa ba ang tawag? Yeah, junior high school. Sana yung mga parents po, yung mag-push naman dun sa mga estudyante nila na magbrigada kasi wala naman tayo talagang mga maintenance sa school. Maintenance personnel sa mga public schools na po pwedeng maglinis lang ng buong school, diba? Lalo na yung Quezon High. Sobrang laki niyan. Tapos, ito na lang yung contribution natin eh. So, why not we wholeheartedly, diba? Buong puso nating makipagkaisa sa Brigada Eskwela. So, I'm expecting siguro by Monday nasa kick-off ako sa iba't ibang schools kasi medyo marami tayong invitations. Ganun tayo ka in demand kapag brigada. In-invite tayo ng maraming schools. No? So, maraming salamat po because you trust Radyo Pilipinas Lucena na palaging ka-partner nyo po when it comes to information dissemination. Sabi nga namin dito sa radyo, hindi man kami makabigay ng in-kind and monetary donations. Yun namang service namin into broadcast and into covering your events. Yun na lang po, no, yung maibahagi namin. And sabi ko nga, hindi ako, ilang beses na nag-cover ako ng brigada, hindi ako basta nag-cover na, picture to, post to, tapos report to. Hindi ganun. Kasi talagang, kung may chance, magpipintura muna ako bago ako umalis. So, yun talaga. Kasi medyo nakakaya naman na pumunta ka lang doon para picture. Anyway, it's 4 minutes before 3 o'clock. Wala akong na-discuss na parang particular topic ngayong live ko. Kung ano-ano lang. So, thank you guys for joining me this afternoon. Maraming salamat po. Hello to my kuya. Thank you, Ate Josie. Thank you, Ate Utoy. And of course, thank you to Kuya Egay. And happy retirement po, Kuya Ruel. Maraming salamat po sa masaganang pananghalian. Ito po si Carm Isles. Ito po ang Tuklas Pilipinas. Magandang hapon po.
7: Ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions, harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the
11: News Update.
12: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Balikat ang pang-ekonomiya ng Japan at Pilipinas mas dapat i-maximize sa gitna ng epekto ng Middle East crisis ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Report.
14: Dapat na mas gamitin at mas palawakin ng Pilipinas at Japan ang economic corridor ng dalawang bansa sa gitna ng nararanasang epekto mula sa Middle East crisis, partikular sa usapin ng supply chain at enerhiya. Sa harap ng mga business leaders sa Tokyo, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na para manatiling matatag ang kapwa bansa sa pagharap sa mga pandaigdigang hamon. Mahalaga ang pagpapalakas at pagiging isa ng balikatang ito. Kaugnay nito ay pinagmalaki ng Pangulo sa harap ng Japanese business leaders ang unified approach na ipinatutupad ng administrasyon sa gitna ng mga hamong nakakaapekto sa Pilipinas. Anya, malinaw ang tinatahak na direksyon ng gobyerno, partikular ang pagpapatatag na ekonomiya nito, kung saan ang infrastruktura, industriya, finance, human capital at connectivity ay sabay-sabay na sumusulong sa ilalim ng iisang sistema ng pag-unlad, na ayon sa Pangulo ay malaki ang maitutulong sa pagpasok ng kalakalan at pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Senate Minority Bloc muling kukontra sa panukalang amyenda sa Senate Rules tungkol sa teleconferencing sa susunod na linggo. Mula Senado may ulat si Ninfo Asuncion.
13: Radyo Pilipinas. Report.
15: Iniyak ni Senador Ping Lacson na muling hahamunin ng Senate Minority Bloc sa susunod na linggo ang panukalang pagbabago sa Senate Rules na magpapahintulot sa mga senador na makalahok at makaboto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing kung may justifiable reason o makatwirang dahilan. Ngayon kay Lacson, inaasahan kasing muling tatalakay ng usapin sa Lunes at patuloy anya nilang kukontrahin ito sa minority. Sakali anyang mangyari ito ay plano nila ng minorya na patuloy pa rin itong idebate. Git ng minority senator, dapat munang i-refer sa Committee on Rules ang anumang pagbabago sa Senate Rules para makagawa ng kaukulang committee report bago dalhin sa plenaryo para talakayin. Nabala ni Lacson kung bibiliti ng minorya na isa lang agad sa botohan ang panukala ng hindi dumadaan sa tamang proseso, maaaring manaig ang tinatawag niyang tyranny of numbers dahil mas marami ang bilang ng majority bloc. Dagdag pa niya, posibleng umabot sa Korte Suprema ang usapin kung magkakaroon ng grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan ang mayorya. Gayunpaman, inamin ng senador na maaari rin namang hindi manghimasok ang Korte Suprema dahil maaari itong ituring bilang bahagi ng internal rules ng Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfo Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kamara nakatutok sa priority bills at pag-anda sa impeachment trial habang hinihintay na maresolba ang Senado ang mga panloob nitong issue. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Report.
16: Sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na nagpapatuloy ang House of Representatives sa pagtutok sa mga priority bills at paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay habang hinihintay na maresolba ng Senado ang mga panloob nitong issue. Sa ngayon, naharap ang Senado sa ilang iba't ibang gusot, kabilang na ang usapin kaugnay ng pagbabago ng liderato, mga alitan sa internal rules at mga tanong hinggil sa remote participation ng ilang senador. Umaasa si Ortega na mareresolba ng Senado ang mga panloob nitong issue upang makapagpatuloy na ng regular na trabaho ang Kongreso at ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Ortega, hindi ito usaping pampolitika kundi praktikal na pangangailangan dahil kailangan magtulungan ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pagpasa ng mahahalagang panukala at sa pagpapatuloy ng constitutional process kaugnay ng impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: SWDP's and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay. Nasa mahigit 26,000 na decommissioned Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants na ang nakipag-ugnayan sa ahensya para sa kanilang reintegration sa lipunan sa pamamagitan ng livelihood, infrastructure at social protection interventions. Kabilang sa mga programa ng DSWD ang Pamana Livelihood Program kung saan nagbibigay ang ahensya ng livelihood assistance at infrastructure projects sa mga conflict-affected communities. Anya, umaabot sa 300,000 pesos na livelihood capital ang ipinagkakaloob sa mga asosasyon at grupo upang magkaroon ng kabuhayan at mapalakas ang kanilang economic resilience. Bukod dito, nagpapatuloy rin ang DSWD sa pagpapatayo ng mga kalsada at tulay sa mga liblib at malalayong lugar upang mapalawak ang akses sa mahalagang serbisyo at mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy o DOE nakiisa sa workshop on offshore wind farms kasama ang coastal community sa Pili, Camarines Sur. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Nakiisa ang Department of Energy sa Duros 2 Multi-Stakeholder Consultation and Solution-Based Participative Workshop para sa offshore wind farms na ginanap sa Pili, Camarines Sur. Kasama sa workshop ang mga mangingisda, coastal community, local government unit, academe at civil society organizations upang talakayin ang mga pagkakataon at hamon ng offshore wind development ng San Miguel Bay. Sa pamamagitan ng bukas na dialogo, ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang mga pananaw sa pangangalaga sa kabuhayan, marine ecosystem at pantay na pagbabahagi ng benepisyo. Muli pinagtibay ng Department of Energy ang kanilang pangako sa pagtiyak ng renewable energy transition ng bansa ay ginagabayan ng agham, transparency at makabuluhang partisipasyon ng stakeholder. Sa pakikinig sa mga boses ng mga apektadong komunidad, patuloy na sinusulong ng Energy Department ang pakatakarang nagtataguyod ng malinis na enerhiya habang pinangangalagaan ang kapakanan ng kabuhayan ng mangingisdang Pilipino at mga residente sa baybayin. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Drug Laboratory sa Occidental Mindoro, binawag ng Philippine National Police. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinapurihan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang matagumpay na operasyon na sa pagkakadiskubre ng 1,000 na laboratorio ng droga na umano'y pitatatakbo sa isang liblib na barangay sa isla ng Look, Lubang Island, Occidental Mindoro. Ayon sa PNP Chief, iniutos na niya ang masusing investigasyon para matukoy at maaresto ang mga utak sa likod ng naturang pasilidad. Isinagawa ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang operasyon noong Mayo 26 sa Golo Island, sityo kay Bunga, Barangay Bulacan, matapos na makatanggap ng impormasyon hinggil sa posibleng lihim na laboratorio ng ilegal na droga sa lugar. Batay sa paunang ulat mula sa mga operatiba, ilang kemikal na pinaniniwala may kaugnayan sa paggawa ng ilegal na droga ang nakumpiska sa naturang raid. Hindi patukoy ng mga otoridad ang eksaktong uri ng sangkap habang hinihintay ang resulta ng forensic examination. Patuloy naman kinikilala ng mga investigador ang mga sangkot at tinutukoy ang lawak ng operasyon nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni J. Mark Dagala. Mga sasakyan ng pamilya Discaya na nasa kustodiya ng Bureau of Customs o BOC na ibenta na lahat at nakalikom ng 114 million pesos. Report hatid sa atin live ni DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na ibenta ng Bureau of Customs ang lahat ng mamahaling sasakyan ng pamilya Discaya. Ang mag-asawang Discaya ay sinasangko sa anomalya sa flood control project kung saan illegal umanong kumita ng malaki sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, 13 mula sa 22 luxury car ng pamilya Discaya ang nasa kanilang pag-iingat at nakalikom ng 114.7 milyong piso sa subasta. Yung siyam na natitirang sasakyan ng pamilya Discaya ay nasa pag-iingat naman ng BIR para sa proper disposition. Paliwanag ni Custom Commissioner Nepomuceno, ang naisubasta ay walang mga kaukulang dokumento habang yung meron naman, BIR na ang mag-aasikaso dahil sa paniniwalang nakuha ang nasabing sasakyan sa ilegal na paraan. Kabilang sa matagumpay na naipasubasta ay ang Rolls-Royce

0: ng Pamiliskaya, talagang halos 30 milyong piso. Ang mga nalikob na pera ay dinala sa National Treasury upang mapakinabangan ng taong bayan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Sarate. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
6: Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay May 28, 2026. Sumasa inyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura with PIA Quezon. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ako po si Mara Grisula. Sa atin pong Master Control, katuwang po natin si Ate Utoy Evangelista, si Ate Josie Gonzalez, at sa atin naman pong Transmitter Site, kasama po natin si Kuya Egay Dries. Dito po sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura with PIA Quezon, nakakasama po natin si Kuya Ruel Urinday. Magandang hapon, Kuya Ruel.
7: Good afternoon, Mara. Good afternoon po sa lahat ng ating mga viewers sa programang Pinoy Kultura with Philippine Information Agency Quezon.
6: Tayo po ay live sa 1017 sa inyong mga radyo at live din po tayo sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Para po sa mga hindi pa naka-follow sa aming Facebook page, paki-follow naman po para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad, lalo na po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Dito po sa ating program ngayong hapon, makikipagkwentuhan tayo sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Atin pong alamin ang mandato, ang mga responsibilidad, mga tungkulin ng NGCP. Pag-usapan din po natin ang antas po ng kuryente. No? At saan nga ba po mapasok ang NGCP doon sa ating electricity industry? Makakasama po natin maya-maya, no, si Ma'am Joyce Balancio. Siya po ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist mula po sa NGCP. Okay, wag na nating patagalin. Kuya Ruel, kasama na po natin sa ating linya via Zoom si Ma'am Joyce Balancio. Ma'am Joyce, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
7: Good afternoon, Ma'am Joyce.
8: Good afternoon po, Sir Ruel, Ma'am Mara, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin sa Radyo Pilipinas Lucena at sa programa po ninyo ngayong hapon na Pinoy Kultura. Good afternoon po sa inyo lahat.
6: Magandang hapon po, Ma'am Joyce. Si Ma'am Joyce, napakaganda. Nakita mo na ba, Kuya Ruel, si Ma'am Joyce sa personal?
7: Nakita ko na.
6: Oo. Maganda si Ma'am Joyce. Ayan. Ma'am Joyce, kumusta po kayo? Kumusta po ang NGCP?
8: Opo, ma'am. Sa ngayon po, alam niyo naman po, NGCP, patuloy po kami nakatutok sa sitwasyon po ng ating national grid. 24/7 po yan. As of this time, ngayon po, sa probinsya po ng Quezon, normal po ang ating operasyon. Wala po tayong nakikitang aberya sa operations po ng ating mga substations and transmission lines. Sa kabuuan po sa Luzon, wala rin po tayo nakataas na anumang grid alert.
6: Salamat, ma'am, sa magandang balita. Ma'am Joyce, una sa lahat, ano po ba ang pangunahing mandato at tungkulin ng NGCP?
8: Okay. Sa ating pong power industry, ma'am, no, pag pinag-uusapan natin paano po nakakarating yung kuryente, kumari na lang po, dyan po sa opisina po ninyo sa Radyo Pilipinas Lucena, meron pong tatlong pagdadaanan po ang ating supply ng kuryente. Syempre, kailangan po meron tayong pagkukunan ng supply. Ito po yung tinatawag natin na first step, which is yung generation. Dito po pumapasok yung mga kumpanya na mga planta po na nag-produce ng power para po sa atin. So, dyan po yung mga tinatawag natin mga geothermal power plants, mga hydropower plants, solar. So, iba't ibang klase po yan na meron tayo dito. Nakakalat po sila sa iba't ibang parte po ng Luzon at ng buong bansa. Ito po mga plantang pong ito, wala po silang kapasidad para po i-transmit o dalhin po yung napakataas na boltahe ng kuryente para po makarating sa ating po mga bahay o di kaya sa mga gusali, gaya na lang po dyan sa inyo po, sa lugar po ninyo. Doon po pumapasok si NGCP. Kami po yung step number 2, which is transmission service po ang ibinibigay po ng pribadong kumpanya na NGCP. So mula po sa generation plants, kukonekta po sila via our transmission lines and substations. So kami po ang tinatawag po namin super highway ng kuryente. Sa amin po dumadaloy yung napakataas na boltahe ng kuryente. At kakabit naman po namin sa pangatlo po na aspect ng ating power industry ay ang ating distribution utilities. Ito na po yung mga Meralco o di kaya electric cooperative. So ito po mga DUs kung saan po tayo nagbabayad ng ating kuryente. Wala po silang sariling supply ng kuryente. NGCP po ang nagdadala po sa kanila. So para po tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente, wala pong maging aberya sa pagdating ng kuryente at hindi po natin maranasan ang rotational brownout sa inyong lugar, kailangan po yung tatlong components po, generation, transmission, and distribution, ay maayos po ang operations.
6: Salamat, Ma'am Joy, sa malino na paliwanag tungkol sa generation, transmission, at distribution sectors. Ang NGCP po ay sa transmission. Ayan. Ma'am Joyce, opo, nabanggit niyo po ang brownout. Kapag po ba nagkaroon ng brownout, paano po namin malalaman kung ang problema ay nasa generation companies, kung nasa transmission lines ng NGCP o nasa distribution utilities tulad po ng electric cooperatives?
8: Opo. Makakasa po kayo na kami po sa NGCP, meron po kaming active social media pages kung saan pinupost po namin doon regularly and updated po ito kung meron tayong scheduled power interruption. Ito po yung kapag meron po kami mga maintenance activities na minsan po tumatagal po ng 6 to 12 hours, depende po sa lugar. And meron din po kami unscheduled power interruptions. Ito naman po yung mga hindi namin kontrolado na mga pangyayari na nagdudulot po ng aberya sa aming pong facility. So ito po ay posted po sa aming social media pages. Hanapin nyo lamang po ang National Grid Corporation of the Philippines sa Facebook tsaka po sa Twitter. Bukod po dyan, tayo din po, ako rin po, as Government Relations and Regional Affairs, ako din po yung nagpapadala ng SMS sa ating po mga kaibigan sa media gaya po ng Radyo Pilipinas Lucena para po ma-amplify namin yung information dissemination at maiparating din po through our media partners yung information and advisories kung meron po. Ang counterpart naman din po namin, ang distribution utilities, I think ang Meralco po, handling Lucena, very active naman din po ang Meralco sa kanila pong social media pages sa pag-update kung meron pong nararanasan na aberya sa inyo pong mga lugar.
6: Ayan, nabanggit po kanina ni Ma'am Joyce na walang problema no sa kuryente, sa supply ng kuryente sa ating lalawigan kahit po dito sa Southern Tagalog. Tama po ba, Ma'am? Kahit po buong Southern Tagalog?
8: I can't speak po sa iba pong mga probinsya ngayon, pero as far as I know, I'm handling po kasi Laguna, Quezon, and Marinduque. So wala po tayong problema as of this time, wala tayong mga naka-down na linya. Of course, sa ibang part po ng South Luzon, ng District 1 namin, no, bandang Cavite and Batangas, I think meron po kami doon ginagawang amplification ng aming team dahil doon po yung nagkaroon ng lines po na naapektuhan itong mga nakaraang araw. So full force po yung pwersa ng NGCP team para po maayos kung ano man po yung remaining pa na kailangan na restoration doon.
6: Opo, magandang balita yan. Pero ma'am, paano ba o ano po yung mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon po ng red alert, minsan red alert o yellow alert status sa power grid?
8: Okay. Sige po, para maipaliwanag natin na maayos, distinguish muna natin ano po pinagkaiba pag sinabi natin na meron pong yellow alert at meron pong red alert. Mm-hmm. So yellow alert, ito po ay tinataas po ng NGCP. Kami po ang naglalabas nito ng abiso. Kapag nakikita po namin, sa pagtingin po namin sa national grid, kung medyo manipis na po ang supply ng kuryente. Meaning, sapat pa naman, pero konti na lang, magkukulang na po tayo. So ibig sabihin po, pag nakataas ang yellow alert, pwede po tayo makatulong sa pagtitipid muna ng konsumo ng kuryente or di kaya inaabisuhan na namin yung mga electric cooperatives na maghanda in case lamang po bigla pong merong magkaroon ng problema sa generation at magtataas tayo ng red alert. Ano naman po yung red alert? Ito po yung naranasan natin nitong May 13 to 15. So red alert, itinataas po yan kapag talagang kulang na po ang supply natin ng kuryente kung ikukumpara po natin sa demand. Kung gano'ng kataas yung konsumo natin, hindi na po ito masupplyan. So ano po ba yung common causes? So 96% of red alerts na i-raise po ng NGCP, this is based on data from 2016 to 2025, ay caused po ng generation insufficiencies. Ibig sabihin po, kulang pa po talaga ang pumapasok na supply ng ating kuryente sa Luzon grid and in general po sa buong Pilipinas. So bakit po ganon? Marami naman po tayo mga planta na nakatayo. So hindi po kasi lahat din po ng mga planta ay operational in full capacity. Meaning, may mga planta po tayo na at certain times, sila po ay naka-plant outage or kaya may maintenance activity sila. Meron din po mga pagkakataon na while ongoing restoration sila or may ginagawa sila maintenance activities, naka-derated capacity or mas mababa yung naibabato po nila na supply. So, ito po nakaraan po, no, yung May 13 to 15, it's a mix of different circumstances. Pero majority po dun, ma'am, kung titignan po natin, ay meron tayong 31 power plants na affected that time at hindi po nakapagbato ng kanila pong kumbaga promised capacity sa ating grid. Kaya doon po nagtaas ng red alert ang NGCP. Kaya po naranasan natin yung rotational brownout na tinatawag po sa iba't ibang parte po ng hindi lang po ng Southern Tagalog or South Luzon but whole of Luzon.
6: Ma'am, speaking of alert status, kapag po nagkaroon ng alert status, ano po ang ginagawa ng NGCP para maiwasan po yung malawakang brownout?
8: Okay, so meron po tayong tinatawag na manual load dropping. Ito yung term nga po namin na sinasabi po, no, para maprotektahan natin yung grid at hindi po mag-cause ng malawakang blackout. So pag nakikita po kasi natin sa grid na kulang po yung pumapasok na supply, kailangan po natin gawin ang manual load dropping. Ito po yung pakikipag-ugnayan po namin sa mga electric cooperatives at distribution utilities gaya po ng Meralco at yung mga electric cooperatives po, no, para magkaroon tayo ng rotational brownout. Bakit po natin kailangan gawin yon sa panahon po na manipis yung supply? So para po maprotektahan natin yung grid, yung stability ng grid, at the same time, hindi rin po kumbaga makaranas ng masyadong matagal na brownout yung isang particular na lugar. Kumbaga parang nirorotate natin para lahat naman ay quote-unquote naaambunan ng kuryente. And sa gaya nga po na sabi ko, no, dahil po generation issue po, kalimitan, yung nagiging cause ng ating pong pagtataas ng red alert o yung kakulangan po ng supply, patuloy po yung panawagan ng NGCP din sa Department of Energy. The Department of Energy naman po yung nagsisecure na ating pong energy mix. Kumbaga sila yung in charge po sa generation pag mo-monitor kung meron tayong enough po na supply ng kuryente. Patuloy po yung aming support ang binibigay at panawagan din sa DOE na sana mas madami pa po sana generation plants ang makapag-supply, makakonect sa grid para kahit po anumang aberya ang maranasan ng ibang power plants, ay sapat o higit pa po sa sapat yung ating pong available na supply.
6: Okay, salamat Ma'am Joyce. Kuya Ruel, para sa mga katanungan mo.
7: Ma'am Joyce, good afternoon po.
8: Good afternoon, Sir Ruel.
7: Doon po sa bill ng Meralco, may nakalagay doon transmission charge. Yun po ba ay sa part na ng Meralco o sa part na ng NGCP? Paano po ba yan?
8: Opo, pagdating po sa pagbabayad natin ng kuryente, sir, of course, yung ating pong distribution utility, well, banggit ko nga po tatlo kaming components po no, na dinadaanan ng kuryente. Ang talagang naniningil lang po ay ang Meralco or ang ating electric cooperative. Pero yes, tama sir, nakabundle po siya. So makikita po ninyo dyan, meron tayong generation, generation cost, may transmission charges, meron pa pong distribution charges and other fees. Okay, so tama po kayo, yung transmission charges, yun lang po yung napupunta sa NGCP. And that amounts to only 3 to 5% of the bill. Ang malaki po na binabayaran talaga ninyo, yung madalas na nare-reklamo na, bakit ang tumataas ang ating kuryente, no? It's driven by supply po talaga. So sa generation po, minsan nagkakatalo kapag tumataas yung singil ng generation companies, dun po nararamdaman yung pagtaas po ng ating kuryente or bill sa kuryente.
6: Mm-mm.
7: Okay po.
6: Yes, Kuya Ruel, may question ka pa?
7: Ma'am, isa pang tanong. Dati nung... ang NGC po ba, mayroon din kayong ginagawang mga halimbawa ay pagtulong, halimbawa doon sa mga naapektuhan ng bagyo. Alam ko parang mayroon kayong mga ganyang programa. Parang pag may bumagyo sa isang lugar, nagbibigay kayo ng mga assistance. Tama po ba ako?
8: Tama po sir, opo, parte po ng ginagawang programa po ng NGCP, meron kaming iba't ibang klase ng Corporate Social Responsibility Projects or CSR. And tama kayo sir, no, bumababa po kami sa communities, ina-identify po namin, lalo na po kapag may calamities, gaya po for example ng bagyo o di kaya lindol, in case for example po sa Bicol kapag pag pumuputok si Mayon, ina-identify po natin yung mga affected communities doon and bumababa po kami para po magbigay po ng relief assistance in form of family food packs or di kaya yung mga non-food items, binababa din po namin yan. And in some cases po, kapag talagang kailangan din po ng community at meron po kami doon, meron kami facilities doon, there are moments po nakakapag-donate din po kami ng facilities gaya po ng mga barangay health center or di kaya classrooms sa mga pilipo na mga lugar, sir.
7: Okay po, napakaganda po ng mga ganyang programa. Thank you, ma'am.
6: Okay. Nabanggit
8: you, sir.
6: Opo, nabanggit po ni Kuya Ruel ang bagyo. Ma'am Joyce, ano po yung mga ginagawa ng NGCP para mapanatiling matatag po yung ating transmission lines, lalo na po tuwing may bagyo o may kalamidad?
8: Opo. Lagi po yan, all year round, kami naghahanda po talaga kasi kumbaga na po forecast na naman po natin kung ano mga buwan sa buong taon, tumatama po ang bagyo. So hindi na po natin inaantay na dumating po yung bagyo bago po natin ayusin or gawing mas handa ang ating po mga transmission lines. So tuloy-tuloy po yung aming pong restoration, maintenance, and preventive activities sa mga linya po ng NGCP, lalo na po dun, lalo na sa mga lugar po na prone po talaga na daanan ng bagyo. And of course, bago po dumating yung bagyo, kami po yung naka-alerto din naman dahil nababalita naman din po yan sa media na isasabi din po ng PAGASA kung meron po tayo mga inaasahan na sama na panahon na dadating. So kami po meron na kaming protocols in place. May task force po kami na nakahanda, pati po yung mga gamit and equipment na aming pong linemen nakahanda na rin, pati yung scheduling of deployment na aming mga tao na kailangan po magbabantay in case meron pong linya na kailangan po agarang i-restore, nakaplano na rin po yon. So normally po meron kaming command center na ina-activate kapag panahon po ng bagyo. So ina-activate yon bago pa po tumama yung bagyo and even restoration pag nakaalis na yung bagyo para matutukan po namin ng husto yung aming po mga substations and transmission lines at makita namin kung saan po kinakailangan ang restoration activities.
6: Mm-mm. Sa bahagi naman po ma'am ng Quezon Province at mga lugar na sakop po ninyo, may mga proyekto po ba ang NGCP na makatutulong sa pagpapalakas po ng supply ng kuryente dito po sa ating rehiyon?
8: Opo. Patuloy po ang aming panawagan po no, sa ating po mga generation companies. I believe sa pakikipag-usap ko po sa iba't ibang mga local government units, sa mga iba't ibang municipalities sa Quezon, marami po ang interested na magtayo po talaga ng mga generation companies sa Quezon. Makatutulong po yon kung meron po sila maitatayo at makakakonnect po sila sa amin. Pero in terms of particular projects, so pag ganun po may mga interested po ng mga generation companies na magtatayo, nire-ready po namin yung aming facilities. But aside from that, meron po kaming ongoing project po ngayon. Ito po yung tinatawag namin na Quezon Marinduque Interconnection Project. So alam po natin ang Marinduque ay isolated pa po sila. Nakadepende pa po sila sa diesel barge ng Napo Corp, no? So para po maambo na naman sila ng mas reliable na supply ng kuryente, ikokonekta na po natin sila sa mainland ng Quezon. And for that project, meron po kami itatayo na transmission line na makatutulong din po doon sa part ng Gumaca Pitogo Macalenon site. So mas ma-upgrade po namin yung linya doon, mas magiging reliable po yung supply ng kuryente doon. And at the same time, ang katabi po natin na probinsya ng Marinduque ay makakakonect na po sa national grid. So, mas reliable na po yung supply ng kuryente nila. Kung meron man po silang mga gustong developments na gawin sa isla at tataas po ang daman ng kuryente nila, mas matutulungan na po sila through the national grid.
6: Uy, magandang balita yan para sa mga taga Marinduque. May friend ako, ma'am. Sabi niya sa Marinduque daw, may panahon na palagi silang naka-candlelit dinner. Kasi tuwing gabi nawawala ng kuryente. Ayan. Ma'am Joyce, gaano ba kahalaga yung mga maintenance ng transmission facilities po natin at papaano po ito isinasagawa nang hindi po naapektuhan ang supply ng kuryente, hindi po naapektuhan yung ating mga consumers?
8: Okay. So, tama ka ma'am, una dun sa Marinduque, no? Magbanggitin ko lang din. So, kung sa atin dito po sa ibang parts ng Luzon, tayo madali tayo magreklamo kapag meron tayong rotational brownout. Doon sa kanila, parang it's a common thing, yes, na nararanasan po nila everyday. Kumbaga, hindi lumilipas ang isang araw na hindi sila nakakaranas ng kahit ilang minuto napapalya yung kuryente nila. So, just a comment lang din po dun. And yes, ma'am, dun sa maintenance activities, ma'am, naku, napakahalaga po nito. And ang ginagawa po namin talaga, so we plan it very carefully at hindi lang po ito NGCP lang. Nakikipag-coordinate po kami sa distribution utilities and electric cooperatives para in sync po tayo dun sa scheduling, no? Alam ko po, madalas yung amin po mga maintenance activities mahaba po talaga. Normally, 6 to 12 hours po yan. Depende po dun sa linya na kailangan pong i-maintain. But kailangan po natin talagang gawin yan. And as much as possible, kung kaya po namin ma-minimize or kaya mapaikli yung oras po ng outage ng aming linya para hindi po maapektuhan yung connected po na electric cooperatives, ginagawa din po namin yan. And of course, hindi lang naman po kami ang nagbe-maintain na may regular maintenance. Ang Meralco, ang Quezalco 1 and Quezalco 2, meron din po silang respective scheduling ng kanilang maintenance activities. Kaya very important, ma'am, yung aming ugnayan kasi madalas po sumasabay sila sa amin para ma-maximize yung panahon na nagme-maintenance activities and corrective measures po tayo sa aming mga linya. So, kaya po kami, nagbibigay kami ng maaga pa lang na abiso sa mga LGUs. Kasi po minsan, hindi namin alam si local government unit pala ay may fiesta sa ganitong araw, doon tataon yung aming maintenance activities. Pag ano na pagbibigyan naman po namin kapag meron sila mga suggestions or requests para i-move to a different date. So, ina-accommodate naman po namin yon. Pero as much as possible po talaga, kailangan po natin gawin ang maintenance activities kasi gaya nga po na nabanggit ko kanina, kailangan po maasahan natin yung ating po mga linya, lalo na po sa panahon ng kalamidad. So, mahirap po na hindi ready ang ating facilities dahil anytime naman po may pwedeng mangyari at ayaw po natin na abutan tayo ng hindi magandang sitwasyon bago pa natin ayusin or kaya i-prevent yung mga pwede pong mangyari sa linya.
6: Okay. May katanungan para po si Kuya Ruel.
7: Ma'am Joyce, siguro
8: yung... Ay, sir.
7: Pahabol na tanong na lang to. Ano po ba ang magandang paraan para ang ating mga kababayan ay makatipid sa kuryente?
6: Ayan.
8: Opo. Actually, ang dami natin pwedeng magawa, sir, no? Sa loob pala ng bahay natin, marami tayong pwedeng magawa po para po makatipid tayo sa pagkonsumo ng kuryente. Lalo na po, inaasahan natin ako, baka po itong mga susunod na billing natin, baka may makita tayong konting pagtaas sa singil po ng kuryente. Simplihan na lang natin, sir, sa loob na lang po ng bahay, marami tayong pwedeng appliances doon. Ibahin natin yung route
6: na sa pagbilaw, Kuya Ruel. Kanina galing dito ang Aboitis dito sa ating opisina. Tapos ang transmission po sa NGCP, and then ang distribution, yan po ay doon sa ating mga electric cooperatives tulad po ng Quezelco, no? Quezelco 1, Quezelco 2 at Meralco. Ayan. So, yun, napakalino po ng paliwanag. Okay? Alam niyo po, ngayon pong episode nating ito, sinadya ko na magtira tayo ng kaunting oras, no? Dahil ito po ang huling episode na kasama natin si Kuya Ruel. Oh, Kuya Ruel. Kuya, ano ba ang hindi mo pinaka hindi mo malilimutang karanasan, hindi lang dito sa ating programa, kundi sa buong panahon na nag-uopisina kayo sa Radyo Pilipinas? Kasi po si Kuya Ruel, hindi siya taga Radyo Pilipinas. Sila po ay Philippine Information Agency. Kami naman po ay Presidential Broadcast Service, PBS. Kami po ay sister agency, no? Tapos dito po sa Quezon, si na Kuya Ruel, kahit po ang nagretirong si Kuya Lito Hiron, ay dito po nag-oopisina. Magkakasama po kami kasi sa central office, no? Yung PIA building, ang PBS naman na nakikiopisina doon. Kami naman yung nakikiopisina doon, no? Sa PIA building. Dito po sa Quezon, kakaiba daw po dito, natatangi kasi sa ibang lugar, ang PIA at PBS daw po, PBS Radyo Pilipinas ay minsan magkakaaway. Pero sa Quezon, ay hindi lang basta magkakabati, magkakaiba.

0: Vegan pa. Kuya Revel, ano bang ano mo? Ano ba ang pinaka hindi mo malilimutang karanasan dito sa ating opisinang ito?
1: Ay, wala naman akong
0: wala daw siyang malilimutang. Lahat malilimutan niya, ate.
1: Hindi,
0: malilimutan tayo agad ni Kuya Revel.
1: Hindi wala siguro Mara, sa pag-guest natin. Marami tayong natututunan sa mga guests. Yung hindi mo alam na ganun pala. Tulad yung si yung ating dentista na i-guest natin. Marami tayong natututunan sa paghikayat ng mga resource person dito sa ating programa. Pero sa ating mga kasamahan naman, dahil pareho naman tayo ng layunin, ipapatid ang mga programa ng gobyerno, wala, yun ay talaga trabaho natin. Pero ang nagustuhan ko dito sa radio program, marami tayong natutuklasan, nakaalaman sa ating mga guests.
0: Yes.
1: Yan ang pinakang gustong-gusto ko.
0: Oo.
1: Na dahil doon sa, halimbawa, pag-iwas sa sunog, paano makatipid ng kuryente, marami tayong nakukuhang kaalaman. Yan ang pinakang gustong-gusto ko sa radyo.
0: Totoo
1: sa
0: yun.
1: Guest. Pagdating sa guest.
0: Ayan, totoo yun, Kuya Ruel. Minsan nga nagtatanong ako, bakit ba ako naging reporter? Napakamahiyain ko nung ako ay bata. Hanggang ngayon naman ako po ay mahiyain. At sabi nga po ay inverter. Introvert. Ayan, sabi nga po ay introvert. Ano? Pero siguro, dinala tayo dito ng ano, ng Diyos. Si Kuya Ruel, medyo tahimik din to eh, no? Siguro, Kuya Ruel, dinala tayo dito sa ganitong trabaho kasi mahilig tayong matuto, no? Gusto nating natututo, gusto nating nadadagdagan yung ating kaalaman, kaya tayo naririto. Totoo yun, marami din akong, definitely parang siguro, yung mga opinion ko ngayon, yung aking kaalaman, pinagsama-sama na yan na dahil sa mga interview, sa napakarami na nating na-interview dito marami, sa ating palatuntunan.
1: Marami tayong natututunan sa mga guests, kasi para marami tayong natutunan na yumayaman nating kaalaman.
0: Yes, hindi man tayo yumayaman sa usaping pinansyal.
1: Sa kaalaman.
0: Yumayaman naman tayo sa kaalaman.
1: Sa kaalaman. Yun ang pinakang point natin doon.
0: Totoo yan. Ayan. Kuya Ruel, maraming salamat sa pagsama sa program. Medyo mamimiss ko na kasi si Kuya Ruel po ang kumukuha ng mga guest sa amin pong program sa Pinoy Kultura with PIA. At mamimiss ko siguro yung isang araw na libre ako sa pag-aaral. Kasi si Kuya Ruel lang bahala doon. Ayan. Kuya Ruel, salamat.
1: Thank
0: salamat
1: you
0: po sa PIA kay Director, kay Regional Director Maki Arsadon. Maraming salamat po at taere po yung pinaupo mo din sa atin pong program. Maraming pong salamat, Kuya Ruel. For the last time, kami po ang Pinoy Kultura with PIA Quezon. Ako po si Mara Gresula.
1: Ito po yung lingkod. Duel Orinday, maraming salamat sa inyong lahat.
0: Yes, maraming salamat kay Ate Utoy, kay Ate Josie at kay Kuya Egay, ang atin pong mga katuwang sa ating master control at sa atin pong transmitter site. Hanggang sa kasunod po nating palatuntunan, Pinoy Kultura na lamang. Ayan. Ingat po kayo, magandang hapon.

0: Malaking tulong sa mga TNVS driver. Mula Radyo Pilipinas Baguio, may ulat si Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, malaking ginhawa ang naramdaman ng mga TNVS driver sa lungsod ng Baguio at lalawigan ng Benguet matapos silang makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Marami sa mga tsuper ang nagsabing hindi naging madali ang kanilang araw-araw na pamamasada dahil halos kapusin na ang kinikita nila sa taas sa gastusin sa gasolina. Kaya naman lubos ang kanilang pasasalamat sa pinagkaloob na tulong na magsisilbing dagdag puhunan upang maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay at masuportahan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ayon sa ilang driver, bawat pisong natitipid nila ay napakalaking bagay lalo na ngayong sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anila, hindi lamang ayuda ang kanilang natanggap, kundi pag-asa at pagpapakita rin na may gobyernong handang umalalay sa panahon ng pagsubok. Sa isinagawang payout ng Department of Social Welfare and Development, target na mabigyan ng ayuda ang mahigit 3,000 TNVS drivers na nakatala sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ipinahayag naman ito ang kanilang pag-asa na mas marami pang programa ang maipagkaloob sa sektor ng transportasyon upang mas matulungan silang makaahon sa hirap ng buhay. Para sa kanila, ang simpleng pagkalinga at pakikinig ng pamahalaan ay sapat ng inspirasyon upang patuloy silang magsikap sa kabila ng mga hamon sa kalsada. Sa huli, ang ayuda, ito ay hindi lamang simpleng pinansyal na suporta kundi simbolo rin ng malasakit at pagkakaisa. Patunay na sa panahon ng pangangailangan, may mga kamay na handang umagapay.
3: Good morning po, ako po si Ivor Kiambao. Una sa lahat po, nagpapasalamat po ako sa ating government kasi malaking tulong din po ito sa aming mga nagtatrabaho sa SPX dahil sa ngayon mataas ang gas prices at makakatulong ito sa aming mga gas allowance.
4: Good morning po. Ako po si Troy Uyod. Pangdagdag ng gastusin sa pamilya at gasolina to rin po.
5: Okay. Ako nga pala si Ramil Gubin ng Grab Food Delivery. Masasabi ko po dito sa iyo ng gobyerno, okay naman po. At saka malaking tulong po ito sa amin. At saka pang maintenance na rin po ng mga motor namin at sa pamilya. Okay.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Sa ating panghuling balita, bagong kinatawan ng One Tahanan Party List, ipirinoklama na ng Commission on Elections sa COMELEC. Report natin sa atin ni D.K. Sarate.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal na naiproklama ng Commission on Election ang bagong ginatawan ng One Tahanan Party List ngayong araw ng pangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang proklamasyon ni Elmer Catulpusa bilang bagong kinatawan ng naturang party list. Noong nakarang linggo, nagbitiw sa pwesto ang dalawang kongresista kabilang si Juan Tahanan Party List Representative Nataniela Odocado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Ayon kay Odocado, nagbitiw siya sa pwesto sa personal na dahilan kabilang na ang kanyang kalusugan at pamilya. Nauna nang pumalit si Carl Joseph Legaspi bilang bagong kinatawan ng

0: 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Ang oras natin sa buong kapulang Pilipinas, siyam na minuto makalipas ang alas 4.
12: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
9: Mark!
12: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
9: Mark!

0: ano si Yusek Mon, ano, hanap, antayin lang natin dahil inaayos lang natin yung kanyang audio, no? Pagkat nagpapaliwanag kanina si Yusek Art ng DOTR, para sabi nga mai-expound pa yung relevance nitong paglalayag ng balangay sa Manila Bay, ano, sa chairmanship naman ng Pilipinas sa ASEAN. Malaki hong bagay ang simbolismo nito, mga kababayan, sapagkat no, ang sabi nga ang mga ASEANO ay sabi nga na mga nito mga mandaragat, likas sa mandaragat. At yan din ang tema ng ASEAN ngayong taon na ito, mga kababayan, bilang ang Pilipinas nga ho ay chairman. Okay, alamin natin, kumustahin natin si Yusek Mon kung nandiyan na. Oo. Ano natin? Inaayos pa. Oo, okay, sige. Antabayanan nyo lang, no? Pipihit lang si Yusek Mon at si Yusek Art. Sakay ng balangay, mga kababayan, bumabaybay ho dyan ho sa Ilog Pasig. Dyan lamang ho kayo, wag kong kayo alis, ha? Babalik ho kami. At pagbalik namin, makakasama na ulit natin si Yusek Monilaga. Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo
0: Publico. Alas 4.47, 13 sandali bago ang alas 5.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas, news nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
8: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
10: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
7: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
2: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
13: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
14: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
15: Good news!
16: Yay!
15: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
16: Fake news.
15: Disinformation.
16: Disinformation.
15: Mark out muna yan!
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
0: Alas 4.53 mga kababayan, 7 sandali bago po ang alas 5 ng hapon, tanggapan na tayo mga pag-uulat. Pangulo Marcos, sikatlong world leader na inanyayahan po ng Japanese Imperial Palace simula 2019 para sa isang state visit. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
19: Mainit na tinanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa idinaos na state court sa Imperial Palace bilang bahagi ng 4 na state visit ng Pangulo sa Japan. Ang state call na ito, mahalagang parte ng pagtanggap ng Japanese Imperial Family sa mga piling bisita nito. Mula taong 2019, si Pangulo Marcos pa lamang ang 3rd world leader na inimbitahan ng Emperor sa Imperial Palace. Sumasalamin ito sa malalim na ugnayan ng Pilipinas sa Japan, lalo't ngayong taon ay pinagdiriwang ang 70th taon ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa state call na ito, iginawad kay Pangulong Marcos ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas at pinakaprestiyosong pagkilala na iginagawad ng Tokyo sa isang leader ng bansa na nakagawa ng katangi-tanging ambag para sa Japan. Si First Lady Liza Araneta Marcos naman, ginawaran din ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, isang tradisyonal na pagkilala para sa mga kababaihang miyembro ng foreign royal families at high-ranking official. Sa panig naman ng Pilipinas, iginawad ni na Pangulong Marcos ang Order of Lacandula na mayroong rangong supremo kay Emperor Naruhito habang Order of Gabriela Silang ang pagkilalang ipinagkaloob kay Empress Masako. Ang mga pinakamataas na pagkilalang ito, iginagawad ng Pilipinas para sa mga sibilyan na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapatatag ng relasyon ng Tokyo at Maynila. Sa pagbisitang ito ni na Pangulong Marcos at F. Aliza, mababakas kung gaano kalapit sa puso ng Japanese leaders ang mga Pilipino. Pinatugtog rin kasi ang ilang Filipino folk songs tulad ng Pamulinawen at Manang Biday. Alinsunod na rin ito sa kahilingan ng Imperial Couple. Habang ginamit rin ng Imperial Couple ang pagkakataon upang personal na kumustahin ang Philippine Media Delegation, bagay na hindi karaniwang ginagawa ng Japanese Emperor at Japanese Empress. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ilang sundo na naman pinirmahan sa pagbisita nila Pangulong Marcos sa Japan ayon no, sa Embahada ng Pilipinas doon. Detalye muna kay AJ Ignacio. AJ.
17: Tatlong kasunduan ang napirmahan sa pagitan ng ilang kumpanya ng Pilipinas at Japan ang sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita nito sa Tokyo sa nagpapatuloy na 4 na araw na state visit. Sa impormasyon mula sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, kabilang sa mga memorandum of understanding na nilagdaan na may kinalaman sa pagpapalawak ng kooperasyon sa digital, finance, smart cities, infrastructure, AI data system at iba pang proyektong makatutulong sa mas maraming Pilipino. Bahagi ito ng pagpapalakas sa serbisyo ng isang e-wallet na ginagamit ng milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang transaksyon. Gayun din ang Intelligent City Initiative na planong pag-aralan kung paano magagamit ang AI, urban data platform, smart mobility at iba pang gawing mas epesyente, konektado at sustainable ang urban services sa lungsod. Bukod sa mas magandang connectivity at matatag na infrastructure, inaasahan din nalilikha ng kasunduan ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Samantala, sino susunod nating report? Senador Jinggay Estrada, iginit na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo sa kinakaharap na kaso sa Sandigan Bayan. Detalye mo lang kay Nimpa Asuncion, Nimpa.
20: Ginait nga ni Senador Jinggo Estrada na gagamitin niya ang lahat na legal remedy o legal na remedyo kaugnay ng isinampang kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas na pahayag ngayong hapon, sinabi ni Estrada na kasalukuyan ang naghahanda ang kanyang mga abogado ng mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa malaging proseso ng imbestigasyon at pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa Senador, kabilang sa mga ebidensyang hindi umano nabigyan ng sapat na konsiderasyon ay ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitor Office o LBRMO na nagsasabing walang record na sa ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Sinabi ni Estrada na mahalagang ebidensya ito na anya'y sumasalungat sa mga aligasyon laban sa kanya pero na isang tabi umano sa proseso. Ikinatwiran din ang senador na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon para mapakita at mapag-aralan ang mga resolusyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito sinabi niyang na apektuhan ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya nakapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration. Binanggit din ni Estrada na kapansin-pansin naman ang mabilis na pag-usa ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc matapos ang pagbabago ng liderato sa Senado. Ayon pa sa Senador, agad naman ang nagsampa ng kaso ang ombudsman makalipas lang ang isang linggo mula nang maglabas ng resolusyon ng DOJ nang hindi umano nagsasagawa ng sarili at masusing fact-finding investigation. Gate ni Estrada, mahalagang bahagi ng umiiral na proseso ang independent fact-finding investigation bago magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Sa kabila nito, sinabi ng senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang panig at hahanapin ang katotohanan sa tamang forum at alinsunod sa batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
0: Balikan natin si Undersecretary Manilagan ng Presidential Communications Office. Nakasakay pa rin siya ho doon sa Balangay. Diyan bumabaybay ho diyan sa Manila Bay. Yusek Mon! Yes, Yusek! Yan. Oh, medyo manipis eh. Manipis lang ang audio. Pero naririnig na kita, Yusek. Ayan. Yusek. Ayan. Naririnig mo ko, Yusek? Go ahead. Ayan. Medyo hindi lang tayo naririnig ni Yusek, no? Ayusin lang natin ang audio. Nakasakay pa rin siya doon sa Balangay, mga kababayan. At kanina nga ho, kausap niya itong si Yusek Art ng DOTR. No? Para ipaliwanag nga yung pong relevance, itong pong paglalayag na ito ng Balangay dyan ho, sa Manila Bay, Pasig River. No? At sabi nga bahagi pa rin ito ng sabi nga chairmanship po ng Pilipinas ng ASEAN bilang isang rehiyong naglalakbay tungo sa kaunlaran at kasaganahan. So habang iniintay po natin si Yusek Mon, ito po ang ulat naman ng ating kasama si DK Sarate. Mga manggagawang naapektuhan po ng pagunang gusali sa Angeles City sa Pampanga, bibigyang ayuda po ng Department of Labor and Employment.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye naman mula kay DK Sarate. DK!
21: Paglalaan ng tulong pinansyal at iba pang benepisyo ang Department of Labor and Employment para sa mga manggagawang naapektuhan ng pag-uo ng gusali sa Angeles City, Pampanga ay sa dole inatasan na ni Labor Secretary Francisco Tolentino ang Employees Compensation Commission o ECC na magbigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, magbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo ng mga nasawing manggagawa. Aasikasuhin din ng ECC ang funeral benefit na nagkakalaga ng 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System na bukod pa sa regular na benepisyo maaari nilang matanggap. Makakatanggap din ng death pension na benefits ang mga kwalipikadong pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Samantala, may 10,000 cash assistance at disability benefits naman para sa mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nauna nang bumisita si Tolentino sa Ground Zero site sa Pampanga kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng regular na inspeksyon sa mga lugar ng trabaho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
0: Maraming salamat, DK Sarate, mula dyan sa lungsod ng Maynila. Habang iniintay pa rin po natin si Yusek Monilagan, yan o, sa bahagi ng Pasig River. Naglalayag ang Balangay dyan eh. Kadalasan, mga kababayan, di ba naririnig nyo yung salitang Balangay? Ha? Di ba kapag ka-translasyon, di ba naririnig nyo yun? Pero ang talagang Balangay, mga kababayan, ito isa po itong uri ng sasakyang pandagat. At para bigyan tayo ng mga karagdagang detalye, nagbabalik si Yusek Monilagan direktamente po dyan. Nakasakay pa rin dyan sa Balangay sa may Pasig River Esplanade. Yusek!
22: Hi, J. Mark!

0: Sure. So, ilan pala sa mga malalayong expeditions itong past, itong mga nagawa na nabalangay ay sa Southeast Asia, that was in the year 2009 to 2011. So, it went to Borneo, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Vietnam. So, this consisted of about 4 months voyage. So, kita mo, Asian talaga ang travel niya. Ito yung sinasabi kanina ni Yusek Art, the sea will not divide us, but instead will unite our people in the Asian countries. So, sa mga local voyages naman niya, Butuan, Cebu, and so with Palawan. So, sa China voyage niya, umabot ito noong 2018 sa La Union, sa Xiamen, China. 22 days journey over 600 miles. Yeah. So, Mark, I think this will be the end of our less than an hour trip, no? Manila Bay, going back now to Escolta. At ito pala, ang bilis nito, nasa 19 to 35 knots itong balangay na ito. So again, ito ay mananatili dito sa Pasig River, Esplanade, to become a tourist attraction. And at least sa mga tao natin, pwedeng pumunta rito para magpa-picture at maalala lang na itong kahalagahan na binibigay itong balangay. So yan, it is more of a parang cultural, no? Cultural heritage, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng buong mga tao sa ASEAN countries.
1: Yan.
0: So hey, with that, said, kasama ko si Jean.
1: Oo. Eh, yung palang balangay, yung pinagmulan pala ng salitang barangay. Ay, yun pala, yes, batay doon sa ating research ng ating mga kasama dito.
0: Pero nagsimula yan sa barangay, no? Barangay, which is actually a community,
1: yes,
0: na naging balangay.
1: Yan.
0: So, at, and then naging nag-voyage na ito, bandar na ito, ayan, at marami ang natulungan.
1: Yan, no? So, at, may programa na diyan, may programa na diyan sa May Esplanada, Yusek.
0: Oo, kaya lang dito nung bumabalik na kami dito sa May Escolta, hindi na katulad ng dating amoy, no? Kasi makikita mo pa rin dito surrounded by mga informal settlers. Pero ngayon kahit papaano, nababawasan na, pero dati kasi talaga medyo masangsang na amoy talaga. So I think with the leadership of the First Lady, the Metro Manila Development Authority, the DOTR, the Philippine Coast Guard, and so many other agencies who have helped, no, para at least tuluyan na malinis itong Pasig River. So, I guess, sana maybe in the future talaga maging ito ay isa sa mga tourist attraction dito sa atin sa Pilipinas.
1: Yan.
0: So, with that, kasama ko si Jean, si Asik Den, and of course, si Ading Eneroso, ang ating consultant and writer. And with Jean here, our EA, ito naman si Yusek Mon Ilagan, reporting live from the Balangay here in the Pasig River. Maraming salamat and good afternoon.
1: Maganda nga po, maraming salamat. Yusek Mon Ilagan, mga kababayan, na inyo po napakinggan. Parang nagre-report na sa TV Patrol eh, no? Naalala ko tuloy si Yusek Mon nung panahon ng... nagre-report sila sa TV Patrol. Ano? Talagang those were the days. Hindi pa rin na sabi nga eh kumukupas. Yusek, ha? shout out sa mga taga PCO, mga kasama natin diyan, nakatutok at kasama ni Yusek Mon Ilagan mula ho diyan sa Balangay, diyan sa lungsod ng Maynila.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Tanggap tayo ng mga pag-uulat, mga kasong graft at plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa na i-raffle na sa Sandigan Bayan. Update, nagbabalik mula kay Dayan Lea. Dayan!
3: Yes, sa J-Mark, formal na nga nga na i-raffle ng Sandigan Bayan ang kaso laban kina Senator Jose Jinggoy Estrada at iba pa. Ibig sabihin nito ay natukoy na kung anong division ang hawak ng mga kaso para sa mga pagdinig. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan, habang ang unang graft case ay sa 2nd Division. Kasama ni Estrada rito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At ang ikalawang graft case naman ay napunta sa 5th Division, kung saan kapwa akusado sina Bonoan at tatlong iba pang dating opisyal ng DPWH. Ang mga division ang magsasagawa nga nung nasabing pagdinig. Nauna rito ay sinampahan.

0: na ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at grabes ni Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay-ngayan ng anomalya at kickback scheme sa flood control project sa pamahalaan. Samantala, sinabi rin ng ombudsman na magsasampa ito ng whole departure order laban sa mga akusado upang mapanatili ang integridad ng kaso habang dinidinig ito sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Senador Ping Lacson, iginit na hindi maaaring isama sa ang digmaan sa ibang bansa bilang force majeure para, sabi daw, ma-justify yung remote voting sa Senate session. May diferensya kasi, natuto lang. Pinatatawa tayo ng mga payaso sa Senado. Alamin nga natin ang ulat mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa?
3: Inawag ni Senador Ping Lacson na unforced error ang pagsama ng mga sigalot sa ibang bansa sa ilalim ng force majeure para bigyang katwiran ang remote na pagdalo at pagboto sa mga pagdinig ng Senado. Pinukoy ni Lacson ang isang post sa social media ni Senator Robin Padilla na nagtatanong kung ang digmaan sa gitnang silangan at ang sigalot sa pagitan ng China ay Taiwan ay hindi ba maituturing na force majeure. Ni Lacson na ang hakbang na magpapahindulot sa online na partisipasyon ng mga senador ay posibleng remote voting ay malamang hindi na magtagumpay dahil sa ilalim anya ng rules ng Senado. Pinapayagan lang ang virtual participation kapag may force majeure at national emergency. Binigyan din ng senador na ang force majeure ay tumutukoy sa mga hindi inaasahan o hindi makontrol na mga pangyayari o emergency na humahad lang sa pisikal na pagdalo ng mga senador sa mga sesyon. Nitong Martes, kinestyon ni Lacson ang hakbang ng majority block na talakayan at ipaboto sa plenaryo ang mosyong inihain ni Senador Rodante Marcoleta na nagpapahintulot sa online participation sa mga pagdinig ng Senado dahil taluwasan niya ito sa rules of the Senate at sa committee system ng kapulungan. Anya, umiiral sa kaso ng mosyon ni Marcoleta ang Section 24 ng Rules of the Senate na nagsasaad na dapat talakayin, pagpagsyahan at lagyan ng ulat ng komite ang lahat ng mga bagay na isinasanggumi sa kanila dahil ang motion anya ay na-refer na sa Committee on Rules pero hindi pa nako-constitute o nabubuo ang naturang komite dahil wala pa itong chairman at mga miyembro matapos ang pagbabago ng liderato noong May 11. Dinagdag niya na hindi maaaring gamitin ang Section 136 na binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano kung saan maaari umanong amyendahan ang mga patakaran sa pamamagitan ng mosyong inihain isang araw bago ito talakayin dahil na-refer na nga ng mosyon sa Committee on Rules. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
2: Shout out lang po kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Siya po yung dating Public Information Office Chief. Ngayon siya na po ang Regional Director ng Police Regional Office 6. Congratulations po, ha, dahil napanatili po ng Police Regional Office 6 ang zero focus crime, ha, sa nakalipas pong 24 oras. Dahil dito, patuloy daw po paigtingin ng nasabing tanggapan ng pulisya ang pagpapatupad ng batas. Layon daw kasi nito na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Ayon no kay General Tuanyo, hindi tumitigil ang kanilang kampanya kontra krimen. Kabilang narito ang padlansag sa mga sindikato ng illegal na droga, operasyon laban sa loose firearms, gayon din sa wanted persons, illegal gambling, illegal fishing at illegal logging. Ang resulta naman ito sa makabuluhang tagumpay sa mga operasyon ng pulisya sa buong rehiyon.
1: Mark in! Mark out!
2: Bukas na po mga kababayan, bukas na ang pinakaabangan po na pag-arangkada ng ika-apat na Invitational Shoot Fest ng Philippine National Police o PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Magtatagal po ito hanggang sa Linggo, Mayo at 31. Tatlong araw po yan, bukas, Sabado, saka sa Linggo. Ito po yung Level 1 PPSA Sanctioned Match, 5 stages, 120 rounds para sa handgun PCC. At gagawin po ito sa Quezon City Police District o QCPD Firing Range, dyan po sa Campo Caringal sa Quezon City. Ang punong, guest of honor dito, panauhing pandangal po ay si walang diliba kundi si Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. 1,250 lamang po ang registration fee at raffle ticket na magsisilbing daan para manalo po ng mga papremyo sa raffle draw na gagawin po sa Linggo, Mayo at 31, alas 4 po ng hapon. Live po ito yung palalabas sa Facebook page ng PNP Press Corps Incorporated. Ayan. Ay, dun sa mga gun enthusiast, mahilig dun sa mga firing dyan. Ano pang hinihintay nyo? Puto ka lang!

0: And with that, kami nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay. Bukas, oh, tabayanan nyo sa parehong oras ang palatuntunang tahanan ng OFW kasama po ang Department of Migrant Workers. With that, salamat po sa ating mga nakasama, Engineer Marvin Toledano, ating co-pilot, Engineer Matel Segovia, dalagang magayon, mutya ng Bicolandia, pero hindi kasing init ng ngayon. Oh, dahil kalmado siya ngayon. Oo. Ah, kalmado. Siyempre, maraming salamat din kay Ice at Aiza. Ayan, si Ice at si Aiza. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan na tipo sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang unico J. Martigana. Bye! Happy weekend! Happy holidays!
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahimpapawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Namiss mong panuorin ang favorite mong sport?
12: Worry no more!
13: Worry no more!
12: Recap tayo
13: dito sa post-game.
12: Walang mintis!
13: Walang mintis!
12: At may kasama pang update.
13: Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
12: 919

0: for this. Alas 5:20 na mga tropa, this Thursday, May 28, 2026. Kaya simulan na po natin ang ating edition ng post-game today. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Live tayo napapakinggan sa inyong mga radyo 918 AM at napapanood sa ating Facebook page. I-search mo lang SR918. Yun lang ang kailangan mong itype para lumabas ang ating Facebook page. And we are also live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Capital 104.3. For today, unahin natin itong mga professionals. Dito muna tayo. Beginning with the playoffs ng MPL Philippines Season 17. It's the upper bracket semifinals na, mga kaibigan. At yung mananalo rito ay lalaban sa upper bracket final. At yung mananalo sa upper bracket final ay diretso sa ano, sa grand finals. O upper bracket final na ba kayo? Hindi, upper bracket... Tama, no? Upper bracket final lang ngayon, ano? Ay, bakit ganun? Nandun sa San Juan Arena ang ating... Hindi, upper bracket semis nga. Okay, so nandun sa San Juan Arena ang ating kasamang si Mika Go. Dahil meron ng umusad eh. Meron ang umusad sa upper bracket final. The first team ay ang Onyx Philippines. Tinalo po nila ang Falcons PH in the first upper bracket semis matchup ngayong araw. So, let's head over to the San Juan Arena. Kasama natin sa linya ngayon, live, si Mika Go. Mika, go ahead.
1: Yes, John. At ito nga, nandito pa rin nga tayo sa San Juan Arena dito sa San Juan City para nga sa MPL Philippines Season 17 playoffs at upper bracket semifinals nga today. So ngayon nga, no, na may nanalo na. Grabe talaga. Yung mga tao dito, sigawan hanggang sa kung sino yung manalo talaga. Pero ang nanalo na ngayon ay walang iba kundi ang Onyx Philippines. At sila ay na-sweep nila ang Team Falcons PH nga dito nga sa MPL Philippines Season 17 upper bracket semifinals, kung saan sila na nga yung mag-aabante nga dito, no, papunta nga sa upper bracket finals. At yun nga, yung laban na nila kanina, grabe, parang ibang ihip ng hangin yung nangyari sa Onyx ngayon. Kasi talagang hindi makapalag yung Team Falcons dito. Nung simula nung game 1, talagang dinominate nila yung Team Falcons nga, no? At grabe yung galawan, lalo na ni King Kong. Iba talaga yung galawan. Tapos samaan mo pa nang sa pagdating sa game 2, nga, no, is dinominate pa rin nilang muli yung Falcons dito until game 3. At yun nga si Super Prince naman yung nagpakitang gilas dito. With a 13-05 PBA nga, no, yun siya yung MVP dito sa last game nila sa upper bracket semifinals laban nga dito sa Team Falcons PA.
0: Pakiulit yung KDA ni Super Friend sa game 3?
1: Sa game 3, 13-05.
0: 13 kills? Ano, grabe naman yan.
1: 13 kills. Wala talaga siyang bets. Flawless na flawless yun nila. 5 assists. Grabe, iba talaga yung... Ewan ko ano nangyari, pero natalo talaga nila yung Team Falcons dito. Ito yung isa yung mga Team Falcons na talagang inaabangan din dito dahil parang gusto nila magkaroon ng Team Liquid and Team Falcons na nalabanan pagdating sa upper bracket finals. Pero nagbumaliktad ang lahat at yun nga, ang Onyx Philippines na ang a-advance dito sa upper bracket finals. At yun yung pinaka-update nga natin dito, no? So kanina kasi sa mga opening naman na nangyari is yun nga, nag-set up lahat ng mga teams dito at syempre nagkaroon ng entrance din itong Onyx tsaka Team Falcons PH. So nag-red carpet entrance pa sila at syempre meron din performance from a Filipino band din na Sacred Red. So sila yung nag-open dito para sa upper bracket semis ng MPL Philippines Season 17. At yun nga, maya-maya naman, dahil ongoing pa rin naman ngayon yung mga press conferences and also interviews, maya-maya is yung maglalaban naman for the second match ay ang Team Liquid PH at ang Smart Omega. So malalaman naman natin mamayang 7 PM nga, no, kung sino naman aabante sa upper bracket finals. At yun lamang ang pinaka-update nga natin
0: Mix,
1: dito
0: Mika, sa meron lang akong request, Mika.
1: Yes.
0: Oh, meron lang akong request. Pwede mo bang ipasalubong sa akin yung suit ng mascot kanina ng ano ng Onyx?
1: Yan.
0: Pwede mo bang ipasalubong 'yan?
1: Kung pwede lang sana eh. Gusto ko 'yan. Pwede ko sana hablutin na sana.
0: Gusto ko 'yan, isusuot ko 'yan next week sa programa ko dito. Gawan mo ng paraan. Gawan mo ng paraan.
1: Tatry natin 'yan.
0: Okay, maraming salamat, Mika Goff, mula sa San Juan Arena, MPL Philippines, Season 17 Playoffs. Onyx with a 3-0 sweep of Team Falcons PH sa unang bakbakan ngayong araw na to. Ang kanilang mga kalaban will be either Team Liquid Philippines or eto pong Omega. Back in the elimination round, kung tama pagkakaalala ko, itong Omega, sila yung nakatalo sa Team Liquid. Pinapanood ko yung replay ng laban na yun. Ang ganda nung combination play ni Ogwen tsaka ni Guinevere na gamit ang Omega. I guess that's going to be a priority ban ng TL sa kanilang matchup later on dahil dun sa kanilang naging bakbakan in the eliminations, yun yung naging problema nila eh. Nagamit ng maganda ng Omega yung kombinasyon na yun. 5:26 oras natin, Pilipinas. 11 Pilipino po ang nasa knockout stage na netong UK Open. Pinangungunahan yan ng rising star na si AJ Manas. Si Manas, isa sa 7 players na directly ay pumasok sa knockout round galing sa winner's side. So, 2 panalo ang kailangan to directly advance sa knockout round. So, naka 2-0 si AJ Manas at ang kanyang mga katapat in the knockout round, itong table of 128, napakarami pa rin naglalaro, si Max Benko ng Slovenia. So, itong mga pangalan na babanggitin ko, pare-parehong 2-0 to ha, sa winner side. Si Bernie Regalario, ang kalaban niya sa next stage is Saman Golami ng Great Britain. Si Patrick Gonzalez versus Francisco Sanchez Ruiz. Ronel Nalaunan, kalaban niya si Revo Maimre ng Estonia. Michael Bawanan against Nathan Childress ng USA. Jeffrey Roda, katapat niya si Jan Van Lierop ng Netherlands. Si Alexis Ferrer naman, makakalaban niya si Sullivan Clark ng New Zealand. And then meron tayong 4 na players nang galing naman sa loser side. Si Mark Capito, makakalaban niya next round si Eklend Katsin ng Tunisia. Si Harry Vergara, katapat niya si Petri Makonen ng Finland. Si Marvin Assis naman, makakatapat ang Filipino-Norwegian si Emil Gangflot. And James Aranas kontra kay Dennis Grabe ng Estonia. Eh, tinitingnan ko, mukhang ang pinakamabigat na pangalan dito, yung syempre, yung Francisco Sanchez Ruiz. Bilang dating world number 1 yan, ganun din, yung Eklend Katsi ng Tunisia. Mga kilalang pangalan. So, Patrick Gonzalez and I think Mark Capito ang may pinakamabigat na assignment dito sa knockout round ng UK Open na magbibigay ng $40,000 sa magiging champion. Yan po ang kanilang pinaglalabanan. $40,000, that's about 2.4 million pesos, mga kababayan. So, UK Open. 11 na Filipinos po ang nasa knockout round. So, knockout to. Pag natalo ka rito, eh, babay na. Recap naman natin yung 2 laro kagabi sa PBA Commissioner's Cup Semifinals. In the first game, rain or shine, tinabla po ang kanilang series laban sa Ginebra. 97-85 ang final score sa pangunguna ng kanilang import na si Jalen Johnson na merong 13 points, 12 rebounds, and 4 assists. Si Gian Mamuyak may 12 points, 4 assists. Meanwhile, 11 points each. Sina Jonard Clarito, Adrian Nocum, tsaka si Christian Manaytay. Eh, first half pa lang ng laro, nagkatamba ka na eh. First quarter, Joshua David tsaka Santi Santillan, 2 sunod na 3 yan, abante ng 11 ang Rain or Shine, 29. Pero dumikit po yung Ginebra, 2 puntos, Yun nga lang, tinapos ng rain or shine yung first quarter with six straight points. Si Christian Manaytay, pasok yung tres niya. And then Michael, hindi lang na picturean, kaya yun na lang muna layup. Although pang second quarter pa yan. Si Michael Malonzo naman, pasok din yung tres. 31-23. Second quarter, yung layup ni Christian Manaytay nagsimula ng 6-0 run ng rain or shine. Kat 13 puntos na ang lamang nila dito, 40-27. And then later on, Gian Mamuyak with a layup and a three-point shot. Bigla na lang, naging 20-point lead yan, 49-29. The biggest lead ng Rain or Shine was 26 at 58-32 after a layup ni Jonard Clarito tsaka yung three-point play ni Bo Belga. In the third, or rather in the second half, sinubukang gawa ng paraan ng Hinebra na pababain yung lamang. Nagawa nila to as low as 10 points in the third quarter, 65-75. Yun nga lang dun sa fourth quarter, hindi talaga nila maibaba to single digits. Ang pinaka, the best they could do was 13 points before the final score na 12-point lead para dito sa Rain or Shine. Justin Brownlee had 27 points, 10 rebounds, 4 assists. Scotty Thompson, 20 puntos para sa Hinebra. Yung second game, tabla yung second matchup, tabla na rin to at 2-2. 101-90 na panalo, inilistan ng Meralco laban sa TNT. Patrick Gardner ang pinalit nila kay Marvin Jones, 20 points, 13 rebounds. CJ Perez, merong 17, CJ Perez. CJ Cancino with 17 points. JV Mokon, double-double, 13 points, 10 rebounds. And Chris Newsom, merong 11 points. Fourth quarter, 2-point ball game lang to ah. The afternoon jumper ni Jordan Heading, lamang ang Meralco, 77-75. Mahigit 10 minuto pa natitira sa laro. Tapos biglang nagpasiklab itong si JB Mokon para sa Meralco, 7 straight points including a 3-point play. Meron pang dinagdag na 5 puntos si Patrick Gardner. Palaman yung layup ni Chris Banquero. Abante sila ng 11, 91-80. Bumawi si Chris McCullough para sa TNT. Naka-7 straight points siya. Tapos merong layup si RR Pogoy. Tatlo na lang hinahabol dito ng TNT. 93-90, 2 minutes, 55 seconds to go. Yun nga lang, dun sa tatlong sunod na possession ng TNT, namigay sila ng bola. Akala nila konsihal sila sa barangay. And lahat ng pagkakataon na yun, sinamantalan nitong Meralco. The first one was a 4-point shot ni CJ Cancino. Hindi lang napicturan, kaya yung layup nala na yan. Hindi napitikan eh. And the second one, layup ni JV Mokon at yung panghuli, a jumper ni Cliff Hodge. So lahat ng baskets na yan galing sa turnover ng TNT in the last 3 minutes ng laro. So overall, yung Meralco po tinapos yung laban with a 7-0 attack. Chris McCullough, 24 points, 9 rebounds, 3 blocks. At si Jordan Heading, merong 15 points, 5 rebounds, and 5 assists para sa TNT. Tropang 5G. So tomorrow is going to be game number 5. Sino ang kukuha ng 3-2 series lead sa parehong matchup in the Commissioner's Cup semifinals? 5:33 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this quick timeout.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Gandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, ano? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
5: Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5.35 po ang ating oras this Thursday. Nandito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. Lalaban sa women's 400-meter final si Geraldine Rodriguez sa Asian Under 20 Athletics Championships. Si Geraldine pumangatlo sa heat number 3 in 55.36 seconds. So she will return to action bukas. That's going to be kung saan gaganapin yung final ng women's 400-meter race. Samantala, si Sep Placido, pampito lang eh, 7th and last sa women's 5,000-meter walk in 26 minutes, 36.93 seconds. So, hindi siya naka... ano naman to eh, one time big time to. Wala nang hits to. Yun na yun, yung final na yun. And then, Pai Durden Wangkai finished 7th in the men's 100-meter heats in 18.53 seconds. Samantala, qualified na para sa 2026 Youth Olympic Games si Maritania Krog. Siya yung nakakuha nung nag-iisang cycling berth para sa Pilipinas. Nakuha niya yan matapos yung kanyang 6th place finish sa Asian Youth Games 2025 sa Bahrain. So, itong Youth Olympic Games this year gaganapin sa Dakar, Senegal mula October 31 to November 13. At this point, alamin natin ang detalye ng qualification ni Maritania Krog mula sa kanya mismo dito sa panayam ng Sports Radio 918.
6: Yes, congratulations! Meron na tayong Youth Olympic Games qualifier mula pa sa cycling. No other than Maritania M. Krog. Congratulations! Welcome to Sports Radio! How are you?
7: Thank you po, Ma'am Judith. Maganda.

0: Siguro po dahil po sa Asian Youth Games po, sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga nakasama ko po doon dahil nagawa din po talaga namin yung teamwork namin. And sa Asian Track Championship din po sa Tagaytay.
1: Yes, oh, kasi matunog yung pangalang Ems Krog eh. Halos nag-medal ka dun sa Asian Track, di ba? So very, ano, very versatile cyclist. So sa Asian Youth Games sa Bahrain, okay, last year yan. Sa road race, okay, pumang-ilan ka ulit doon?
0: Sixth place po.
1: Sixth place, ilan kayong participants?
0: Sa 46 po.
1: Wow, 46, dami ano. Inakala mo ba no nag-sixth place ka doon na in a few months ito pala yung sunod na balita na matatanggap mo na ikaw ay pupunta sa Youth Olympic Games?
0: Hindi po talaga, hindi ko rin po kasi expect na meron po or magkakaroon ng Olympic youth po.
1: Ah, okay. Ay, wala, no idea ka.
0: Opo.
1: Kasi akala din namin magkakaroon pa ng qualifying separate, di ba, para dito sa Youth Olympic Games. Pero wala ng separate qualifying. Ang pinagbasehan talaga yung mga malakihang games, di ba, for the youth. At ikaw nga yung napili. So, anong reaction? Bukod ni Ems, na masaya ka, reaction ni ano, ng coach ng Philippine team na, syempre, inay din ni Ems, si Inay Marita, matapos na malaman na mag-u-Olympic Games ka for the youth.
0: Masaya rin po, pero di niya rin po in-expect na po ako po yung magka-qualify for Youth Olympic po.
1: Yes. Okay. So, ito na. Nandito na eh. Talagang pupunta ka sa Youth Olympic Games. Ano na yung mindset mo ngayon? Ano na yung naglalaro sa isip mo na ikaw ay haharap sa definitely mas matinding competition to? Kasi buong mundo na to eh.
0: Talaga pong kailangan din pong mag-focus sa training. Pero hindi ko rin naman po kakalimutan yung study ko po. Kaya as long as kaya ko pong pagsabay yung gagawin ko po. Pero hindi ko po kakalimutan mag-training po.
1: Yes, okay. Ngayon ba nasa training ka na for the Youth Olympic Games, EMS?
0: Binigyan na rin po ako ng training program ni Coach Joey.
2: Calabar Zone, samantalang nag-aantay naman ng makakaharap itong SOC Sergeant for their semi-final match. And yan po muna. Itong mga updates natin and activities dito sa Sepak Takraw Competitions ng Palarong Pambansa 2026 sa tulong ng Philippine Sports Commission and syempre ng ating Department of Education at Presidential Broadcast Service, Just Light Sports Radio 918.
3: Maraming salamat, Jess Laid. Ayaw pa rin gumana na computer. Live from Agusan del Sur, Palarong Pambansa 2026. By the way, Quezon City is going to host the 2027 Palarong Pambansa. Napakalayo naman yan. Baka mahirapan tayong makapunta dyan, ha? QC. Baka mahirapan tayo, maubusan tayo ng plane ticket. Thank you very much, Jess Laid. And dyan po nagtatapos ang ating Thursday episode ng post-game dito sa Sports Radio 918. Up next ay Sports 918. So sa susunod po nating pagkikita-kita, ako po si John Mogol.

0: has never been more evident. For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world.
1: Kasunod nito, plano ng iangat ang ugnayan ng dalawang bansa sa Comprehensive Strategic Partnership. Ibig sabihin, mas mapapalalim at mapapalawak ang pagtutulungan sa iba't ibang larangan. Kinilala rin ng Pangulo ang aktibong pakikipagtulungan ng Japan pagdating sa regional cooperation sa ASEAN, pati na ang ambag nito sa pagsusulong ng katatagan at pag-unlad sa Indo-Pacific.
0: Japan's contributions to regional security strengthen our collective peace and resilience across the region. Equally significant are Japan's initiatives in advancing economic security, especially in strengthening supply chains, promoting technological innovation while ensuring that new advancements are used ethically and responsibly for the good of humanity, and safeguarding critical industries in an interconnected and an interdependent global economy.
1: Sa usapin naman ng seguridad, iginiit ng Pangulo na magkatulad ang pananaw at pagpapahalaga ng Pilipinas at Japan sa pagsusulong ng isang malaya, bukas at inklusibong rehiyon. Hindi dapat anya mailagay sa panganib o maantala ang mga daluyang pandagat ng mundo dahil mahalaga ang mga ito sa pagpapanatili ng pandaigdigang kalakalan at katatagang pang-ekonomiya.
0: Our growing collaboration in this area is operationalized through agreements such as the Reciprocal Access Agreement and the Acquisition and Cross-Servicing Agreement. The Philippines' designation as a recipient of the Official Security Assistance Program for the third consecutive year continues to contribute to our country's maritime domain awareness and our overall maritime security.
1: Nananatili rin ayon sa Pangulo ang matibay na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan, lalo't isa ang Japan sa pinakamahalagang katuwang ng bansa sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa pagbibigay ng development assistance.
0: We continue to fortify and position our economic partnership for the future through our bilateral economic partnership agreement, which will mark its 20th anniversary this September, as well as through the Philippines' prospective accession to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership with Japan's valued support.
1: Samantala, sa state banquet na inihanda ng Japan Imperial Couple, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Tiniyak rin niya ang patuloy na pagpapalalim ng strategic partnership ng dalawang bansa, lalo na sa seguridad sa karagatan, ekonomiya, enerhiya, teknolohiya at imprastruktura.
0: Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on.
1: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Inaasahang lalakas pa ang ekonomiya ng bansa matapos na makuha ng Pilipinas ang bilyong-bilyong halaga ng investment pledges sa pagsimula pa lang ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
1: Aabot sa $3.4 billion o 210 billion pesos ang halaga ng investment pledges na nakuha ng Pilipinas matapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa high-level roundtable meeting kasama ang top Japanese business executives bilang bahagi ng kanyang apat na araw na state visit sa Japan. Ito ay inaasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Mapapalawak din ito ang kapasidad ng mga lokal na industriya at lilikha ng libu-libong dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan hindi lamang sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, kundi pati sa mas malaking potensyal nito sa mga susunod na taon.
0: The participation in this room of Japan's most respected industry leaders representing trading houses, financial institutions, manufacturing champions, technology firms, service groups, it speaks for itself. It is not just attendance, it is confidence. Confidence in the Philippine economy today, and even more importantly, confidence in what the Philippines can become.
1: Iginiit din ng Pangulo na mahalagang puwersa sa paglago ng ekonomiya ang kalakal at turismo, kasabay ng pangakong patuloy na pagpapakulong

0: Mabuti ng pamahalaan sa mga sistema para sa mabilis na paglalagak ng pamumuhunan sa Pilipinas.
1: To our Japanese partners, many of you have been with us for decades. You did not wait for certainty, you helped create it. We will continue to strengthen our economy, improve our systems, and build an environment where your investment do not just enter the Philippines, but grow, succeed, and endure in the Philippines. Because our goal is not short-term growth. It is shared prosperity across many generations.
0: Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank, at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology, at AI-driven Infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion, at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino.
2: They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that.
0: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Naging tulay para sa malalim na pagkakaibigan at diplomasya ng Pilipinas at Japan ang inihandang state banquet ng Japan royal couple para sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clong Fajardo.
4: Sa likod ng mataimtim at formal na hapunan o state banquet na inihanda ni Japan Emperor Naruhito at Empress Masako para sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Japan, nang ibabaw ang malalim na mensahe ng pagkakaibigan at diplomasya ng Pilipinas at Japan.
1: Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on.
4: Lalo pang napagtibay ang kooperasyon sa pagpapalakas ng seguridad, ekonomiya at pagtutulungan ng dalawang bansa. At sa gabing yon, bumalik ang alaalang habang buhay ng nakaupit sa puso't isipan ni Pangulong Marcos at Emperor Naruhito. Ayon kay Emperor Naruhito na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang kanyang napuntahan sa labas ng Japan. Mula sa isang maikling pagbisita sa Maynila, binalikan din ng Emperor ang kanyang panahon sa Oxford University. Kabila ang mga pagkakaroon ng malapit na kaibigang Pilipino na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Pati ang pakikipag-usap noon ng Japan Head of State kay Pangulong Marcos, pagkakaroon ng kaparehong mga kaibigan at pang-araw-araw na buhay sa Oxford. Ginunita rin ng Emperor ang matagal ng ugnayan ng pamilyang Marcos sa Japan. Mula sa state visit ng pamilyang Marcos sa Japan noong 1966, 1977 at ngayong 2026. Noong 1970 Osaka Expo hanggang sa muling pagdalo ng presidente sa 2025 Expo. Higit pa sa isang pagtitipon para sa Japan Emperor, naging tulay ito para mapalapit pa at mamukadkad ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos na palaging maaasahan ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon ng dalawang bansa. Pinasalamatan ni Emperor Naruhito ang tulong na ipinaabot ng Pilipinas nang tumama ang 2011 Great East Japan Earthquake at 2024 Noto Peninsula Earthquake ang ugnayan ng Pilipinas at Japan, inukit ng pagkakaibigan at diplomasya, pinatatag ng kooperasyon at lalo pang titibay dahil sa pagkakaisa ng dalawang bansa. Clong Fajardo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamunuan ng Furukawa Electric Company Limited para talakayin ang planong expansion ng kumpanya sa Pilipinas. Layunin ng proyekto na palakasin ang produksyon ng mga advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Ang planong expansion ay suporta sa layunin ng Pilipinas na maging business hub para sa advanced electronic semiconductor-related manufacturing at digital infrastructure supply chains. Natalakay din sa pulong ang pagpapalakas ng kooperasyon sa technology transfer, workforce development, supplier development at advanced manufacturing capabilities sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Nagkaroon din ng pulong ang Pangulo sa Sumitomo Electric Industries Limited na may plano ring mag-expand sa Laguna para naman sa paggawa ng flexible printed circuits at surface mount technology assembly products. Inaasahang mapapalakas nito ang papel ng Pilipinas sa global electronics maging sa advanced industrial supply chains sa harap ng mataas na demand ng electric vehicles, AI-related electronics, at advanced telecommunications equipment.
3: Sinabi ng Malacanang na malaki ang papel ng ipinatutupad na kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katiwalian para makahikayat ng mas maraming Japanese investors sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas tumataas ang tiwala ng mga negosyante sa bansa dahil sa mga umiiral na mga reforma kabilang na ang pag-streamline na proseso sa gobyerno. Kaugnay niyan, sinabi din ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Alano, na maraming Japanese investors ang napupunta sa embahada at trade office para magtanong kung paano makapagnenegosyo sa Pilipinas. Nung nakarang taon, umabot sa halos 15 billion pesos ang naitalang bago at expanded projects ng Japanese firm sa bansa sa loob ng 9 na buwan, batay po yun sa datos ng Philippine Economic Zone Authority.
6: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. In the past visits of the president, they have been able to meet with him and express confidence. And in fact, we have seen the investments continue to come into the Philippines.
3: Samantala, iginiit ng Senate Minority Bloc na ipagpapatuloy nila ang pagdedebate at pagkwestiyon sa panukalang remote participation at voting sa mga pagdinig at posibleng dalhin ang isyu sa Korte Suprema. Yan ang ulit ni Bernard Ferrer.
7: Tinawag ni Senador Panfilo Pinglacson ay isang unforced error ang pag-asama ng mga Singalot sa ibang bansa sa ilalim ng force majeure para bigyan katwiran ang remote participation at voting sa mga pagdinig ng Senado. Tinutukoy ni Lacson ang isang social media post ni Senador Robin Padilla na nagtanong kung maaari bang maituring na force majeure ang digmaan sa Middle East at ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay Lacson, malinaw sa rules of the Senate na tanging sa mga sitwasyong may force majeure o national emergency, pinapay ng virtual participation ng mga senador. Samantala, iginit ng minority bloc na ipagpapatuloy nila ang pagdedebate at pagtatanong sa mga panukala ng majority bloc at posible rin umano nilang dalhin ang isyu sa Korte Suprema. Ayon kay Lacson, sa klaw ng Section 24 ng Rules of the Senate, ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na ang mga usaping in-refer sa mga komite ay dapat talakayin, pagpasyahan at gawa ng ulat ng nasabing komite. Binigyan din niya na na-refer na ang motion sa Committee on Rules na hindi pa anya nabubuo dahil wala pa itong chairman at mga miyembro matapos ang pagbabago ng liderato noong May 11. Nagdag pa ni Lacson, hindi maaring gamitin ang Section 136 na binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil na-refer na ang motion sa Committee on Rules. Sinabi rin ni Lacson na maaaring makialam ang Korte Suprema kapag may grave abuse of discretion. Hindi rin anya sinasantabi ng minority ang posibilidad ng panibagong walkout sa sesyon kung kakailanganin. Samantala, naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na premeditated o planado ang naging walkout ng ilang senador para makaiwas sa debate sa plenaryo. Para kay Marcoleta, ang pag-iwas sa debate ay pagtalikod sa mandato ng taong bayan. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Maring ito ang magandang panahon para masuri ng taong bayan ang tunay na nagtatrabahong leader sa gitna ng isyu at ingay sa politika ayon sa Malacanang. Sa kabila nito, sinabi ng palasyo na katutok ang Pangulo sa tuloy-tuloy na pagtulong sa nangangailangang Pilipino,
8: Inangulat ni Clizel Pardilia.
9: Hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panuntunan ng Senado sa paglilitis sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na pahintulutan ang mga senador na lumahok sa mga sesyon online na naging mitsa pa ng pag-walk out ng minority bloc.
10: Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. So ito ay talaga malaking question, although noong parating sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito.
9: Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, pinayagan lamang ang digital conference noong pandemya. Dati na rin hiniling noon ni mamamayang Liberal Party List Representative at dating Senador Laila De Lima ang digital participation noong nakapit siya habang naghihintay ng resolusyon sa kasong kriminal na kinaharap noon. Pero tinanggihan ang mambabatas, kaya giit ng palasyo.
10: Dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong at pagkakaroon ng diskusyon. Ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili.
9: Samantala, binigyan diin ang Malacanang na hindi sa numero ng mga survey pero sa trabaho nakatutok si Pangulong Marcos. Partikular na rito ang walang patid na pagtulong sa mga labis na apektado ng mahal na presyo ng langis.
10: Patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan.
9: Clizel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Natukoy na umano ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba pang kasabuat sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Yan ang ulat ni Ryan Lisigas.
11: Tapos bulabugin ng sunod-sunod na putok ng baril ang loob ng Senado, ang naganap na komisyon nag-iwan ng malaking tanong sa publiko. Ano ang punot-dulo nito? Para sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, bahagi ng plano sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagpapakawala ng higit 40 bala ng USAA.
12: Two incidents po yun.
13: Yes.
12: They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt yung findings po ng Department of Justice.
11: At habang gumugulong ang investigasyon, mas nadidiin pa ang pangalan ni Senator Robin Padilla. Ayon sa PNP-CIDG, pinagplanuhang maigi ang pagpuslit kay De La Rosa. Katunayan, bukod sa sinakyan nitong puting SUV, may ilang backup car din daw sa labas ng Senado.
12: By indispensable cooperation, it will not happen without him.
11: Tukoy na rin ng CIDG ang 6 na individual na kasabwat ni Padilla sa pagplano at pagpapalis kay Bato. Kabilang dito, ang security officer ni Padilla na dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kilala na rin ang may-ari ng pickup na nagsilbing security at backup ng sinakyan ng mambabatas.
12: Yes, the backup car is a pickup vehicle. The number of occupants is operationally, I cannot reveal. But all throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, baka po ito.
11: Kaugnay nito, nairekomenda na ng CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa 6 na individual.
14: Kahapon sinalakay ng mga operatiba ng NBI at ang CIDG ang 4 na bahay sa Pampanga, Bulacan at Paranaque na pinaniniwala ang pinagtataguan ni De La Rosa. Pero wala ni anino ng senador ang inabutan ng mga otoridad. Samantala, pumalag naman ang CIDG sa mga nagsasabing walang dalang warrant of arrest ang mga otoridad na nagsagawa ng operasyon kahapon.
11: Samantala, naisilbi na ng Regional Civil Security Unit 11 at Police Regional Office 11 ang letter of revocation para sa mga lisensya ng baril ni Senator De La Rosa. Tinanggap ito ng legal representative ng senador na si Attorney Vicente Adrian Pajaro. Sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, sakaling mabigo ang kampo ni De La Rosa na maisurrender ang kanyang 117 mga armas sa kapalamang maglulunsad ng operasyon ang PNP. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Naghain ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Linggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa kaugnay ng issue sa maanumalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
13: Nagsampa na ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Linggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pang opisyal ng DPWH NCR kaugnay ng flood control scandal. Mula dito, dalawang counts ng graft ang kinakaharap ni Estrada at Bunoan. Ito'y matapos makitaan ng Office of the Ombudsman ng probable cause na sampahan ng kaso ang mga ito. Ito'y kasunod na rin ng isinagawang independent evaluation sa naging investigasyon ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force. Kasama rin sa kinasuhan ay sina DPWH-NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at DPWH-NCR District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang mga kaso mula sa mga illegal na budget insertions at project allocations sa DPWH infrastructure portfolio para sa fiscal year 2025.
15: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks.
13: Anya, aabot sa 573 million pesos ang halaga ng na-deliver kay Estrada. Pagdating sa inilabas na certificate ng Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Senado, kaugnay sa kawalan ng budget insertion ni Estrada.
15: However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method.
13: Ito na ang ikatlong plunder case na isinampa laban kay Senator Linggoy Estrada. Una noong 2001 kaugnay ng Weting Payola, pangalawa noong 2014 kaugnay ng issue ng PEDAP scam kung saan parehong na-acquit si Estrada, at ngayon pangatlo kaugnay naman ng issue ng flood control projects. Ang mga kaso naman laban kay Yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay formal lang na-dismiss kasunod ng pagpanaw nito. Habang tinanggal na mula sa kaso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara at DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia, kasunod na rin na mapasama ang mga ito sa Witness Protection Program.
15: I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
13: Kasunod ng isinagawang rock wall na punta sa 5th Division ng Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Estrada at iba pa. Habang nairapol naman sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan ang tig-isang count ng kasong graft na isinampa ng Office of the Ombudsman. Walang inarekomendang piyansa ang ahensya habang hihiling naman ng hold departure order laban sa mga respondents sa kaso. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Sa pahayag ni Senador Estrada, titingnan ng kanyang kampo ang lahat ng legal na remedy. Anya, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso.
16: Balita, libu-libong pamilya sa Santo Domingo Albay ang nakinabang sa Bigay Bigas Masa Program ng Pamahalaan. Yan ang ulat ni Helen Balea ng Radyo Pilipinas Albay.
17: Malaking ginhawa para sa mga solo parent tulad ni Ate Marlene ng Santo Domingo Albay ang makatanggap ng libreng bigas mula sa pamahalaan. Todo pasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil bukod sa libreng bigas, nakasama ang kanyang anak sa mga benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program ng Pangulo.
18: Maraming salamat po sa tulong mo, Pangulong Marcos. Pero nasabihan na po kami yung 20K na ibibigay sa mga bawat pamilya makapagtapos ang isang estudyante sa tulong po ni BBM, nakamit po namin yon. Maraming salamat po sa inyo, Pangulong Marcos.
17: Isa lamang si Ate Marlene sa mahigit 1,700 na benepisyaryo ng Bigay Bigas Masa Program kung saan nakatanggap sila ng tig 10 kilo ng bigas. Pinondohan ito sa ilalim ng Local Government Support Fund na may kabuang halaga na 137 milyon pesos. Kasabay nito, formal na ring inilunsad sa bayan ng Santo Domingo ang 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan kung saan prioridad ang mga senior citizen, persons with disability, solo parents at iba pang bilang sa vulnerable sectors. Isa si Nanay Salome, isang magsasaka at senior citizen na rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA sa mga nabigyang prioridad sa bintahan ng murang bigas.
19: Sa pamamagitan ng RSBSA, i-display mo lang yung sa iyong katibaya na isa kang farmers, maaabil mo ang isang sakong bigas na halagang 1,000. Kaya malaking-malaking tulong ni BBM sa mga magsasaka.
17: Lubos din ang pasasalamat ng Santo Domingo LGU sa national government dahil maraming residente rito ang natutulungan ng mga ganitong programa.
20: Ini po hali sa tabang na nasyonal sa LGSF kasatuyang padabang presidente Ferdinand Marcos. So nagpapasalamat po kita. Igwa po kita beneficiaries na 1,723 kung di po ako masala. Igwa po kita dibing bagas na bibenta 20 pesos. Igwa kita kaining nasa 1,500 sacks of rice.
17: Kabilang ang bayan ng Santo Domingo sa 18 bagong redemption outlets ng Benteng Bigas Program sa Albay matapos ang dialogo ng National Food Authority o NFA Bicol at ng pamahalang panlalawigan ng Albay upang mapalawak ang akses ng mga Albayano sa abot kayang bigas. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balea ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mahigit 1,500 ektaryang sakahan sa Sultan Kudarat ang mabibigyan muli ng patubig sa pamamagitan ng 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration. Ito ang ulat ni Oliver Rivera ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN.
21: Pag-asa ang muling dumadaloy sa mga magsasaka sa Lutayan Sultan Kudarat kasabay ng pagbabalik ng patubig sa kanilang mga palayan matapos makompleto ang rehabilitasyon ng Antong Dam Irrigation System. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit sa 1,500 ektarya ng sakahan na matagal nang nawalan na maaasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
22: As far as the system is concerned, operational na siya and magsisimula na sila ng patubig ngayong Mayo.
21: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging epesyente ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
23: This is a legacy program na pinagmamalaki ng buong lalawigan ng Sultan Kudarat at ng Region 12. Kaya it is a program na dapat nating ipagmalaki dahil ito po ay nakakatulong sa libo-libo natin mga farmers. Ito po ay alinsunod sa ating programa na food security na kahit anong mangyari, may El Nino o Bagyo, meron pa rin tubig na maayos para sa ating mga magsasaka.
21: Ayon sa NIA, ang proyektong ito ay alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa pagpapalakas ng sistema ng irigasyon sa bansa upang masuportahan ang produksyon sa agrikultura. Mula dito sa Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Oliver Rivera ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN.
16: Samantala, binabantay ng pag-asa ang tropical storm na may international name na Jangmi. Natawagin niyang Gomeng oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Posible naman ang magkaroon ng malalakas na pag-ulan dahil sa inaasang pagpasok ng habagat season kasabay ng namumuon na El Nino sa bansa. Naasahan ding maapektuhan ang Western Luzon sa bahagi ng Mimaropa at sa may Iloilo area. Samantala, magkakaroon naman ng mga biglaang pagbuhos ng ulan na posibleng magdulot ng mga flash flood lalo na sa mabababang lugar sa bansa. Dagdag pa rito, batay po sa monitoring ng pag-asa, posibleng magkaroon ng kakulangan sa tubig ulan at magkaroon ng tagtuyot ngayong Nobyembre. Nagkaroon naman ng coordination meeting sa national government kasama ang concerned agencies para sa strategic action plan at paghanda para sa mga inaasang epekto ng El Nino at ulan.
0: po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from PAGASA and mga iba ang mga authoritative po ng mga government agencies po natin. And also, makilahok po tayo at lagi po tayo makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also, in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubig baha kapag meron po tayong mga heavy rainfall event. So, magdala pa rin ng payong, baka nangga sa init at saka po sa ulan natin.
3: Maganda po sa patuloy na maulang panahon lalo na this weekend sa Mindanao at Northern Luzon. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Western Visayas, Negros Island at Zamboanga Peninsula, Sokcergen, Barm at dito rin sa bahagi ng Palawan. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinalalakas din ng bagyo ang southwesterlies. Ayon sa PAGASA, ang tropical storm ay posibleng pumasok ng PAR anumang oras ngayong gabi o mamayang madaling araw at tatawagin itong bagyong Dome. Nagdadala ang trough o buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ayon po sa PAGASA, tinatayang magsisimula na ang tag-ulan o onset ng rainy season within this week o sa unang linggo ng Hunyo. Ngayon, silipin naman natin ang track ng bagyo. Nakikitang lilihis ang bagyo papalayo ng ating bansa. Pero ayon sa PAGASA, magpapaulan naman ang track ng bagyo sa northern section ng Luzon. Pagsapit po yan sa araw ng Sabado. Lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes hanggang Martes. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pamunahing lungsod sa bansa. Sa Naiapasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index at sa Quezon City maaring tumaas naman sa 43 degrees Celsius at sa Naiya ay maaring tumaas sa 43. Base sa heat index forecast ng PAGASA, abot sa mahigit 50 lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 at 43 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Paalala po muli para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa mga nakabakasyon sa huling weekend ng summer, ito na po ang beach weather forecast.
1: Ng pagtatrabaho na nakakaabala sa kanyang pag-aaral o pagpasok sa trabaho katulad ng prostitusyon. Pinagsisikapan ng Dolly na hanapin ang mga batang manggagawa para mabigyan ng kaukulang tulong.
2: Kaya natin talagang sinisikapan namin na hanapin itong mga bata. Kasi kapag talagang nakikita namin na nag-child labor ito dahil talaga sa kahirapan, then they are our priority beneficiaries. It's either dito sa mga emergency employment natin o kaya ipasok natin sila sa livelihood assistance, mga ganyan. O kung yung mga anak naman nila ay nag-aaral, then kung gusto nila, then the avail of the summer job.
1: Bukod pa sa tulong na ipagkakaloob sa mga bata, nagkakaloob ang Dole ng tulong sa mga kwalipikadong pamilya para hindi na pwersadong magtrabaho ang kanilang mga anak at tutukan na lamang ang kanilang pag-aaral.
2: So far, marami naman din tayong nabibigyan ng mga assistance, ito nga sa tupad o kaya sa livelihood. At ayun ang ano namin, parang bargaining agreement namin na, okay, the government will give you assistance, pero huwag mo nang patrabahuin yung anak mo beyond the number of hours or i-control mo yung pagbubuhat ng mga mabibigat, yung mga ganyan.
1: Sa ngayon, nagsasagawa ang Dole ng profiling sa mga kabilang sa child labor. Christine Borno Lasabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Matagumpay na nailipat ng Department of Environment and Natural Resources ay 40 puno sa bago nitong lokasyon para matiyak na hindi ito mapababayaan sa kabila ng mga pangmodernisasyong proyekto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Naglunsan ng transplanting operation ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa 20 punong naras sa Hidden Garden, Manila ngayong araw. Pinangunahan ni Assistant Secretary Norlito Eneran at Regional Executive Director Michael Drake Matias ang paglilipat sa mga punong bahagi ng Air Earth Ball mula sa Quirino Avenue. Ang hakbang na ito ay pinatupad bilang environmental safeguard measure ng kagawaran para sa mga buhay na punong apektado ng infrastructure at development projects. Sa kasalukuyan ay nasa 40 puno na ang matagumpay na nailipat ng kagawaran sa mga bagong lokasyon gaya ng Intramuros, Philpho Center Island at Hidden Garden. Ginagamitan ng rooting hormone ng mga inilipat na puno upang mapataas ang tsansa ng survival rate nito.

0: sa tinatayang nasa 9%. Ipinaliwanag ni Forester Arturo Calderon ang matinding technical assessment na isinasagawa ng kagawaran para malaman kung anong mga puno ang ligtas na may earthball.
1: Based on sa assessment na ginawa ng mga aming technical staff who conducted the inventory, some of the trees are damaged. May mga damage na po sa mismong puno. That's why yun po, na-recommend po siya for cutting.
0: Samantala, nakatutok ang mga forester at eksperto upang masiguro ang tama at ligtas na proseso ng paghuhukay, pagbabiyahe at pagtatanim ng mga puno. Alinsunod sa mitigation policy ng DENR, ipinatutupad ang 1:100 replacement ratio kung saan higit 50,000 na native seedlings ang itatanim kapalit ng mga apektadong puno.
2: Mataas yung ating replacement dito, 1:100. Kaya out of the 600 plus na trees na affected, meron tayong itatanim na 50,700 trees. Yun ang kapalit niya.
0: Binigyang diin ang kagawaran na mahigpit ang kanilang mga environmental impact mitigating measures para hindi mapabayaan ang mga replanting program ng pamahalaan.
2: Yeah, well, ang concentration namin ngayon is dun sa rehab, okay? Dun sa pag-make sure that the mitigating measures are in place. Meaning, may naputol tayong puno, hindi natin pababayaan na yung replanting ay hindi mangyari.
0: Naghahanda na rin ang kagawaran sa pagdating ng tag-ulan para masiguro na maiiwasan ang mga malalang pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga drainage system at patuloy na reforestation. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Libreng tour o pamamasyal sa Intramuros, alokyan ng Department of Tourism para sa overseas Filipino workers na nagbabalik bansa at kanilang mga pamilya. Yan ang ulat ni Crisel Pardilla.
4: Masipag, mahusay at disiplinado sa trabaho. Ganyan ang ating mga OFW na in demand saan man panig ng mundo. Pero awat muna sa 9-to-5, gig at hustle. Sabi nga nila, let's chill, wonder and rustle. Presenting ang alok ng Department of Tourism na Pasyal Pamilya. Ang bida, ang ating mga OFW na balik bansa. Layo ng DOT na bigyang pugay ang ating mga modern-day heroes sa pamamagitan ng libreng tour sa Intramuros, Maynila.
5: Ang sarap ng pakiramdam kasi parang ngayon lang ako nakalaya na masarap pala magpasyal-pasyal.
4: Tampok sa Pasyal Pamilya ang libreng tour sa mga heritage attractions tulad ng Sentro de Turismo. Para kang nag-time machine ng panahon ng Kastila. Makikita kasi ang mga Spanish era inspired architectures, historical at cultural display. Kasama rin sa tour ang makasaysayang Fort Santiago. Spot dito ang footsteps trail ni Dr. Jose Rizal, dungeons, mga lumang kanyon at ruins. Sumasalamin sa kwento noong digmaan, kapayanihan at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating bayan.
6: Dati kasi pag pumupunta kami dito, picture-picture lang, picture-picture, tapos sabay-uwi. Eh ngayon, may mapupulot ka na kaalaman sa ating history. Salamat po sa opportunity na to, especially sa ating Pangulo na si PBBM.
4: Nais ng DOT na hindi lamang iparamdam sa mga OFW ang pagpapahalaga, pasiyahin at ipakilala ang mayamang kasaysayan ng bansa. Magtatagal ang Pasyal Pamilya hanggang May 31. Open to all OFWs at returning migrant workers. Pwedeng magsama ng 4 companions. Kaya naman, tara na, ipasyal na ang pamilya. Crisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Professional basketball player na si Kai Soto at aktres na si Rere Madrid ikinasal na. Samantala, relasyon ng aktor na si Jay Cuenca at beauty queen na si Rabia Mateo. Kumpirmado na. Narito ang ulat.
8: Definitely with her. Yan ang sagot ni Jay Cuenca sa isang panayam kamakailan nang tanungin kung nakikita niya ang marriage sa relasyon nila with beauty queen Rabia Mateo. Nitong linggo, kinumpirma ng aktor na si Jay Cuenca no official na sila ni Rabia. Kwento niya na nangyari ang lahat sa trip nila sa Hong Kong. Tinanong niya si Rabia if they can be official matapos ang 3 buwan ng pag-date. Noong panahon din na yon, nakumpirma rin ang pagtanggap ni Rabia sa medical school. Sinabi ng actor na they are both in the right frequency and everything is going well. Kaya naman hindi niya itinanggi kung nakikita ba nito ang next big step into marriage someday. Bagamat ayaw niya ito i-spoil, it's a definite yes. Samantala, off the market naman ang isang celebrity couple kamakailan na nagpakasal na ang Gilas Pilipinas star player na si Kai Soto at aktres na si Rere Madrid. Nagbahagi ang celebrity couple nitong Miyerkules ng mga larawan at video mula sa kanilang garden civil wedding sa Alfonso, Cavite. Nagpasalamat ang newlywed sa kanilang supportive friends and family. Nagsimula ang relasyon ni Kai at Rere noong 2024. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
7: At yun po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Rodrigo Rizeta para sa Bayan.
9: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
12: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon.

Liz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Na Ponce de Leon ng Puerto Princesa City, Palawan. Nakikiisa ako sa pagtitipid sa enerhiya sa panahong ito sa pamamagitan ng halimbawa pagpunta o paggaling sa trabaho. Nakikisakay na lamang ako sa mga kasamahan ko na may mga service para less ang gasto sa gas or enerhiya. Ganun din po sa halip na magpapasundo pa ako, maglalakad na lang ako, nakatipid na ako, naka-exercise pa ako. And sa bahay naman po, sinisiguro ko na naka-off lahat ng mga hindi ginagamit na mga ilaw or electric fan, or para mas higit na makabawas pa sa halip na mag-aircon, nakabukas yung mga bintana para sariwang hangin pa ang nalalang.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo, at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
6: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Sa Enhance IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL, o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
8: Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
12: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Kasama si Alan Alyanige.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding, kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Japan.
12: Headlines.
11: Department of Agriculture pinagutos ang muling pagbubukas ng El Nino Task Force.
12: Headlines.
11: Department of Labor and Employment maglalaan ng tulong pinansyal para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga.
12: Headlines.
11: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa.
12: Headlines.
11: Bureau of Immigration, pinababantayan ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta at tatlong iba pa sa mga paliparan sa bansa.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
12: Sa buong bansa.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, May 29, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding, kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Marcos mula sa Japan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinatay ang nasa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese companies sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Tuneshi Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na may sa katuparan ito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat na pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited, kung saan inilatag sa Pangulo ang proposed expansion project nito na kinabibilangan ng pag-manufacturing advanced heat sink module at thermal management product na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito para sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Mahalaga ito lalo na ngayong umuusbong ang AI technology. Samantala, nakapulong rin ni Pangulong Marcos ang mga kinatawan ng Sumimoto Electric Industries Limited, kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronic manufacturing. Sa oras na may sa katuparan ito, patatatagin ito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electronic vehicle, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap rin ni Pangulo Marcos ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated, kung saan inilatag naman sa Pangulo ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan naman ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data center, optical image stabilization technologies at advanced precision manufacturing. Ang kaliwat ka ng pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Japan, inaasahang lilika na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Ang nasecure na $3.4 billion investment sa Japan, makakalikha ng 10,000 trabaho sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, resulta ito ng high-level meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga negosyanteng Hapones. Mula sa Malacañang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Higit 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga kababayan natin kasunod ng nakuha ang 3.4 billion pisong investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga nakapulong nitong negosyante sa Japan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa na-secure na investment ng Pangulo mula sa mga negosyanteng Hapon na nakapulong nito. Pinakamatagal na sa ilalim ng short-term job opportunities, sabi ni Gomez, ang 5 taon at kabilang sa papasok na investment ang expansion ng mga Japanese companies na mayroon ng puhunan sa Laguna, Cebu at iba pang lugar sa bansa. Wide-ranging anya ang coverage sa mga negosyong pinag-uusapan gaya ng electronics, semiconductor, maging ng shipbuilding. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
15: Nandito doon yung mga jobs that will be created. Magki-create ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito, wide-ranging businesses, no, from electronics, semiconductor.
14: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Formal na tinaas ng Pilipinas at Japan ang kanilang relasyon sa isang comprehensive strategic partnership sa ginanap na signing ceremony sa Tokyo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kasunduan bilang simbolo ng mas matibay na kooperasyon ng dalawang bansa. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa isang malaya at rules-based Indo-Pacific region sa gitna ng mga hamon sa seguridad. Inianunsyo rin ni Pangulong Marcos at Prime Minister Takaichi ang pagsisimula ng negosasyon para sa Military Information Protection Agreement at Maritime Boundary Cooperation. Nilagdan din ng dalawang bansa ang kasunduan laban sa double taxation at pagpapalawak ng pagtutulungan sa agrikultura, disaster risk reduction, artificial intelligence, digital infrastructure at human resource development.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Japan International Cooperation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko sa Tokyo bilang bahagi ng kanyang state visit sa Japan. Tinlalakay sa pulong ang suporta ng JICA sa modernisasyon ng infrastruktura, healthcare, climate resilience at disaster risk management sa Pilipinas. Kasama rin sa usapan ang tulong ng Japan sa Philippine Coast Guard at mga development projects sa Mindanao at iba pang connectivity programs. Patunay ang hakbang na ito sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mas ligtas, mas maunlad at mas inklusibong kinabukasan ng bawat Pilipino.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Nippon Foundation Chairman Yohei Sasakawa sa Japan bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Nagpasalamat ang Pangulo sa matagal lang suporta ng foundation para sa mga Pilipinong maritime professionals sa peace builders at healthcare initiatives, kabilang sa mga programang scholarship grants sa World Maritime University at suporta sa peace building at medical assistance projects sa Pilipinas. Tinalakay din sa pulong ang posibleng kooperasyon sa critical minerals, digital innovation, artificial intelligence,

0: mas matulungan ng pamahalaan ng mga Pilipinong naapektuhan ng sakuna, kabilang ang lindol, bagyo at pagsabog ng bulkan. Dagdag pa ni Dizon, sa tulong ng Japan, mas mapapabilis ang pagtugo ng gobyerno para sa bawat Pilipino.
1: Pareho tayo ng sitwasyon ng Japan. Pareho tayong maraming earthquake, marami tayong mga volcano, dinadaanan tayo lagi ng bagyo. So yung expertise ni Ga, nanggagaling sa karanasan ni Ga, na dinadanas din natin taon-taon. So yung technology, yung kanilang swift response sa disaster, napakalaking tulong yan. Para talaga matulungan natin yung mga kababayan natin na apektuhan ng mga sakuna.
0: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinagutos ng Department of Agriculture ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Ito'y upang ihandang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang agad na makapagpatupad ng mga akbang upang mabawasan ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Babala ng DA, maaring bumaba ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons o katumbas ng 3.5% ng taunang target na produksyon kung mararanasan ang malakas na El Nino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kabilang naman sa mga akbang ng DA ang cloud seeding, paggamit ng solar-powered irrigation systems, pagsasayos ng cropping calendar at crop diversification programs upang mapanatiling matatag ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Batay naman sa ulat ng PAGASA, may 92% na posibilidad ng katamtaman hanggang malakas na El Nino sa ikapat na quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Binigyan din ng DA na mahalaga ang maagap na paghahanda matapos magdulot ang El Nino ng 57.50 o 78 billion pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura noong 2023 hanggang 2024.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maglalaan ng tulong pinansyal at iba pang benepisyong Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan na ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Employees Compensation Commission o ECC na magbigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, magbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo ng mga nasawing manggagawa. Asikasuin din ng ECC ang funeral benefits na nagkakalaga ng 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System. Bukod pa sa regular na benepisyong maaari nilang matanggap.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Makakatanggap din ng death pension benefits sa mga kwalipikadong pamilya na mga nasawi sa trahedya. Samantala, may 10,000 pesos na cash assistance at disability benefits naman para sa mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nauna nang bumisita si Tolentino sa Ground Zero site sa Pampanga kung saan binigyan din ito ang kahalagaan ng regular na inspeksyon sa mga lugar ng trabaho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Ibig sabihin na tukoy na kung anong dibisyon ang hawak sa mga kaso. Para sa mga pagdinig, ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan habang ang unang graft case ay nasa 2nd Division ng Korte. Kasama ni Estrada rito si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at ang ikalawang graft case ay napunta sa 5th Division kung saan kapwa akusado sina Bunuan at tatlong iba pang dating opisyal ng DPWH. Nauna rito, sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder at graft sina Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay ng anomalya at kickback scheme sa flood control projects ng pamahalaan. Samantala, sinabi rin ng ombudsman na magsasampa ito ng hold departure order laban sa mga akusado upang mapanatili ang integridad ng kaso habang dinidinig sa korte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong sinampa laban kay Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at iba pang individual. Yan pong balita katid sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na matibay ang mga kasong plunder at graft na inihain nito laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang mga dating opisyal ng DPWH kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, hindi matitinag ang mga ebidensyang hawak ng kanilang tanggapan na kinabibilangan ng mga salaysay ng state witnesses ng mga dating opisyal ng DPWH na umunoy sangkot sa maanomaliang budget insertions at project allocation kapalit ng kickback sa flood control funds.
7: This is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
6: Kabilang sa mga tumatayong state witness ngayon sa flood control mess na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia, at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay nito, sinabi naman ni Clavano na susunod na hakbang ng ombudsman ang paghahain ng whole departure order laban sa mga akusado para mapanatiling integridad ng mga kasong isinampa. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Giniit ni Senator Jinggoy Estrada na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo kaugnay ng sinampang kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na kasalukuyan na naghahanda ang kanyang mga abogado ng mga hakbang para may pakitang mga irregularidad sa naging proseso ng investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Ayon sa senador, kabilang sa mga ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na konsiderasyon ay ang liham mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasabing walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Anya, mahalagang ebidensya ito na sumasalungat sa mga aligasyon laban sa kanya pero na isa-isang tabi sa proseso. Kinatwiran din ng senador na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na makita at mapag-aralan ang mga resolution ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito, anya, sinabi niyang naapektuhan ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya nakapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration. Pinunto rin ni Estrada na ang anyay mabilis na paghusad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc matapos ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon pa sa Senador, agad nagsampan ang kaso ang Ombudsman makalipas ang isang linggo mula nang maglabas ng resolution ng DOJ nang hindi nagsasagawa ng sarili at masusing fact-finding investigation.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jinggo Estrada, welcome sa Mambabatas mula naman sa Makabayan Block. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jinggoy Estrada at dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bunuan bilang isang mahalagang hakbang patungo sa pananagutan. Ayon kay Tinio, ang pagsasampa ng kaso kay Estrada at Bunuan ay patunay ng malalim na sabwatan ng sistema ng biyurokrasya. Anya si Jinggoy ang kauna-unahan at kasalukuyang senador na humarap sa kasong plunder, habang si Bunuan naman ang pinakamataas na opisyal na ehekutibo na naisampa sa parehong kaso. Gayunman, inihayag niya ang kanyang pangamba sa pattern ng mga akwital na karaniwang nakakaprotekta sa makakapangyarihan tao. Dalawang beses nang naakwit si Jinggoy, una ay may kaugnayan sa wetting scandal at muli sa PDAF scam. Nangangamba ang Mambabatas na muling makakamit ng senador ang akwital gaya ng mga nakaraan. Samantala, ayon sa party list Solon, hindi dapat maging instrumento ang kaso para sa selective justice at hiniling sa napalawigin ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa iba pang opisyal ng gabinete na nasasangkot sa korupsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nagayon ang health advocate na si Dr. Tony Liachon ng supplemental verified affidavit sa Office of the Ombudsman upang isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga naunan niyang nirereklamong opisyal ng gobyerno. Kaugnay ito ng umano'y pag-divert ng 60 billion peso PhilHealth Reserve Funds at 107 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation Funds patungo sa National Treasury na naging batayan ng reklamong plunder at technical malversation. Sa kanyang supplemental affidavit, giniit ni Liachon na may pananagutan si Pangandaman sa anyay diversion ng health funds. Anya, ito'y dahil sa pag-aproba at pagpapabilis ng budgetary releases sa pamamagitan ng mga special allotment release orders at notices of cash allocation. Nauna nang nagayon si Liachon ng reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng gobyerno kaugnay ng nasabing usapin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pinababantayan na ng Bureau of Immigration ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viraisa o Viraisa sa mga paliparan sa bansa. Kasunod dito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng Ombudsman kaugnay ng 75 million peso campaign donation. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, ipinatutupad na nila ang precautionary hold departure order na nilabas ng anti-graft court kung sakaling tangkayin ang mga nasabing individual na lumabas ng bansa. Sinabi ni Sandoval na haharangin sila ng mga immigration personnel. Nagugat ang rekomendasyon sa naunang kaso sa Commission on Elections dahil sa non-disclosure ng donasyon ni Marcoleta sa Statement of Contributions and Expenditures.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang mga balita, nagsampa ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG laban kay Senator Robin Padilla at iba pang individual kaugnay ng umano'y pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirmahan ng Department of Justice na naghain o naihain ang reklamo kahapon. Maring tinanggi ni Padilla ang aligasyon at sinabing pinasakay lamang niya si de la Rosa sa kanyang sasakyan palabas ng Senado noong Mayo 14. Ayon naman sa CIDG, may kaugnayan umano ang insidente sa Senado at ang pagtakas ni De La Rosa na naharap sa warrant of arrest kaugnay ng Crimes Against Humanity. Inatasan din ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga law enforcement agencies natugisin si De La Rosa at inikayat itong voluntaryong sumuko sa mga otoridad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senator Kiko Pangilinan, giniit ang force majeure ay tumutukoy sa mga kalamidad. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Giniit ni Senator Kiko Pangilinan na hindi maituturing na force majeure ang naganap na insidente ng pamamaril sa Senado at ang pagtakas ni Senador Rolo Bato De La Rosa dahil ang naturang termino niya ay tumutukoy lang sa mga kalamidad o sa kunang hindi kontrolado ng tao. Sa isang social media post, sinabi ni Pangilinan na ang force majeure ay tumutukoy sa mga natural na sakuna o tinatawag na acts of God. Dagdag pa niya, hindi kabilang dito ang warning shot ng OSAA, ang insidente ng pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni De La Rosa dahil gawa ito ng tao. Inilabas si Pangilinan ang pahayag kasunod ng patuloy na diskusyon hinggil sa definisyon ng force majeure kaugnay na rin ng mungkahing pagbabago ng Senate rules para mapayagan ang mga absent na senador na makaboto online habang may sesyon. Nauna nang tinatanong ni Senador Robin Padilla kung maituturing bang kasama sa tinatawag na force majeure ang tensyon sa Middle East, sigalot sa pagitan ng China at Taiwan at pati na rin ang posibleng epekto ng El Nino at La Nina, bagay na tinutulo naman ng minority senators. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Baha sa EDSA dahil sa matinding buhos ng ulan kahapon, agad na humupa sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Yan po ang balita hatid ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Umabot sa halos gutter deep ang baha sa kahabaan ng EDSA southbound Guadalupe papuntang Buendia kagabi dahil sa matinding buhos ng ulan. Pero sa tulong ng dredging at clearing operations na agarang isinagawa ng Department of Public Works and Highways, natanggal ang mga basurang nakabara sa mga kanal at agad ding humupa ang baha kasabay ng pagdila ng ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang mabilisang pagkilos ng kagawaran para tiyaking maayos ang daluyan ng tubig lalo na sa EDSA na isa sa pangunahing kalsada sa Metro Manila ay naaayon mismo sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing hindi mapeperwisyo ng baha ang mga motorista at commuter. Katunayan, bukod pa nga sa EDSA Guadalupe kagabi, agaran ding naglinis ng mga nakabarang basura ang mga tauhan ng DPWH sa EDSA northbound mula Dario Bridge hanggang LR 31 Balintawak Station kahapon naman ng madaling araw. Nagpaalala naman ang DPWH sa publiko, iwasan ang pagtatapo ng basura dahil ito ang kalimitang sanhi ng baha at pagbabara ng mga kanal sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ligtas na pagbiyahe ng mga bata, tiniyak ng Council for the Welfare of Children at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan po ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Kaugnay sa nalalapit na pasukan, sanib puwersa ang Council for the Welfare of Children o CWC at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagsiguro sa kapakanan sa pagbiyahe ng mga batang mag-aaral. Sa panayam sa Radyo Magazine, tinukoy ni LTFRB OIC Executive Director Attorney Sherwin Visconde ang pagsisimula na ng kanilang Oplan Balik Eskwela.
11: Yung pasukan, nakikipag-ugnayan po kami sa mga paralang operator sa ilalim ng nabanggit ko kanilang Oplan Balik Eskwela upang magsagawa po ng iba't ibang vehicle inspection, orientation seminars, at road safety campaigns. Layunin po dito na matiyak ang ligtas, maayos at legal ang mga sasakyang ginagamit po ng mga estudyante.
10: Hangad ng CWC at LTFRB na maisulong ang inclusivity lalo na sa pampublikong transportasyon tungo sa ligtas at mas accessible na pagbiyahe para sa lahat ng mga bata kabilang lambay kapansanan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Estados Unidos, nagpalitan ng airstrikes, tensyon sa gitnang silangan, masumiinit Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas Report.
12: Muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na airstrike na isinagawa ng magkabilang panig malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa ilang pasilidad na may kaugnayan sa operasyong militar ng Iran. Sinabi ng Washington na layunin itong protektahan ang kanilang pwersa at tiyakin ang seguridad ng mga rutang pangkalakalan sa rehiyon. Bilang tugon, inilunsad naman ng Iran ang mga pag-atake laban sa mga target na may kaugnayan sa Estados Unidos. Iginiit ng Tehran na ang kanilang aksyon ay bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhang pag-atake. Kasabay nito ay tinanggi ni US President Donald Trump na may nabubuong kasunduan kaugnay ng Strait of Hormuz. Aniya walang kasundo ang nagbibigay sa Iran ng special na kontrol sa naturang ruta. Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang katatagan ng rehiyon at ang pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
5: Quezon City muling magsisilbing host ng palarong pambansa sa taong 2027. Balita mula kay Sports Radio 918 correspondent Jess Slide.
13: Matapos ang mahigit 60 taon, Lungsod Quezon ang muling mag-host para sa ika-67 edisyon ng palarong pambansa. Ito ang inihayag ni Palaro Secretary General at Department of Education Undersecretary Malcolm Garma sa press conference sa Prosperidad Agusan del Sur. Ayon kay Garma, tuloy-tuloy na ang koordinasyon ng DepEd sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon para sa hosting ito na ikalawang beses pa lamang magaganap matapos mag-host ng syudad noong 1966. Magugunitang naging agresibo ang pamahalang Lungsod ng Quezon sa pagsasaayos ng Amoranto Stadium at pagtatayo ng mga bagong sports facilities tulad ng skate park at tennis court sa loob ng Quezon City Memorial Circle. Samantala na ibahagi rin ni Garma na patuloy pa ang talakayan sa pagitan ng DepEd at Philippine Sports Commission sa posibleng pagsasaayos ng age groups para sa palarong pambansa at batang Pinoy na kasalukuyang may pagkaparehong age categories. Para sa palarong pambansa 2026, Jess Laid, nag-uulat.
4: Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliin isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
15: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Hashtag panatag ang may alam.
18: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DILG Region 2 maglalabas ng manual para sa paghanda at pagtugon sa nararanasang napakainit na panahon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tugay Garao Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dina.
20: Kung mayroong offline list o manual ang DILG sa panahon ng kalamidad, magkakaroon na rin sa malapit na hinaharap ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat, lalo na at sobrang taas ang temperatura ang nararanasan ngayon sa Region 2. Kaugnay nito, nagsagawa na ng paunang pulong ang DILG at ang bumubuo ng Technical Working Group na kinabibilangan ng DOST Pagasa, DOH, OCD, BFAR, 5th Infantry Division ng Philippine Army, PNP, BFP at ng United Nations World Food Program upang talakay ng kanilang mga gagawing hakbang. IK Local Government Capability Development Division Chief Elsbeth Maralali ng DILG Region 2, mahalaga magkaroon ng isang responsive manual hinggil sa naranasang sitwasyon sa ngayon upang magabayan ng mga lokal na pamahalaan sa pagprotekta sa kanilang mga komunidad mula sa panganib ng napakainit na panahon lalo na sa Tugigaraw City. Ang Tugigaraw ay kilala bilang pinakamainit na lungsod sa buong Pilipinas dahil kadalasan dito na itatala ang pinakamataas na temperatura sa heat index man o sa actual temperature. Ngayon at naharap sa posibleng super El Nino ang bansa sa ikatlong quarter ng taon, ay marapat lamang na mapaghandaan magiging epekto nito sa tao at sa kapaligiran. Samantala, sa nasabing pulong ay maglalatag na rin ang inisyal na listahan ng mga maagang paghahanda para sa mga LGU na siyang gagamitin basehan sa mga susunod na workshop at pagpupulong ng DILG at ng Technical Working Group. Para sa Bagong Pilipinas, din at Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mahigit sa 20,500 drivers sa Cordillera. Nabigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Joseph.
21: Umabot sa 20,614 na mga individual mula sa sektor ng transportasyon sa Cordillera ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Cordillera Director Enrique Gascon, umabot sa kabuuang 81.5 million pesos ang naipamahaging tulong pinansyal para sa mga tsuper ng TODA, PUB at TNVS. Sinabi ni Gascon na halos 100% ng target nilang benepisyaryo ang naabot ng kagawaran upang matulungan sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo bunsod ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Nagsimula ang payout noong Abril at nakatakdang magtapos ngayong araw. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 pisong ayudang pinansyal. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng tumataas na gastusin at matulungan ang mga transport workers na maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa kabila ng hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mga miyembro ng Bugarin Kalit ng SLPA ng Santa Maria, Pangasinan, matagumpay na sumailalim sa pagsasanay ng DSWD at DESDA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuara.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Grace?
7: Matagumpay na sinagawa ang value adding chili products, flakes and oil production training para sa 15 miyembro ng Bugarin Kalitang SLPA mula sa Santa Maria, Pangasinan sa pakipagnayan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region Sustainable Livelihood Program sa Luciano Millan Memorial School of Arts and Trades. Ang pagtatanim ng sili ang pangunahing kabuhayan ng SLPA. Kada taon umaabot sa humigit kumulang 9,000 kilo ang kanilang ani. Mula Enero hanggang Hunyo, kadalasang nagkakaroon ng oversupply ng sili, kaya naman bumababa ang presyo nito sa merkado na nagdudulot ng pagkalugi sa SLPA. Sa pamagitan ng sinagawang pagsasanay, natuto ang SLPA sa paggawa ng produkto gamit ang sili kagaya ng chili flakes at chili oil para maiwasan na masayang ang sobra nilang ani at magkaroon ng dagdag na pagkakitaan. Sa DSWD Field Office 1 SLP, hindi lamang pampuhunan ang inaabot sa mga SLPAs, kundi nuugnay din sila sa iba pang katuwang na ahensya para mas mapanlad ang kanilang kakayahan at mas mapayabong pa ang kanilang kabuhayan kagaya ng TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga plano para sa isang plebisito sa Naga City, nilatag ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balita ng atid ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Jerome.
22: Inilatag na ng Commission on Elections Naga City Office ang mga plano para sa isasagawang plebisito para ratipikahan ang proklamasyon mula sa Malacanang na nagdedeklara sa Naga City bilang isang highly urbanized city o HUC. Ayon kay Attorney Mike Julia, election officer ng COMELEC Naga, na nakipag-ugnayan na ang COMELEC Central Office sa kanila para alamin ang bilang ng mga rehistradong botante at kabuuan bilang ng cluster precincts ng lungsod. Kaugnay nito ay magsasagawa ng pre-plebiscite activities ang lokal na pamahalaan at COMELEC kagaya ng information drive at meetings upang ipaalam sa mga botante ang kahulugan ng pagiging HUC ng lungsod. Aabuti ng 120 araw matapos ilabas ang proklamasyon bago magdaos ng botohan. Dito ay pagpapasyahan kung pabor o hindi pabor ang mga nagenyo na gawing highly urbanized city na ang kanilang lungsod.
23: Within 4 months after the proclamation, yung puan petsa na ating schedule ng COMELEC para po maganap po ang isang plebisito.
22: Matatandaan na inanunsyo ni Naga City Mayor Lenny Robredo na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging highly urbanized city sa bisa ng isang proklamasyon na nakatakdang ilabas anumang araw. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 12 opisyal ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes sinuspinde ng Ombudsman. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Juris.
24: Naglabas ng preventive suspension order ang Office of the Ombudsman laban sa 12 opisyal ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes kaugnay ng kasong administratibong isinampa ni Governor Patrick Alain Azanza. Suspendido ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan sina Vice Governor Robert A. Fernandez kasama ang 11 provincial board members. Ayon sa Ombudsman, mananatili ang preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Kung maaalala, nagsampa ng reklamo si Governor Azanza laban sa Vice Gobernador at ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan dahil sa umano'y grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng ilang hakbang at desisyon ng SP kabilang ang pag-amyenda sa paggamit ng Quick Response Fund matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan, pag-override sa veto ng gobernador, hindi pag-aproba sa ilang department heads at umano'y pag-antala sa pagpasa ng 2026 provincial budget. Ayon sa reklamo, nagdulot umano ang mga naturang aksyon ng pag-antala sa mga proyekto at programang para sa mga mamamayan ng Catanduanes. Sa ngayon, wala pang pahayag ang panig ng mga respondents singil sa issue. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang 6:00 PM.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
25: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Libreng gamutan ng pamahalaan hatid sa mga liblib na komunidad sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang hatid sa atin ni Dalia Orit Atuel.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dalia.
29: Matagumpay na nagsagawa ng medical mission ng mga medical practitioners mula sa Southern Leyte Provincial Health Services Office o PHSO sa isang Aplan barangay sa Masin City, partikular sa barangay Lunoy, probinsya ng Southern Leyte. Sa ginawang aktibidad, mahigit 100 pasyente ang nabigyan ng iba't ibang serbisyong medikal, kabilang ang medical check-ups, dental check-ups at libreng tuli. Isinagawa rin ang iba't ibang laboratory tests gaya ng CBC, urinalysis, H. pylori tests, HEPA B surface antigen screening, blood typing, random blood sugar tests at iba pa. Ayon kay PHSO Head Dr. Feliciano Matibag, layunin na naturang inisyatiba na makapaghatid ng libre at accessible na serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng komunidad bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng public health services sa lalawigan. Inaasahan ng mas marami pang medical mission sa mga Aplan barangay sa buong lalawigan upang mas maipalapit pa ang serbisyong medical sa mga malayong komunidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Talia Oritatwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
19: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Pilipinas,
19: News Nationwide.
5: Cebu City Police Office nakatanggap ng karagdagang gamit at mobility assets mula sa Regional Office Number 7 at sa Cebu City LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Angeli Tahapal Valiente.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Angeli.
30: Nakatanggap ng karagdagang kagamitan ang kapulisan ng Cebu City Police Office kasabay ng isinagawang pagbisita ni Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abada. Ang mga natanggap na gamit ay kinabibilangan ng mobility assets, mga baril at operational equipment. Kabilang sa mga natanggap na mobility assets ay pickup units, SWAT van, dalawang patrol vehicles, 19 na motorsiklo at mga bisikleta. Nakatanggap rin ng mga karagdagang baril at bala, gayon din combat helmet, waistcoat vest at mga handheld radio. Mayroon ring mga office equipment na ibinigay katulad ng printers, biometric scanners, webcam at monocular auto-gated night vision devices. Dumalo rin sa nasabing pagbisita ng acting regional director sa CCPO, si Cebu City Mayor Nestor Archival. Mensahe ni Mayor Archival sa mga pulis na pagkaingatan at pangalagaang mabuti ang mga natanggap na mga equipment at gamitin ito para sa mas pinalawak na pagpapatrol at pangangalaga sa seguridad ng mga tao dito sa Cebu City. Muli namang tiniyak ng lokal na pamahalaan na nakahanda silang sumuporta at makipagtulungan sa kapulisan para sa kaligtasan at kapayapaan dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Cagayan de Oro City, nakisa sa 44th Press Freedom Week Celebration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ryan.
10: Ang lungsod ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Information Office ay nag-organisa ng mga aktibidad bilang paggunita sa ika-44 na Press Freedom Week Celebration sa pamumuno ng Cagayan de Oro Press Club Incorporated at mga aktibong membro ng pamamahayag mula sa iba't ibang organisasyon ng media sa lungsod. Ang Press Freedom Week ay pinagdiriwang tuwing huling linggo ng Mayo sa Cagayan de Oro alinsunod sa executive order na nilagdaan ni dating Mayor Aquilino Nene Pimentel Jr. noong 1982. Formal na binuksan ang mga aktividad sa Press Freedom Monument, Capitol Grounds na may banal na misa, paggunita sa buhay ng mga yumaong miyembro ng media, motorcade, sports fest, serye ng mga seminar sa malayang pamamahayag at iba pa. Ang tema nito ay Freedom of the Press, the Wellspring of Democracy. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 29, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide,
2: News Nationwide.
11: Si Nelda, si Kapod ng Madarulog North Henry de Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
13: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng farm-to-market road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna, o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
4: kaunting kaalaman
7: na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Tandaan mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo! Publiko
16: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
20: Sa buhay ng mga Pilipino, ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may manghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila at syempre sa bayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
7: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po na ang Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning! Yes, ay kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lamang po sa may service road ng Monte de Piedad hanggang sa may Aurora Boulevard, nagkakaroon tayo ng light to moderate traffic. At masusundan po yan dito rin sa may service road ng Ortigas hanggang sa may intersection, may bahagyang pagbagal. At pagdating naman dito sa may tapat ng J. Vargas, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang makaahon lamang po yan ng Shaw Boulevard Tunnel. At muli po tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Evangelista hanggang sa may Malibay sa Pasay. After ng Malibay, maluwag ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Diosdado Macapagal Boulevard. Samantala, northbound naman ang EDSA dyan po sa may Park Avenue, moderate traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Ganon din po dito sa may Pasay Road sa Makati, may bahagyang pagbagal din pong nararanasan hanggang sa may Ayala Avenue intersection. Pero after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng trafika patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Maging itong Katipunan Avenue, northbound and southbound, light traffic naman na sa mga oras na ito. At nagkakaroon lamang po ng konting build-up dyan po sa may C5 paglagpas ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa intersection. At ang northbound naman ng C5, dito lamang po sa may C5 Libisa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound and eastbound nito, maluwag din ang daloy ng traffic. At yung vehicular accident naman kanina, dyan na sa may bahagi ng Quezon Avenue at Agham intersection sa pagitan po ng isang modern jeep at isang armored car, na cleared na po yan bago mag-alas 7 ng umaga. At ang number coding naman po natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9-10-0 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Kaya muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po ay update mula naman sa MMDA Metro Base.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko
7: 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 9 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mamaya makikipag-ugnayan ho tayo sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and later on sa PhilHealth. Hingi tayo ng update tungkol po, among others, sa coverage ng PhilHealth. Ano? Mas pinalawak na coverage ng PhilHealth at update na rin dito po sa YAKAP program na pinatutupad ng ating pamahalaan. Yan po mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang mga paalala.
7: Boses.
9: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: 7:38 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: Joseph Kalulut. Sir, attorney, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga din sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, para sa ating mga taga-subaybay, mga nanonood at nakikinig this morning. Update lamang po dito sa mga sa kampanya ng PIDEA kontra sa illegal na droga, sir.
1: Sir Alan, kung titignan po natin ang datos mula January 1 hanggang April 30, 2026. So we're speaking up to April lang po dahil yung sa Mayo hindi pa natin nakukuha yung buong datos. Ang nakoconfiscate na natin ho na illegal na droga ay nagkakahalaga na po ng 18.96 billion pesos. So medyo malaki-laki na po ito, Sir Alan, and ang bulto po nito ay yung sa tinatawag nating shabu. That's around 2.3 tons of shabu na ho ang ating nakumpiska mula January hanggang April ng taon na ito.
0: Okay, at itong ganitong uri ng mga ganitong kalaking volume, ika nga ng mga illegal drugs are properly stored until iutos ng korte na pwede nang i-destroy, ika nga, at magtira ng kaukulang volume for evidence. Ganun ba yun, sir?
1: Tama ko kayo dyan, Sir Alan. Kapag ang isang operasyon ho ay naging positibo at meron hong nakasuhan na tao o nakasuhan na individual, hinihintay po natin ang court order para ito po ay masira. So yung nabanggit po natin na value po ng mga confiscated dangerous drugs, ito po ay resulta ng 14,000 operations na ginawa ho na hindi lang po ng PIDEA, kung hindi kasama rin ho natin ng iba't ibang ahensya po dyan. Katulad po ng Philippine National Police, you have the National Bureau of Investigation, the Bureau of Customs, at iba pa hong other law enforcement agencies. At dahil ho dyan, meron po tayo mga naaresto na 17,000 individuals.
0: 17,000 individuals ang arestado at ang kaso po laban sa mga ito ay kasalukuyan ang umuusad, Attorney Kalulut, sir?
1: Yes po, Sir Alan. Na-filean na po ng kaso yung mga individual na naaresto. To be exact, 17,690 individuals po ang naaresto po dito sa mga operations na ginawa ho natin mula Enero hanggang katapusan ng Abril itong taon.
0: Mm-hmm. Okay. Well, on other related matters, Attorney Kalulut, of course, kumusta ang ugnayan ng PIDEA with the ordinary, with the barangay level officials? Ano po? Kasi mahalaga ang papel na ginagampanan down to the level ng mga barangay sa pagtutulungan, ika nga, sa kampanya kontra sa illegal na droga, sir.
1: Patuloy ho ngayon, Sir Alan, ang ginagawa nating coordination with the barangay officials, especially po yung mga miyembro po ng ating tinatawag na Barangay Anti-Drug Abuse Councils or yung BADAC. Dahil malaki ho ang papel na ginagawa ho nila, lalong-lalo na ho sa pag-clear ng mga barangay ho natin na drug affected. At saka yung pag-maintain, kasi ang importante po dyan is kung na-clear na ho ang barangay, kailangan ma-maintain pa ho lang na drug clear ang kanilang barangay.
0: Mm-hmm.
1: At idagdag ko pa ho, Sir Alan, nung nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng summit na kung saan yung mga tinatawag nating civil society organizations na kinikilala ho ng PIDEA bilang mga partners ay binigyan ho natin ng kaukulang orientation ulit para ho sila ating maging force multipliers ng sa ganun yung mga lectures ho tukol sa batas, yung mga lectures ho tukol sa masamang epekto po ng illegal na droga, ay lalo ho nilang may palaganap dun sa ating mga kababayan.
0: Ayan, okay. So mahalaga ang information sharing at yung kumbaga tulong, pangkaalaman para sa ating mga force multipliers, gaya nung binabanggit niyo, Attorney, para sila, ika nga, ay mas maging epektibo na katuwang ng PIDEA dito sa mga anti-drug campaigns na ito, sir.
1: Tama ho kayo, Sir Alan. Dito pumapasok yung tinatawag natin demand reduction strategies ng ating gobyerno dahil kailangan ho, hindi lang ho yung pag-confiscate, pag-seize ng illegal na drogang ginagawa ng ating pamahalaan.

0: ating gobyerno. Kung hindi, kailangan nang mabigyan ng tamang edukasyon din ang mga mamamayan.
1: Okay, halimbawa yung mga maliban sa, punta muna tayo doon sa mga barangay force multipliers. Nandiyan yung mga barangay security forces, ika nga. Kasama sila sa may ganitong uri ng mga intervention, attorney, para sila'y aware din sa ganitong mga impormasyon sa kampanya kontra sa bawal na gamot, sir?
0: Opo, Sir Alan. Yan po yung trabaho ng ating preventive education service na kung saan pinupuntahan din hula yung mga barangay, binibigyan ng tamang impormasyon. Para po yung nabanggito ninyo, yung ating mga force multiplier sa barangay, alam naman ho nila kung ano magiging epekto ng illegal na droga. At saka alam din ho nila kung paano i-handle ang mga illegal na droga kung meron man sila makita dyan ho sa kanilang mga barangay.
1: Mm-hmm. Ayun, okay. At meron kang binabanggit na demand reduction strategy ng PIDEA. Ano? Of course, mahalaga na yung mga ordinaryong mamamayan, lalo tigit yung mga kabataan natin, ay aware sa panganib na dulot ng illegal na droga. Kumusta po ang pagdaragdag o pagsasali ng ganitong mga impormasyon sa mga kurikulum ng mga estudyante natin? O kaya naman nagkakandak din ba ng seminar ang PIDEA sa mga let's say sa mga high schools natin para makatulong sa ganitong uri po ng information dissemination, Attorney Kalulot, sir?
0: Sir Alan, kasama rin po yan dun sa demand reduction efforts natin ho, yung pagpunta rin sa mga paaralan. Sa katunayan, ayon sa batas, kailangan ho na parte ho ng curriculum ng ating mga paaralan yung awareness ho tungkol sa illegal na droga, kung anong epekto po nito at saka kung ano po yung batas ho. And aside from that, Sir Alan, yung pagpupunta sa mga paaralan, hindi ho dyan limitado ang demand reduction efforts ho ng PIDEA. Na nakikipag-ugnayan rin po tayo sa MMDA para yung mga LED boards po dyan ho sa ating mga kalsada makita ho ng ating mga mamamayan kung ano pa yung mga proyekto ng PIDEA, kung ano pa ho yung maaari nilang gawin. Katulad ho yung pagpunta ho sa mga voluntary rehabilitation para sa ating mga kababayan na nalulong sa paggamit ng illegal na droga. Makikita po nila sa mga billboards ho dyan sa ating kalsada kung saan sila maaari makipag-ugnayan. Pero aside from that, ang sabihin na lang po natin sa ating mga kababayan, sa bawat rehiyon po, meron po tayong regional public assistance desk na kung saan ang mga kamag-anak o ang mismo yung ating mga kababayan nalulong sa illegal na droga ay maaring lumapit sa ating mga PIDEA officers para sila po ang tutulong sa kanila mag-file ng petition sa korte para sila ay makapag-undergo ng voluntary rehabilitation.
1: Mm-hmm. At itong aspeto na ito ng voluntary rehabilitation, ika nga, this is also with the assistance of the Department of Health para ma-assess kung ano ang kalagayan ng isang nalulong, ika nga, sa bawal na gamot, sir. Ganun ba yon?
0: Yes, Sir Alan. Ang isang tao po na nalulong sa paggamit ng illegal na droga ay dinadala muna sa isang DOH-accredited na physician para magawa yung tamang assessment kung gaano po kalala ang kanyang paggamit ng illegal na droga. So kung sa tingin po ng DOH-accredited physician na yung individual ay malala na ang kanyang paggamit ng illegal na droga, kailangan po siyang ipasok sa isang rehabilitation facility. Kung sa tingin naman ho ng doktor hindi na ho kailangan ipasok sa loob ng rehabilitation facility, maaari ho siyang mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Community-based rehabilitation, ika nga. Ayun. So, pag ganito, community-based rehabilitation, paano ang procedure doon? Halimbawa, so hindi siya mako-confine sa isang rehab facility, pero pwedeng sa komunidad at merong intervention, halimbawa, paano? Yung mga health center doon? Ganun ba yun, sir?
0: Kapag community-based rehabilitation po, Sir Alan, tama yung nabanggito ninyo, hindi na siya papasok sa loob ng rehab facility. Pero meron ho mga counseling na kailangan ho niyang gawin, kailangan ho niyang mag-report. Doon ho sa i-determine kung sino po yung opisyal na mag-handle ng counseling sa kanya. Kailangan din ho niyang mag-undergo din ng drug testing na hindi po sinasabi kung kailan ho niya ibibigay yung kanyang sample ng ihip. This is random at biglaan lang. So, yung mga ganyang mga bagay, ito ho ang kailangan gawin po ng ating kababayan na mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Mm-hmm. Okay. Ngayon, of course, by way of added information para sa ating mga kababayan, ano, what are the telltale signs, ika nga, Attorney Kalulot? Baka mamaya doon sa kanilang mga komunidad o doon sa kanilang vicinity, meron ng mga patago o na mga simplihan na gawaan ng mga illegal na droga. Ano yung mga senyales pagka ganun, eh, halimbawa, uy, medyo ingat-ingat at baka itong mga ito, eh, kung ano na ang ginagawa sa kanilang condo unit, minsan mga ganong kaliit daw, attorney, sir?
0: Ah, po, sir, Alan, ngayon, no, meron mga lumilitao na tinatawag natin kitchen type drug laboratory. Ibig sabihin, ito po yung mga laboratoryong maliliit na maaari yun lang iset up sa isang bahay o gaya na banggit nyo sa condo unit, pwede hong mag-set up ng laboratorio dyan. Ano ho yung mga sinasabi natin telltale signs? Halimbawa po, kung sa isang residential area, dyan ho eh, meron mga exhaust pipes, meron ho yung mga maraming exhaust na pinaglalagay dyan ho sa may bahay, hindi nyo masyado nakikita yung kapitbahay po ninyo. Siguro may mga dumarating dyan sa kapitbahay ninyo, mga this oras na ng gabi. And sa kanyang bakuran, marami hong mga containers, ng mga plastic container, gaya ng mga galon, mga plastic drums. Ito po ay mga lalagyan o sisidlan ng mga chemical na ginagamit po nila sa pagtimpla ng illegal na droga. And minsan, no, may naiimit na masangsang na amoy. Kaya itong mga nagluluto po ng illegal na droga, gumagamit po ng mga maraming exhaust para ho ma-filter yung amoy po dun sa kanilang niluluto na illegal na droga. Ito, yung mga ibang senyales na baka yung kapitbayong nila, ginagawa na palang paggawaan ng illegal na droga ang kanilang bahay.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Well, Attorney Kalulot, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa inyo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na suporta ho na binibigay ho ninyo sa Philippine Drug Enforcement Agency and to other law enforcement agencies para may bigay yung tamang impormasyon ho tungkol sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, si Attorney Kalulot.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga muna doon po sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM at yung iba naman sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz. Hertz, ha? Siyempre, sabayan din na mapapanood po ninyo sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ha? Ang makakausap natin, ang spokesperson po ng PhilHealth, si Dr. Israel Pargas. Ha? Marami hong mga inihanda ang PhilHealth para sa ating mga kababayan. Ha? Kagaya halimbawa ng pagkakaroon nila ng mga one-stop shop, ha? Sa iba't ibang lugar. Ganon din ang coverage po nitong YAKAP o YAKAP program ng pamahalaan. Maya-maya po, mga kaibigan, sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NBCP.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo
6: ng Maritime Security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31.5 minutes na. Makalipas po ang 7 AM. Sama-sama tayo, mga kaibigan, dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Mga nagbibiyahe ngayong araw na ito ng Biyernes, ha? Ingat-ingat sa number coding ng MMDA. Huwag muna lalabas 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Ang mga private vehicles ng ending ng plate number ay 9 or 0. Kayo po yung coding ngayong araw na ito, ha? At gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, tayo po ay makikibalita mula sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Dr. Israel Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat nating taga-sumaybay at taga-pakinig.
1: Okay. Nako, una makikibalita muna kami sa patuloy na pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth. We understand kayo at sa pakikipagtulungan din ng PSA o Philippine Statistics Authority, meron kayong mga one-stop shop para higit na ma-streamline ang pagpaparehistro dito sa, among others, yung sa magagamit na mga dokumento para sa YAKAP program ng ating pamahalaan. Please give us an update tungkol dito, Dr. Pargas.
10: Last March po ng 2026, nagkaroon kami ng MOA signing with the PSA na kung saan ay nakasaad nga po dito na magtutulungan ang PhilHealth at ang PSA para sa pagbabalidate at pagbe-verify ng identity ng ating mga tao na iminimiembro o inire-register. At simula po nung May 26, at kasama po dito sa Memorandum of Agreement na ito ay magkakaroon ng co-location ang PSA at saka ang PhilHealth, kung kaya't simula po nung May 26 ay sa amin pong limang local health insurance offices dito sa National Capital Region ay nagsimula na ang PSA na mag-co-locate at sila po ay nadudun na rin sa aming mga opisina sa atin pong Leo, Mandaluyong, opisina po natin sa Caloocan, sa Makati, sa Manila at sa Quezon City. So sila po ay nadudun na ngayon at kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership, ay nache-check na rin po ng PSA or na-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung na-validate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganon din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID. So pwede na rin po doong mag-issue ng national ID, pwede na rin pong mag-issue ng PhilHealth ID.
1: Ayun, okay. At nabanggit nito mga dokumento na ito, siyempre yung ID na mula sa PSA, nandyan din of course kung kinakailangan yung mga birth certificate. Ano-ano po ba, kasama po ba ito sa mga dokumento, ika nga, na kinakailangang maipakita ng isang individual para sila ay makabahagi o maka-enroll dito sa YAKAP o itong Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth, Dr. Pargas?
10: Well, basically, hindi na po naman tayo gaanong nanghihingi ng dokumento.
1: Opo.
10: Ang talagang binavalidate po at bine-verify dito is, una, meron na pong PhilHealth Check Utility na tinatawag na kung kayo magpaparegister sa YAKAP, kayo po ay pipicturan, kukuha na ng picture, at yun po ay ibabalidate sa PSA. Kung kayo po ay registered na rin sa National ID System, ay makikita or mabiverify na kayo nga po yung napicture na yon at yung identity nyo ay may establish. Ganon din po ay yung po mga biometrics, kasi magkakaroon po din ng sa registration ng biometrics, mabiverify at mabavalidate din po ng PSA na kung tama, na kung ikaw mismo yung tao na yun, because under the PSA, meron po tayo mga biometrics, di ba?
1: Opo.
10: Especially pag kumuha tayo ng national ID. So, mas madali po nating na-check kung yung tao na nagpapa-register ay siya mismo at tama na siya po yung nagpipresenta ng kanyang sarili.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Dr. Pargas, meron pa rin tayong mga kababayang nagtatanong. Minsan may mga nagte-text, nagpo-post sa social media pages ng Radyo Pilipinas tungkol dito sa YAKAP program ng ating pamahalaan. Ano? Bigyan nga po natin ng dagdag na mga detalye o impormasyon ng ating mga taga-subaybay tungkol dito sa YAKAP program na ito ng ating pamahalaan. Please, Dr. Pargas.
10: Well, gaya po ng aking nabanggit nitong ating huling interview, ang ating pong YAKAP program ay ang ating primary care benefit program na kung saan doon sa YAKAP clinic po tayo iaalagaan upang tayo ay mapalayo sa pagkakasakit. Dito po ay may libreng serbisyo na check-up, konsultasyon, meron pong 13 laboratorio at diagnostics na libre, at ganun din po meron pong 75 drugs na ibinibigay po dito kasama na yung mga maintenance sa ating diabetes, hypertension, asthma, at mga antibiotiko kung kinakailangan. Ganun din po. And expand na natin yung ating serbisyo, at ngayon po meron ng mga free screening tests para sa breast cancer, liver cancer, colorectal cancer, at lung cancer po. So ito pong mga ito ay makukuha natin ng libre sa ating mga yakap clinics. Ang kinakailangan lang ng bawat Pilipino o ng bawat miyembro ng PhilHealth ay magpa-register sa kanilang yakap clinic of choice. Yun pong mga yakap clinics, sa ngayon meron tayong around 4,287 accredited nationwide.
1: Apo.
10: Ito po ay mga private and public clinics and hospitals. At ang listahan po ito ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through our eGov app. Yun pong application ng ating gobyerno.
1: Mm-hmm. Okay, binanggit niyo, Dr. Pargas, na sa ngayon ay may git sa 4,000 private 4,200 private clinics and even government hospitals and clinics ang kasama na. Maaring lapitan ng ating mga kababayan tungkol dito sa yakap program, sir.
10: Opo, yes, tama po kayo doon. At ito po ay nationwide din yung matatagpuan. Ito po ay mga pribadong clinic, private, public clinics, at saka po meron din pong mga ospital na public and private.
1: Yun. So, at ito naman patuloy pang madadagdagan, Dr. Pargas, as the days go by, para mas maraming mapagpilian yung ating mga kababayang gustong mag-avail ng yakap health benefits po.
10: Yes po. Ang aming pong target for the year is around ma-reach po natin yung 4,800 accredited clinics, at bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, PBBM, ang ating pong target ay magkaroon tayo ng accredited 6,000 accredited clinics po.
1: Mm-hmm. Okay. Well, sa isang puntos pa, makikibalita lang kami sa mas pinalawak pa na coverage ng PhilHealth para doon sa ating mga kababayang may karamdaman at maaring na-confine sa mga paggamutan. Doc, please.
10: Ang pinakahuli po nating expansion or pinalawak na benepisyo ay para po sa ating mga nanay at sa ating mga baby. Ito po yung ating pinalawak na maternity care benefit package sa hospital at mga non-hospital lying-in maternity clinics or birthing homes. So ngayon po ay mas pinalawak na po natin siya. Kung manganganak kayo ng normal sa ospital, ngayon po ay 29,000 na ang coverage ng PhilHealth from 9,000 before. At kung mga non-hospital naman po, mga maternity clinics, ngayon po ay 14,000 na from dating 12,000. Gayun din po, pinalawak natin ang ating cesarean delivery, cesarean section delivery na dati po ay nasa 39,000, ngayon po ay umaabot na siya ng 58,000 to 62,000. Pero ang maganda rin po nito ay ang patuloy na pag-aalaga natin sa ating mga magulang na nagbubuntis, at kung kaya't yung pong ating antenatal or prenatal package ay pinalawak natin, dati po ay 5, ngayon po ay 8 prenatal check-ups na, at kinocover na rin natin yung mga gamot, mga laboratorio, at yung pong mga itinuturok na tetanus toxoid sa ating mga buntis na nanay. At ang pinakabago po nating expansion dito ay ang ating pagbibigay ngayon ng postnatal, or yung pong pagkatapos ng panganganak na tatlong check-up ay kinocover na rin po ng PhilHealth.
1: Mm-hmm.
10: So sa mga susunod po, ay maaasahan ninyo na mas meron pa rin po tayong ipapalawak na benepisyo, kasi naaprobahan na rin po ng board yung ating expansion ng animal bites treatment package, at ganun din po ang expansion po ng ating leptospirosis. However, ginagawa pa po natin or binabalangkas pa natin ang guidelines, but the soonest possible time ilalabas na rin po natin siya.
1: Ayun, so ibig sabihin mas malawak ang magiging coverage pagdating sa animal bites at yung mga leptospirosis cases. Naku, magtatagulan pa naman. Tamang-tama po yung pagpapalawak ng mga coverage na yan, Dr. Pargas.
10: Opo, tama po kayo, at talagang pinipilit po natin na mailabas siya bago po magsimula ang tag-ulan.
1: Mm-hmm. Okay, naku, may nag-post lang dito ng kanyang tanong si Elvira Peñamante. Although nabanggit na in passing ito ni Dr. Pargas kanina, paano po ba mag-apply? Senior na po ako, gusto ko po sana magpatingin. O, paanong mag-apply muli sa YAKAP program?
10: Kung kayo po ay senior citizen, kayo po ay automatic PhilHealth member. Pero kinakailangan pa rin pong magpa-register kayo para meron kayong PhilHealth ID number. Kung meron na po kayong PhilHealth ID number, pwede na po kayong pumunta sa ating website or sa ating mga lokal na opisina para po makita ninyo yung listahan ng ating mga accredited YAKAP clinics. Pipili po kayo doon at once may napili na po kayo, pwede na po kayong magpa-register online or through our local health insurance offices. Once na-register na po kayo sa inyong napiling clinic, ay pwede na po kayong masimulang tingnan ng ating mga doktor sa klinika po na ito.
1: Ayun.
10: Sa ngayon po, meron tayong mga around more than 6,000 accredited primary care doctors.
1: Yun, 6,000 primary care doctors din ang accredited under the YAKAP program.
10: Yes, sir.
1: O kumbaga, merong mga accredited na clinics at may, yung mga doktor na titingin sa kanila ay mga
10: accredited,
1: accredited doctors na at sa ngayon numbering to more than 6,000.
10: Yes, opo, tama po kayo doon.
1: Ayun, so si Nanay Elvira Peñamante, kung sakaling ano, pupwede kasi online eh, gaya nung binabanggit nyo, kung halimbawa, Ma'am Elvira, no, pwede kayong magpa-assist sa inyong anak tungkol dito sa mga online registration na ito kaysa doon sa direktang, kasi makikita doon sa website, sabi nyo ng PhilHealth, Dr. Pargas, kung ano yung mga kailangan at kung saan maaring pumunta ng mga accredited clinics. Kaya mahalaga kahit papano na para kung online, ika nga, hindi na mag-fall in line. Di ba, sir? Di ba, Doc?
10: Opo, tama po kayo doon. Subalit, sir, akin din pong hinihikayat na sana kung gusto po ninyo ay magpunta po kayo mismo sa ating mga lokal na opisina.
1: Yun.
10: Para po sa isang puntahan ninyo ay pwede po kayo ma-issuehan ng PhilHealth at pwede rin kayo ma-issuehan ng ating national ID through the PSA. Kasi nga po ngayon meron pong co-location at nasa opisina na rin po namin yung PSA.
1: Oo.
10: Tapos mababalidate din po ang inyong biometrics, ang inyong identity ay maiitama. At yun po, mas maganda at mas maraming serbisyo kayong makukuha.
1: Mm-mm. Kumbaga, dun sa pagtutulungan na yon, nagiging parang one-stop shop, di ba? Pagpunta roon,
10: yes.
1: Tapos lahat ng mga documentary requirements, ika nga.
10: Opo, tama po kayo doon. And of course, sa atin naman po mga opisina ay fast and convenient naman po at mababait po ang ating mga tao.
1: Mm-hmm. Okay, in closing, Dr. Pargas, sige po, baka kayo ay mayroong mensahe o panawagan para sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please go ahead po.
10: Maraming salamat po sa pagkakataon. Muli po ang aming panawagan na sana po lahat tayo ay makapagparegister na sa ating YAKAP Clinic of Choice para po tayo ay maalagaan at mayakap na para malayo sa sakit. Ganon din po kung may mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-662-2588. 028-662-2588 or mag-email po sa aming action center at philhealth.gov.ph or iparating po ninyo dito sa Radyo Pilipinas ang inyong mga katanungan at sigurado pong makakarating sa amin yan. Maraming salamat po.
1: Okay, thank you. Salamat po mga kaibigan. Dr. Israel Pargas, ang spokesperson po ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong 46 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Sean Kyle Flores, good morning ha. Mula sa Angeles City, Pampanga. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating programa ngayong umaga ng Friday, siyempre update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Glyza Escolar. Glyza, good morning!
16: Good morning po sa inyo, Sir Alan. Kaninang madaling araw nga po ay tuloy nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ating patuloy na minomonitor. Pinangalanan po itong Tropical Storm Domeng. At ito po ay sa ngayon huling namataan, 1,345 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po ito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot naman ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po ay wala naman po itong inaasahang magiging direktang epekto sa bansa, pero pag-iibayohin po nito ang southwesterly wind for which will eventually be called southwest monsoon sa mga susunod na araw. At dahil nga po dito, ay asahan po ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa simula po sa araw po ng Linggo hanggang sa susunod pang mga araw. Inaasahan po nga maglalabas po ng weather advisory ang PAGASA as early as tomorrow para po sa mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Sa kasalukuyan naman po, ay asahan naman po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkilat pagkulog dahil pa rin sa trough ng bagyong Domeng. Asahan po sa Eastern Visayas at Caraga ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkilat pagkulog. Sa parehong panahon po ang inaasahan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Barm, Lanao del Norte at Palawan dahil naman po sa southwesterly wind flow. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng ating bansa, bagamat maulan po ang ilang bahagi pa ng ating bansa, ang Metro Manila at rest of the country po, mananatiling bahagi ang maulap ang kalangitan. Makakaranas pa rin po ng mainit na panahon, ngunit mas malaki po yung mga posibilidad ng mga hapon at gabing mga biglaang ulan o pagkidlat, pagkulog. Dito nga po sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin na ang heat index ay papalo ng 43 to 44 degrees Celsius ngayong araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
1: Glyza, dito...
16: Yes po, Sir Alan.
1: Yung bagyo, si Domeng, ay hindi naman inaasahang lalapit sa lupa, di ba?
16: Tama po yan, Sir Alan. Hindi po ilalapit sa lupa, pero asahan po natin yung mga pag-ulan sa kanurang bahagi ng ating bansa dahil po yung southwesterly winds or sakali po ma-establish po natin yung nakikita po nating mga signature po ng habagat ay eventually tatawagin din po itong habagat.
1: Mm-hmm. Okay, salamat na marami, Glyza Escolar. Thank you.
16: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Glyza Escolar, direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 29, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, at syempre, Ali Gumatay. Ali! Happy, happy, happy birthday, Ali Gumatay! May you have many, many more birthdays and blessings to come. Yan. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Hotel Davao, nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
2: Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na ang Dagdling Kaalaman!
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng riyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
18: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Para sa mga OFW,
0: hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM. Bangon,
5: bangon,
4: bayang mahal.
5: Bangon, bayang mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Buong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. Siyempre kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Thank God, it's Friday! Ika-29 po sa buwan ng Mayo, taong 2026. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, sa atin pong Friday edition ng Bangon, Bayang Mahal. Sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Mahalaga po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Dahil syempre, ang makakausap natin sa ilang saglit lamang while we are waiting for our guest